0: parang naging very stiff po siya, nagkaroon ng overstiffening. And then yun po yung bumagsak or nag-collapse at naging PDC po.
1: Ah, okay.
0: Opo. So umabot nga po siya ng 5.4 kilometers from the crater yung run out po nitong PDC.
1: Mm-mm. Nag-collapse siya, Ma'am Tabi. Nag-collapse siya, papasok ng bunganga ng bulkan, hindi palabas.
0: Ito yung lava po na nag-ano, yung lava po na nag-collapse ay galing din naman po dito sa presenting eruption ng Mayon. Yung simula po nung January 6 na ibinubugan niya na lava. So newly erupted lava po siya noon, napakainit.
1: Mm-hmm.
0: And then nung natipak po siya, nag-collapse po siya, nag-fragment po itong mga materials na to at nag-release po ng mga sobrang iinit na mga hot gases, mixture po ng mga fragmented rocks or lava, ash, na umabot nga po ng 5 kilometers po yung height ng mismong ash cloud.
1: Mm-mm.
0: At yun naman po yung nag-cause ng ash fall po dito sa municipalities ng Ginobatan, Pamalig, Ligao City at sa Owas po.
2: Ayun, no. Eh kasi ma'am, nung eksaktong nagbubuga ng abo, andito ako sa, nanonood ako dito sa parte ng Duterte
1: Highway.
2: So kitang-kita ko kasi nagpicture pa nga ako mula nung umpisa. Kitang-kita ko yung pagdami nung abo. At nagulat ako, bigla siyang parang may tumutulak na malakas na pwersa palabas upang dalhin ng hangin going to portion ng Kamalig at Ginobatan. Actually po, ang nabuhusan na itong ano ang nalaglagan ng abo itong part ng Kamalig going to Ginobatan na hindi doon sa sentro ng Kamalig, sapagkat medyo malinis yung sentro ng Kamalig Ang natabunan at nabagsakan ay yung Ginobatan. Pero ang nagtataka po kami, bakit yung biglang parang kung yun ay daos-os lang ng halimbawa nabara o nagkasalubong yung init.
1: Bakit pataas?
2: Bakit pataas at biglang bigla yung parang
1: bakit parang eruption?
2: Oo, parang tumulak pataas ng malakas.
0: Apo. So, ganito po 'yun ano. Yung lava po na nag-collapse ay newly erupted po siya. So, napakainit pa rin po nitong lava na 'to at it will take years po ano para mag-cool down. So, nung nag-collapse po siya at rumagasa po siya pababa, nag-fragment po itong lava, itong mga materials na 'to, and nag-release po siya ng mga trapped gases.
1: Oo, so not necessarily galing sa bunganga ng bulkan 'yon.
0: Pero po at the same time po nung nangyari yung event na 'yon, nagkaroon din po kami ng record na sa based sa seismic and infrasound monitoring namin, meron po siyang kasabay na lava fountaining event.
1: Ah, okay. So magkasabay.
0: So may ash emission din po galing sa crater.
1: Oh, okay. Okay. Mm-hmm. Now we understand. So Mama Durin, sa itong mga as of the moment, meron ba tayong inaasahan pang mga possible the same scenario?
2: Mm-hmm.
0: Opo. So possible scenario po no, though hindi natin mamimake sure kung same po ba ng magnitude nung nakaraang May 2 na PDC. But after po nung event na yon dito sa Miisino, nagka-try siya mag-establish yung lava flow doon. So patuloy pa rin po yung pagdaloy ng lava flow. So tinatry niyang i-establish ulit yung channel, yung lava flow doon. But of course, hindi po siya agad-agad na magkakaroon ng established na flow. Nagko-collapse pa rin po paminsan-minsan. So, nung May 5 na around 7 a.m., nagkaroon din po tayo ng medyo malaking PDC, pero yung inabot niya na distance is 3 kilometers lang. So, mga ganun po na mga successive PDCs talagang aasahan pa rin po natin.
1: Mm-hmm.
0: Mga susunod na.
1: So, that's very clear. Mm-hmm. So, ma'am, meron bang plano or posibilidad na iakyat ang level ng alert level ng bulkan?
0: So, wala po kaming nakikitang mga signales o any trend po sa aming monitoring parameters na kailangan po nating iakyat sa alert level 4 yung alerto ng bulkan, dahil ang ano po, pasok pa rin po talaga siya sa alert level 3, no? Yung wala pong pinagbago dun sa monitoring parameters natin nung before and after nung nangyari yung event.
1: Mm-mm.
0: And then yung pag akyat sa alert level 4, ang ibig sabihin po nun sa aming criteria po ay on ng imminent na hazardous eruption within days.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yung ibig sabihin ng alert level 4.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung sakali po na hindi naman po mag-progress na sunod-sunod po na ganun kalalaking PDC yung makita natin sa mga susunod na weeks, ay malabo pong iakit natin ito sa alert level 4.
1: Mm-mm.
0: Pero po, magre-recommend po kami kung sakaling talagang very frequent po itong mga susunod na PDCs o pero hindi naman po kasing kapareho ng magnitude nung dito. If ever po na mag-persist po siya, magre-recommend po kami ng evacuation po din sa very affected areas.
1: Mm-mm.
0: No, dito po sa may Kamalig, Binobatan, very possible din po sa Daraga.
1: Mm-mm.
0: So up to 7 kilometers radius. So yan po yung magiging action po ng FIBO.
1: 7 kilometers. Oo. Ma'am, mayroon tayong hinihintay o paparating na sama ng panahon itong si Kaloy. Ano po ang posibilidad na mangyari? Halimbawa, malakas ngayon ang ulan na dulot ni Kaloy. Meron bang posibilidad na magkaroon ng lahar flow?
0: Sorry po?
1: Kung sakasakali mga, ito may inihintay tayong may paparating na bagyo, ma'am Doreen. Kung halimbawa lumakas ang ulan, may posibilidad ba, ma'am Doreen, na magkaroon ng lahar flow?
0: Opo. Ang lahar po yung kinatatakutan natin ngayon na mangyari nga po dito sa, lalong-lalo na po dito sa Daraga, dahil yung PDC po ay nangyari dito sa may Miisi Binaan Channel. So, ito pong PDC deposit na to, yung bumabang deposit, ay tinataya po nating nasa 6.4 million cubic meters po, no? Base po yan sa drone and satellite imagery volume computation.
1: Mm-hmm.
0: So, napakalaki pong deposito po talaga ito at readily erodible po ito.
2: Nako, oo.
0: So, even light rain, moderate rain, pwede pong gumalaw yung deposit na to.
2: Oo.
0: So, lalo-lalo na po ngayon na may paparating po na bagyo. So, ang pinangangambahan nga po natin is talagang magkakaroon po ng massive na movement ng lahar dito sa Miisi Binaan Channel. Yan. Patungong Daraga po.
2: Mm-hmm. Yan po bang Miisi Channel na yan? Sa baba niyan, kabahayan, maraming bahay na tinutumbok niyang gali na yan?
0: Yes po.
2: Ayun, no? Medyo
0: so,
2: nakaka...
0: So, patungo po siya dyan sa... Opo.
1: Mm-hmm. So, ganun din po ba, ma'am, ang... ganun din po ba, ma'am, ang senaryo na posibleng mangyari dito sa may bunga channel or gali?
0: No? Opo, so binabantayan rin po natin yung sa may bunga at basud channels kasi malaki din po yung deposits dyan ng lava flow at mga pyroclastic density current. So, almost, kung sasamahin po lahat, no, lampas 60... million cubic meters na po lahat-lahat.
1: Ay, pagkatindi.
2: Oo, matindi. Oh.
0: Deposito na naibuga ng mayon since January 6.
2: Marami.
0: So, kasama na po dyan yung lava flow, yung rock falls and pyroclastic density current deposits. So, napakarami po nito. Hindi naman po ito isahang ibabagsak, no? At hindi naman po ito lahat talagang readily erodible dahil ang karamihan po dito or half po nitong deposit na to ay lava flow.
1: Oo, matigas.
0: But still, very massive po itong volume.
2: Mm-hmm. Eh, yun pong ano, yun pong ma'am, isa rin po ba ang PBOX sa nag-recommend about doon sa state of emergency na dineklara dito po sa ilang bayan ng Albay?
0: Sorry po?
2: Ang PBOX din po ba ang nag-recommend o isa sa nag-recommend na magkaroon ng state of emergency sa mga ilang bayan dito sa Albay? Bunga nung buga ng abo nung nakaraang Sabado.
0: Sorry po, sir. Medyo putol-putol po yung audio.
2: Okay. Ano po, ma'am, yung emergency, ano, state of emergency ng ilang bayan dito sa sa Albay.
1: O, hindi niya na papakinggan.
2: Sige.
1: Oo.
2: Okay.
1: May nasignal. Signal. But anyway, ang tinatanong natin, ma'am, baka mas malinaw dito.
2: Baka malinaw yung mic mo pa din.
1: Ay, nagkaroon ho ng state of emergency sa walong bayan ng Albay. Isa ba kayo sa mga nagbigay ng rekomendasyon sa PDRR Imaw?
2: Hello?
0: Sorry po sir, hindi ko po na Yes po?
2: Ano po, ma'am, yung pong, di po ba may state of emergency ang ilang bayan dito po sa Albay? So, ang PBOX po ba ay isa sa nagbigay na recommendation para po sa mga LGUs na magkaroon ng state of emergency?
0: Recommendation po?
2: O, para doon sa state of emergency na dineklara dito po sa ilang bayan dito sa Albay.
0: No po. Sorry po. Putol-putol po yung
2: napuputol lang.
1: Anyway, baka medyo mahina na ang signal. Anyway, nakuha naman na natin ang mga importanteng detalye ng message nyo lamang po, ma'am. Last message nyo po, Ma'am Doreen, sa ating mga listeners dito sa Oras na Pilipinas.
0: No po.
1: Ma'am Doreen, message nyo po, last message nyo po bago tayo magpaalam.
0: Naririnig ko na po.
1: Message nyo po, Ma'am Doreen, sa mga listeners natin bago tayo magpaalam na. Any encouragement or message sa ating mga listeners?
0: Okay po. So, may papayo po namin, no. Madami po kasi kaming nakikita sa social media at nag-meeting po kami kahapon ng PDRRMC. So, nabanggit po nila na madami po talagang pumupunta doon sa deposito po ng pyroclastic density current doon sa may parating green lava. So, gusto lang namin pong linawin na napakadelikado po ang paglapit po doon dahil yung more so yung pag-akyat po doon sa deposito ng PDC. Dahil napakainit po niyan. Actually, yung loob po niyan, almost pwedeng sumobra ng 500 degrees Celsius po.
1: Ay, grabe.
0: Pwede pong magkaroon anytime ng secondary explosion po, no? Yung dyan sa deposito ng
2: mula
0: ng
2: sa loob.
0: Pyroclastic density current. Opo. So, inaabisuhan po namin yung public yung ating mga turista na wag pong pupunta doon sa pyroclastic density current, lalo na po kung halimbawa may mga biglaan tayong thunderstorm then so pwede pong ma-remobilize yan at yun nga po napakadelikado po talaga. So wag po muna tayong papasok sa 6 kilometer permanent danger zone dahil yan nga po ang pinaka-impact zone po nitong 2026 Mayon eruption po.
1: Uy, maraming salamat sa paalala na yan, Ma'am Doreen. Salamat po sa iyong oras. Ma'am Doreen, ba pagpalain ka ng Panginoong Diyos at ingatan at ang mga kasamahan mo dyan. Maraming salamat.
2: Maraming salamat po, ma'am.
0: Thank you po, sir.
2: Okay, God bless.
1: Yun na, yun po ang ating napakapanayam. Ngunya na pag-aga sa tuwing programa si Mama Doreen Abilende, ang officer in charge ng Mayon
2: Volcano Observatory. Ayun,
1: specialist.
2: Yung pala yan, no? Ibig sabihin, may reaction pala sa

0: ay hindi siya eruption.
1: Hindi. Kumbaga parang sumalubong. Oo, para bang yung may meron siyang palabas na init. Tapos may build up na nag-collapse. Sumabay.
0: Oh. Yung pala yung nangyari.
1: Yan. Kaya parang meron siyang buga.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. At marami yung kanyang. Ayun. Ayun pala yung, kumbaga, from doon sa nag-start yung ganyang as, ano yung pagbuga niyan, yung asphalt. At saka yung pagdaloy ng mga lava mula nung nag-start, ay ganun pa rin pala yung kanila pong observation. Yun nga lang, nagkabiglaan lang noong May 2, eh, kaya medyo malakas ng
0: konti. Akala natin eruption yun, hindi pala yung eruption. Maraming salamat, eh, talaga naman pag mga ganyan na kausap natin, mga eksperto, malilinawan tayo.
1: Malilinawan tayo. May ganun pala yun.
0: Mm-hmm.
1: Kahit pala, akala ko pa di, pag bumaba na, bumuhos na pababa, okay na eh. Andun lang siya eh. Andun na lang siya eh. Malamig siya.
0: Mm-hmm.
1: Ayun pala, hindi eh. Kaya pala tayo ay may nakikita po at may mga katanungan na ganito. Mm-hmm. Na may nakikitang umuusok sa gilid ng mayo, nakalay may butas dun.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun pala ay hindi.
0: Mm-mm.
1: Oh, yung pala yung reaction pa rin nung bumababa na init.
0: Ayun.
1: Oh, okay. So yan.
0: Ayun, sabi ni basahin muna natin ang mga nandiyan, mga hinakaligtaan natin kanina.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Sister Wing, wag sa pilitan, dapat open to the public dapat. Yun yung sinasabi natin na lifeline kanina. Na wag magugulat ka na lang, kasama ka pala, hindi man lang diniscuss. Have a blessed day, Miss Doreen. Diyos marahin na pagkaagat tabi, ma'am. Sabi yan ni Ma'am Weng Lucenario, Ma'am Doreen.
1: At siyempre, ito palang pang price na lang po ulit yung napanalunan ko sa sunod po.
0: Ay, wag!
1: Dapat tanggapin mo muna.
0: Tanggapin mo muna kasi blessing ni Lord yan, kapatid.
1: Meron
0: naman tayong ano dyan, donor na si Don Roel Orwella.
1: Yan!
0: Kaya nandiyan naman binigay na ni sis Ophel yung kanyang number. Paki-send mo na lang.
1: Yan. Mamaya sisend ko at tanggapin mo muna kung gusto mo naman mag bigay din ng papremyo sa susunod.
0: Magpadala ka. Yun.
1: Ganun lang yun.
0: Erwin Tabi ang sa imong number, di mo pa binibigay. Parang ayaw mong tanggapin ang 50 pesos sa suses.
1: Mukhang iniis na ba yung napakalaking halaga yun?
0: Napakalaking halaga. Good for 1 month yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Huwag mo lang gamitin araw-araw. 1 month yan.
1: Yeah, 1 month. Alam mo, kaya mo yan eh. Mag-extend ka lang na extend ang loan.
0: Ganun yun. Sabi ni Pading Erwin, may kilala ako sa 4-piece, pero nakariband.
1: Ay, nakariband pa ha. Yun na nga sinasabi ko eh. Hindi lang basta mistisa. Nakariband pa.
0: Nakariband pa.
1: Sabi po ni Tristan na, ito, aba, mukhang tunog foreigner ito. Tristan, ano bang pronounce ito? Wyatt?
0: Wyatt.
1: Gulay.
0: Mm-hmm.
1: Biglang naging Pilipino. Good morning, boys.
0: Dapat yan, Tristan Wyatt Vegetable. Ayan na ang number ni Sister Ophel.
1: Yeah. Mm-hmm. Okay.
0: Si Pading Daddy Ro ang magbibigay sa'yo. Kasi ako, dalawa ang utang ko kay Michael Quintana.
1: Yeah. Mamaya po ipapadala ko sapagkat 5 pesos pa lamang yung laman ng
0: gigas.
1: Mamaya, at ating kukunin ito.
0: Maraming salamat tabi sa indong pagkantabay sa buong isang oras at kalahati digdi sa programang Oras ng Pilipinas Bicolandia. Simula Lunes hanggang Friday, nakasama nyo kami. Si Daddy Ro, Friday lamang.
1: Friday lamang.
0: Mm-hmm.
1: Maraming pong salamat sa inyo, sa inyo pong pagsubaybay at pagsama sa amin sa loob na isang oras at kalahati.
0: Mm-hmm. Bukas tabi, antabayanan ninyo ako, mag-isa.
1: Sa makabuluhang buhay.
0: Mag-isa po tayo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga.
1: Yan. At ako naman po, every Tuesday, Family Matters, Male Empowerment. Tapos na ako doon sa Playboy ka ba? Tapos na po yung topic kong yun. Next topic naman tayo. At Miyerkules, tanglaw sa daan ng buhay. Ako rin po makasama nyo, 6:30 to 7.
0: Naghihintay yun si Karoni na imbitahin mo doon sa Playboy ka ba?
1: Nakalimutan ko
0: imbitahan.
1: Yun
0: ang kung tawag dito, Mike K na speaker.
1: Ayun, ako yung may kasunod nun eh.
0: Mm-hmm.
1: Doon ko siya imbitahan.
0: Ayun.
1: Pero may kaugnayan doon sa Playboy ka ba?
0: Ayun. Yeah. Ako wag mong iimbitahan dyan kasi never yan at wala yun sa aking vocabulary, sa espiritu ko malayo yan. But, pero

0: pag ang usapin, ikaw ba ay good boy, imitan mo ako.
1: Yeah. Okay. Sige. Mm-hmm. Oo, doon natin na kukunin yan.
0: Yeah.
1: Ikaw ba ay good boy?
0: Yeah.
1: Yeah. Baka, baka maraming mag-ano yan, mag-voluntary.
0: Kayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat, Abis and Dagobos. Pagpalaan kayo ng Panginoong Diyos. Lagi nating sinasabi yan dito sa Oras ng Pilipinas, Bicolandia. Habang may oras ka pa,
1: tanggapin po natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay.
0: Nakasama natin sa technical side ngayon ang nag-iisang supremo ng KKK,
1: Don Ramon. Ramon
0: Diaz. Huwag nyo na kaming tanungin kung ano yung KKK. At ayaw yan ipasabi ni Don Ramon. Sikretong malupit. Kami po ang iyong mga kasama. Kalakakan ko nila pagkaaga ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jelit.
1: Ito naman po ang kasama nyo every Friday, El Ruel.
0: El Ru.
1: El.
0: Salamat.
1: Magpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa buong maghapon. God bless.
0: God bless everyone.

A blessed Friday morning sa lahat ng ating kasama at mga kaibigan at mga taga-subaybay ng ating himpilan sa FEBC Philippines. At ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang inyong mga tulog at syempre kumusta din ang inyong mga gising? It's now 8:31 in the morning at halos lahat siguro ay nasa kanilang mga trabaho, sa kanilang pagnenegosyo o yung iba naman ay nasa kanilang paaralan, ano? Pero sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon at nakaantabay ngayon dito sa ating himpilan, ito po ang inyong programang Negosyo as in Trabaho. At ako si Yvette Pau ang inyong kasama hanggang mamayang 9:30 in the morning. Kaya magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito sa ating himpilan. Kumusta po kayo, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay? At syempre, kumusta din ang ating mga kaibigan sa Sorsogon? And of course, kumustahan din natin ang ating mga kaibigan dyan sa Comsurcom Norte. Ang ating mga taga-isla ng Catanduanes at ang isla ng Masbate, Burias, Tikaw, and Rapu-Rapu Island. At yung naaabot ng ating signal dyan sa may Romblon at Northern Samar, hello and good morning sa inyong lahat dyan at salamat sa inyong pagantabay at pakikinig sa ating himpilan dito sa Bicolandia. Ayan, happy morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at syempre pa binabati din natin ang lahat ng may mga kaarawan ngayon. Unang-una na dyan ang ating Albay Chamber of Commerce and Industry President, si President John Glenn Lee. Ayan, happy happy birthday to you, Sir John. Ayan, sila ang ating partner every Thursday, ang mga taga-Albay Chamber of Commerce and Industry. At today is a very special day dahil ito ay ang kaarawan ng ating mahal na presidente, John Glenn Lee. Happy birthday, Sir John! Ayan, at syempre hindi lang si Sir John ang may birthday today. Binabati din natin ang lahat ng may mga birthdays today. Kung kayo man ay nagsiselebrate ng inyong mga birthday or may gusto kayong ipa-shoutout, pwedeng-pwede po ninyo yung ipabati dito sa ating himpilan. Ayan, sa pamagitan ng pagtawag o pag-text sa ating numero, telepono 0998-843-0573. At pwedeng-pwede din kayo syempre na mag-message sa ating social media platforms. Nandyan po tayo sa Facebook, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At nandyan din tayo syempre sa ating YouTube and Instagram, ang FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre pa, kung nais mo na ikaw ay makapakinig sa ating online streaming at nais mo lang na parang radyo, kahit saan ka naroon, ilagay mo lang yan, pwedeng-pwede baka mag-online streaming. At sa ating online streaming, i-type mo lang basta may internet or data ka, bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay makasama namin dito sa ating Karen's Official GC para mas maging updated ka at mas nakikita mo yung mga live programs ng ating himpilan at yung mga ganap natin dito sa ating himpilan, maaari kang magmensahe or magtext para naman ikaw ay i-add namin dito sa ating Karen's Official GC. Ayan, good morning, Naimasing. Hello, good morning. Opo, gising na po ako, Naimasing. Ayan, maaga yan, nag-detect si Naimasing everyday. And good morning, Naimasing. And nakapag-almusal na po ba kayo dyan sa Sorsogon? Happy morning po sa inyo dyan sa Sorsogon. Ayan, bumabati tayo sa lahat ng may mga sineselebrate today. Ano man ang inyong mga selebrasyon ngayon, ito man ay dedication or nalalapit na graduation or kung ano man ang inyong mga victories na sineselebrate ngayon, kami po'y masaya. At kami ay masaya at sa inyong mga tagumpay at sa mga selebrasyon na mayroon kayo ngayong araw na ito.
Ayan. Sunod-sunod yung may birthdays, no? Si nung nagsimula, no? Kay Pastor Robert Pasukin. Tapos, sumunod naman si Pastor Bishop Ruben Abante, ang ating mentor every Monday sa Oras na Pilipinas. At syempre ngayon ay si Sir John Glenn Lee. Kaya pabati na po kayo kung ano man ang inyong nais na ipabati or sino man ang inyong gustong ipabati, eh bati na po kayo. Ayan, good morning, sabi ni si Sir G. Core. Sabi niya, good morning. Good morning po sa inyo at salamat po sa pagantabay at pakikinig sa atin ngayon. Ayan, ako excited po tayo dahil sa ating I Care Mercy Ministry Ginubatan. Meron po tayong gaganawin na I Care Mercy Ministry kung saan inaabot po natin or aabutin natin ang ating mga kababayan na naapektuhan nitong mga events na nangyayari sa Mayon Volcano. At syempre sila'y aabutin natin. Ngayong darating na Biyernes, sa susunod na Biyernes, May 15, tayo ay pupunta doon sa Ginubatan para naman abutin ang 300 families. Nako, pasalamat po sa lahat-lahat ng ating mga nag-donate para po abutin ang ating 300 families na kung saan po ay partner po natin dyan ng Albay Chamber of Commerce and Industry at ang iba't iba pang mga ahensya na nakipag-partner sa atin para naman po makapaghatid tayo ng tulong sa 300 families. Kung saan magdadala tayo ng kanilang mga basic needs at syempre pa, nako, excited ako dun na kasi may medical dental na magmumula pa sa Manila. At ito ay sa pamagitan ng Blessed Bus. Oo. Yung mga doktor at nurses at ang mga gamot ay nakasakay sa bus from Quezon City at ito ang kanilang mission. Abutin ang mga hindi naaabot or yung mga kailangan abutin ng medical at dental na pangangailangan. Ayan, kaya excited po tayo dyan ngayong darating na Biyernes para po dito sa ating I Care Mercy Ministry Ginubatan. At syempre pa, kung nais nyo po na maging bahagi dito sa napaka gandang gawain, pwedeng-pwede pa po kayo mag-send ng inyong mga donation at tumatanggap po tayo ng cash donation. Punta lang po kayo dito sa ating himpilan at hanapin nyo po si Kuya Alvis. At pwede din po kayo na magpadala through GCash or mag-message sa atin para po malaman ninyo ang mga informasyon kung saan po kayo maaari magpadala ng inyong tulong. Or maaari din po kayong magpadala or magdala dito sa ating himpilan ng mga goods. Oh, yan po ang naka-assign po sa atin ay ang bigas. Oo, 5 kilos of rice. Yan, yung naka-isang bag na ng 5 kilos. Kada isang pamilya ay bibigyan natin ng isang bag ng 5 kilos. Kaya naman kung nais nyo na makibahagi dito, ay pwedeng-pwede po at dalhin nyo lamang po dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kaya tulong-tulong, sama-sama, minsan po akala natin wala tayong kakayanan. Pero pag tayo ay nagtulong-tulong, nagsama-sama at pinagsama-sama natin ito, ay sigurado na marami ang mararating at ito ay magiging makabuluhang gawain. At sigurado na makakapag-abot tayo ng tulong, hindi lamang ng physical na tulong, kung hindi ang salita ng Diyos upang sila ay ma-encourage lalo na po sa mga panahong ito. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating mga kababayan na patuloy na naapektuhan nitong ating mga events na nangyayari sa Mayon Volcano. At syempre, ipanalangin po natin dahil tatlong LPA ang paparating, ang nabubuo. At talaga namang ito ay isa nating bantayan. Katulad ng sinabi ni Ma'am Doreen, ito ang kanilang binabantayan ngayon dahil nga po syempre yung mga namuo na lava talaga magfo-float kapag ito ay mga ulan at malalakas na ulan ang dumaan dito sa ating bayan dito sa Bicolandia. Kaya praying po kami sa safety ng bawat isa at patuloy po kaming mananalangin at nananalangin sa bawat isa dito sa atin sa Bicolandia.
Maraming salamat din sa ating mga partners, hindi lamang dito sa Bicolandia, kundi sa labas ng bansa. Ganun din yung mga partners natin na patuloy na tumutulong ang FEBC Philippines para po dito sa ating ministeryo. The Great Lighthouse, good morning po sa inyo at salamat po sa lahat ng tulong na inyong ipinagkakaloob para sa ating mga kababayan. At ngayon pong araw na ito ng Biyernes, tayo po ay makakapakinig ng HR tips. At syempre, ito ay ang ginagawa nating series ng Pro Tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides. At ganun din, yung mga naghahanap ng trabaho ngayon, maaari po kayong maghanda ng inyong mga papel at ng inyong mga lapis para naman po mailista ninyo kung saan kayo maaaring pumunta. At maya-maya lamang po ay tayo ay may job fair on air. Kaya handa ba lamang po kayo at susunod na po yan, tayo muna po ay magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang Pro Tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: ating kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Si Nanay ang unang nagmahal at nag-aruga sa akin.
4: Si Mama ang unang naniwala na kaya ko.
5: Si Mami ang unang yumakap sa aking pag-iyak.

Mama, Mommy, Ina, maraming salamat. Sa lahat ng tagumpay ko, may bakas ng sakripisyo mo. Sa bawat takbang ko, nariyan ang paggabay mo. Ikaw ay tunay na ilaw ng tahanan. Ngayong Mother's Day, bigyang pugay natin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Mula sa Care 104.3 The Way FM, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at tumatayong

0: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Sa mga magkasintahan at mag-asawa, paminsan-minsan ay nagkakaroon ng loyalty check at nagtatanong ang isa, kadalasan ng babae, ng ganito, "Mahal mo pa ba ako?" At madalas, ang standard answer ng lalaki ay ganito, "Oo naman, ikaw lang at wala ng iba." Nasa iyo na yon kung maniniwala ka at magiging panatag sa kanyang sinabi, "No one else but you." Naisip ko na sa buhay at trabaho, may mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Ano-ano ang mga ito? Isa-isahin natin ngayon sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. What are the things that no one else can do but you? Una, no one else can feel happiness for you. Kahit pa marami ang magsabi sa iyo ng "I'm happy for you," kung hindi mo pa rin pipiliing maging masaya, hindi ka sasaya. Being happy is a choice. Kahit pa maraming nagtatawanan o nagkakasiyahan sa opisina ninyo, kung mananatili kang nagmumukmok, lungkot pa rin ang mararamdaman mo. Anumang husay ng management ninyo, anumang ganda ng sweldo at mga benepisyo dyan sa inyong kumpanya, gaano man ka-united ang inyong team, kung hindi mo gagawin at gugustuhing maging masaya, maaari ka pa ring maging miserable sa iyong trabaho. No one else can feel happiness for you. Pangalawa, no one else can forgive on your behalf. Ang pagpapatawad ay personal na desisyon. Kung sino ang magpatawad, siya ang nakalalaya sa sakit at pait ng kung anuman ang nangyari o ginawa sa kanya. Hindi ka pwedeng magpadala ng proxy para siya ang magpatawad para sa iyo. Even if it's difficult, the decision to forgive is something that no one else can do for you. Pangatlo, no one else should take the blame for a mistake that you made. Bilib ako sa mga taong marunong kumilala at tumanggap ng kanilang kamalian. At yun ang marapat. Kapag tayo ay nagkamali, huwag nating ipasa ang sisi sa iba. Hindi tayo matututo sa ating pagkakamali kung hindi natin ito aaminin at haharapin. Pang-apat, no one else can do the learning for you. Kung gusto mong matuto at lumago, ikaw ang kailangang magsumikap para mangyari ito. Hindi pwedeng ibang tao ang ipapadala mo sa training pagkatapos ay aasa ka na madaragdagan ang kaalaman o kakayahan mo. There are many great things that happen when we work with others and when teams work as one. Pero may mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Tandaan mo, no one else can feel happiness for you. No one else can forgive on your behalf. No one else should take the blame for a mistake you made. And no one else can do the learning for you. Huwag mong ipasa at iasa sa iba ang mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: HR Corner.

0: It's now 8:50 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programa Negosyo o Sin Trabaho. Ako pa rin po ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga, Yvette Pao. At ngayon nga po dito sa ating HR Corner ay ginawa po nating series ang libro ni Maloy Malibiran Salumbides, ang Pro Tips, Smart Steps for Everyday Workplace Success. At maganda itong ating pag-uusapan, no? Ating babasahin ngayon ang Failing Forward. By the way po, kung inyais ninyong bumili ng ganitong libro at mabalikan ang ating mga binasa dahil malapit na po natin itong matapos, eh, ito po ay available sa PCBS at ganun din sa mga bookstore. Ito po ay available, ang nakalagay po ay Pro Tips, Smart Steps for Everyday Workplace Success by Maloy Malibiran Salumbides. At kayo nga po, eh, ang ating pag-uusapan ay, o ang pabasahin, ay ang Failing Forward. Ang sabi po dito sa libro, at 31, this man failed in business. Meron po bang nakaka-relate dyan na nagfe-fail ang kanilang mga negosyo? At sabi pa nga po dito, at 32, he was defeated in a legislative race. At 34, he failed in business again. And at 35, his girlfriend died. Naku, ang sakit naman ang pangyayari. Parang yearly, ano, may nangyayari. At 36, he had a nervous breakdown. And at 38, he lost another election. At 43, 46, and 48, he lost 3 congressional races. And at 55, he lost a senatorial race. And at 56, he failed to become a vice president of his country. And at 58, he lost another senatorial race. And at 60, he became America's most respected and beloved president. His name is Abraham Lincoln. His life experiences tells us that no one is really a failure until he gives up trying. Abraham showed us that we can fail forward. Our defeats can fuel us to future victories. Biruin mo yun, parang yearly may failure na nangyayari sa buhay niya. Pero dumating yung panahon na siya na yung pinakamakapangyarihan sa kanyang bansa at naging presidente ng kanilang bansa. Ano nga ba ang ating matututunan dito? Una na dyan, we should learn from past mistakes. Learn from your past mistakes. Take time to pause and evaluate what went well and what did not. List down the things that should be avoided in your next venture. Take note of what should be done differently in your future attempts and endeavors. Effective na teacher daw ang ating nakaraan at ang ating mga experiences. Bahagi nito ang ating mga pagkakamali at kabiguan. Learn from past mistakes. Lagi natin yan naririnig sa mga nakakatanda sa atin, na kapag yung experience nila ay sinasabi sa atin, eh maganda yun na makinig tayo dahil natututo din tayo dun sa kanilang mga mistakes. And aside from that, yung sarili natin na mga nakalipas, nakaraan, hindi ibig sabihin na nababalikan mo at malulungkot ka or lulunurin mo yung sarili mo na ikaw ay failure, pero babalikan mo dahil ito ay paraan para ikaw ay may hugutin at merong makuhang natutunan o matututunan dun sa iyong mga experiences. Lalong-lalo na dun sa mga pagkakamali, dahil yung pagkakamali na yon, sigurado kung ito yung natutunan mo, eh hindi na natin ito gagawin pa. Kaya, learn. We should learn from our past mistakes. Yan ang pinakauna na dapat nating makuha at matutunan dito sa ating failing forward. At pangalawa na dyan, allow failures to refine you but not define you. If we are teachable, failures can be effective character molders. Failures can turn our pride to humility, our self-sufficiency to dependence on God. Failures force us to reevaluate our priorities, and don't let failure define you. Tama, kasi ito ay isang character molder. Kapag yung failures natin talagang ginamit natin ng maganda, yung mga pride natin nagiging humility. At syempre, yung ating kaya ko to, ako may alam nito, nagiging dependence to God. Kaya don't let failure define you. Allow God to use them to refine you. Hayaan natin na ang Panginoon yung gumawa ng paraan kung paano itong mga failures na to kumilos ang Panginoon at gawin ito na maging refined, 'di ba? Tayo ay maging refined. Kaya yan yung pangalawa, allow failures to refine you but not define you. Hindi porket ikay nagkamali or nagfail yun ka na. Hindi kapatid, meron pang pag-asa habang humihinga, habang tayo ay may buhay, meron pang pag-asa. Tayo ay magtiwala lamang ng lubos sa ating Panginoon. At syempre, sa ating pangatlo, if you want failures to become your stepping stone to move forward and upward, draw hope from His story. Anong sabi dito? His story, not history. Magkaiba. Doon daw tayo humugot ang ating pag-asa sa storya ng ating Panginoon at hindi sa history. Diba? Dahil ang story ng ating Panginoon, ito ay, ang meaning nito ay God's story. And history, meaning, ang ibig sabihin naman nito ay events and happenings in the past. Your failed attempts are not isolated. Hindi lamang ikaw ang nagsasolong may kabiguan at kasawian sa mundong ibabaw. Tandaan mo kapatid, kahit na yung mga nakikita nating masyadong successful na o yung mga successful na, meron din silang mga naranasang kabiguan. At I'm sure kahit isa, meron din silang nag-fail sa kanilang buhay. Pero, 'di ba, sabi nga, hindi lang ikaw ang may kasawian o kabiguan sa mundong ibabaw. And if you read through history books and God's book, the Bible, you'll find out that there are a lot of success stories about failing forward. Sa Biblia, you have the true to life failures and triumphs of yung mga kila na babasa natin palagi sa Biblia. Si Abraham, si Moses, si David, the Apostle Peter, and many more. Ilan lamang ito. In history, you will be inspired by the stories of men and women who used their defeats as learning blocks and stepping stones to great accomplishments. Diba? Ginamit nila. Marami na tayo nababasa niyan sa mga libro, nababalitaan, mga documentaries, na yung mga talunan o yung mga nakaranas ng pagkatalo or failures or even defeats, di ba? Sila ay nagtatagumpay, di ba? Hindi nila kadahil, hindi nila hinayaan na ito ang mag-define sa kanila at hindi din nila hinayaan na ito ay ang maging block or ito ang maging, anong tawag sa block, Kuya Mon? Yung tumigil, oo, at pumigil sa kanila para maka-accomplish sila ng something great. Oo. At isa na riyan, syempre yung binasa natin kanina, yung president ng naging presidente ng United States of America, si Abraham Lincoln. Yan. It is expected of us to fail every once in a while. Hindi tayo perfect, kapatid. Hindi pa tayo perfect. At syempre, marami pa tayong mga bagay na inaayos sa ating buhay. At dahil dyan, may failure tayo ang mararanasan. Kaya hindi tayo perfect, and magkakamali at magkakamali pa rin tayo. At ito ay expected. Ayan. Kahit ng mga bata pa lamang tayo, inaasahan na habang natututo pa lamang tayong lumakad, ay nadadapa at natutumba tayo. Napakagandang illustration nun yung mga bata. Kaya nga, di ba, may training walker, meron tayo na inaalalayan natin yung mga anak natin, or even tayo, nung tayo bata. Tinuturuan hindi naman tayo lumabas sa sinapupunan ng ating ina na marunong na tayo maglakad agad, di ba? Yan, binubuhat, it takes time. At kahit nung tayo ay tinuturuan ng maglakad, nakakaranas ng pagtumba, di ba? Pagkadapa. Kahit nga ngayon na medyo malaki na tayo, malaki na at talagang nakakalakad na, di ba nadadapa din naman tayo minsan? Kaya, it is expected. We will fail, that is given. But failure is not your destiny. Tandaan mo yan, kapatid, nadadapa, madadapa, at tayo ay mag-fail, pero yan ay given, and yung failure ay hindi yan ang ating destiny. In God's economy, failure can be an instrument to push you forward. Yun yung kaibahan. Yung failure, hindi ka sasabihan na ay failure ka, ba? Diba? It is given. Pero, ang ating Panginoon, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon, na yung failure na yan can be an instrument to push us forward. Or, to move us forward. Kaya nga, tayo ay dapat na matuto na ang ating mga mistakes ay dapat tayo ay matuto doon. Yung ating mistakes and failures ay maganda na ito ay may matutunan tayo. At syempre, allow failures to refine you but not define you. At syempre, yung panghuli, if you want failures to become your stepping stone to move forward and upward, draw hope, ang ating pag-asa ay dapat sa His story or sa story ng ating Panginoon at hindi sa history. Kaya tandaan mo, kapatid, failure can be an instrument to push you forward. At yan po ang ating HR Corner para sa ating Pro Tips ni Maloy Malibiran Salumbides.
1: Drop there on air!
0: Hanana po ba ang inyong mga papel at ang inyong mga ballpen or lapis para po maisulat ninyo itong ating mga nakalap na mga job openings dito sa Bicolandia? Unang-una na po dyan ang Save Right Builder Supply. Sila po ay nangangailangan ng truck driver, helpers, and sales lady. Kung kayo ay interesado, you can email your resume at saveright.bs@gmail.com. Ang kanilang pangangailangan na sales lady or open ng kanilang position for sales lady, ang kailangan po ay female, 25 years and above, computer literate, at driver's license is an advantage. At para naman po sa truck driver, ang kanilang pangangailangan ay male, 25 years and above, with professional driver's license 1, 2, and 3. At kung ikaw ay experienced na truck driver, it is an advantage. At ang pangangailangan nila na helper, kailangan po ay male, 25 years and above, flexible working condition. Yan po ay para sa Save Right Builder Supply. Ito sila ay located sa 56 Quezon Avenue Extension, Orosite, Legazpi City. Maaari din kayo magdala ng inyong resume sa kanilang opisina sa Orosite para po kayo ay mag-apply. Or maaari din kayo na mag-send ng inyong updated resume sa saveright.bs@gmail.com or maaaring tumawag for more information sa numero 0946-873-6375. Yan po ay pangailangan ng Save Right Builder Supply, dalawang truck driver, tatlong helpers, and tatlong sales lady.

Ang Peso Albay nag-aanunsyo ng 4 na bagong job opening. Inanunsyo ng Public Employment Service Office or Peso Albay ang 4 na panibagong oportunidad sa trabaho para sa mga Albayano job seekers. Ayon sa Peso, kasalukuyang nangangailangan ng mga kwalipikadong aplikante ang iServe 360 Corporation para sa iba't ibang posisyon. At kabilang na dyan sa bakanteng trabaho ang Accounting Supervisor, HR Officer, HR Supervisor at Tax Manager. At ipinapaalala o ipinapabatid din ng Peso ang kumpletong detalye ng mga kwalifikasyon at kinakailangan dokumento sa kanilang official Facebook page. Maaari din kayong magsumite sa mga interesadong aplikante ng kanilang resume sa iServe360corp.hr@gmail.com. Again, that's iServe360corp.hr@gmail.com. O maaari din kayo na makipag-ugnayan sa albaypeso@gmail.com para sa karagdagang informasyon at tulong sa aplikasyon. At ito po ang mga pwede po kayong pumunta sa kanilang official Facebook page para po makita ninyo ang kanilang job openings. Ito po ay ang iServe 360 Corporation, Accounting Supervisor, HR Officer, HR Supervisor at Tax Manager. At nag-aanunsyo din po ng job vacancy sa LCC Tabaco. Kasalukuyan naghahanap ng ang Public Employment Service Office or Peso Albay ng mga aplikante para sa posisyon sa LCC Tabaco. Bukas ang aplikasyon para sa mga posisyon katulad ng store controller, merchandising manager for frozen and fresh, group category manager, wholesale operations manager, senior manager for business analytics and data management. Dagdag pa rito ang mga bakanting posisyon para sa Senior System Administrator Database, Database Administrator, IT Operations Specialist, IT Project Manager, Audit Supervisor, Senior Specialist for Internal Audit Information Technology, Finance Controller for the Food Group, and Compliance Supervisor. Bukas din ang posisyon para sa Compliance Associate, MR Records Management Associate, FP&A Senior Manager, Compliance Specialist, Business Analyst, Treasury Corp Associate, Accounting Associate GL, Assistant Manager, Treasury Services and Remittance Operations Services. At mayroon ding bakante para sa Accounting Manager Revenue, Accounting Associate Revenue, Selling Supervisor, MMS Processor, Receiving Specialist at Cashier. Kaya kung ikaw ay interesado para dito sa LCC Tabaco openings, pwede kang mag-apply at pumunta sa kanilang opisina or maaari ka ding magpadala ng iyong resume sa kanilang email sa careers@lccgroup.com. Again, that is in careers@lccgroup.com. At marami pong posisyon ang kanilang openings at pangangailangan. Aside po dyan, ay meron pong anunsyo ang LCC Careers in Legazpi City. Yung kanina pong nabanggit natin ay sa Tabaco City at ito naman po ay para sa Legazpi City. Positions available range from food and service roles and leasing management to technical and administrative support. Sila po ay nag-o-offer ng opportunities for a wide range of skills and qualifications.
At kung ikaw din ay interesado dito para sa opening sa LCC Legazpi, ito ang mga posisyon nila, range from food service roles and leasing management to technical and administrative support. Maaari kang bumisita sa kanilang tanggapan sa kanilang opisina or maaari kang mag-email sa careers@lccgroup.com. Kaya ano pang hinihintay natin? Maaari tayong pumunta sa LCC Tabaco kung ikaw ay taga-Tabaco City or Karatig na lugar sa Tabaco. At kung dito ka naman sa Legazpi City area, ay meron ding job openings na naka-antabay at naka-open ngayon na maaaring isa sa mga trabahong ito ay para sa'yo. And meron din pong opening the vacancies na meron po ngayon with Mansihing Corporation. Ito po ay isang distributor of BMEG feeds which is currently hiring for accounting staff, warehouse checker, and building maintenance personnel. Ito po ay para mula sa Mansihing Corporation. Maaari po kayong bumisita sa kanilang Facebook page sa Mansihing Corporation or maaari din kayong magpadala ng inyong resume or application letter sa kanilang Gmail at mansihingcorpo.daraga@gmail.com. Again, that's mansihingcorpo.daraga@gmail.com. Pwede din kayong maging walk-in applicants. You are welcome at Mansihing Corporation's office located at the back of Caltex Daraga at the BMEG Gate near Albay Electric Cooperative in Daraga. Again, ang Mansihing Corporation ay nangangailangan ng accounting staff, warehouse checker, and building maintenance personnel. Kaya punta na po kayo sa kanilang opisina o mag-email sa kanilang email address at mansihingcorpo.daraga@gmail.com. And the Public Employment Service Office of Albay announced a job opening for a civil engineer. Following a hiring request from Delta Homes Realty Development Corporation, the vacancy is for one civil engineer assigned to a project at Delta Heights Subdivision in Barangay Tiko-Tiko, Humapon, Legazpi City. And Peso Albay advise interested applicants to check the posted materials sa Facebook page ng Peso Albay for full qualifications and job requirements. Or you can also submit your resume directly at the company's office located on the mezzanine floor of the Rañola Building along Quezon Avenue, corner T. Alonso Street and Legazpi City. Pwede din po kayo mag-email sa albaypeso@gmail.com. Again, the job opening is for a civil engineer for Delta Homes Realty Development Corporation located at Delta Heights Subdivision in Barangay Tiko-Tiko, Humapon, Legazpi City. Public Employment Service Office of Albay announced a new job opportunity. Ito po ay para naman sa local recruitment activity na ginawa para sa job seekers across the province. Peso Albay ay said that the Servicio Filipino Incorporated is currently hiring qualified applicants to fill several vacant positions. Ito po ay para sa Servicio Filipino Incorporated. Ang kanilang available job openings include loader or unloader, multi-skilled technician, and janitor. Kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-submit ng inyong resume sa email address na mclabian or maclabian@servicio.filipino.com.
Or pwede din po kayong tumawag sa kanilang telepono numero 0933-144-1865. Yan po ay para sa Servicio Filipino Incorporated na nangangailangan ng unloader, loader, multi-skilled technician, and janitor. Again, for more information, please call their number 0933-144-1865.

At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa umagang ito, iwanan ko muna po ang ating salita ng Diyos sa araw na ito mula sa John chapter 6 verse 9 to 11. Sabi po dito, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda at nakakain ang lahat at nabusog. Ito pong ating binasa sa salita ng Diyos ngayong araw na ito ay yung kwento ng isang batang lalaki ang nag-surrender ng kanyang 5 tinapay at yung kanyang 2 isda. Para magpakain ang higit 5,000 tao na naroroon sa lugar na yon. Ito po ay nagpapakita na yung kahit na gaano kaliit ang mayroon sa atin ay we can surrender it

0: Ngayon, ito lang ang meron tayo, but we can surrender it. The lesson here is not to wait until you have a large amount. Kung meron ka ng malaking pera, kung meron ka ng talent, time, or ano man yung meron sa'yo, huwag mo nang hintayin na ito ay kailangang malaki or engrande pa. But we can give what we have right now. At ang isa pa doon is yung trust natin sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay Diyos. He can do wonders and miracles. And we can trust that He can do all things dahil Siya ay Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin dito sa ating binasa sa John chapter 6 verse 9 to 11, meron po tayong maisosurrender sa ating Panginoon. At yung isosurrender natin sa Panginoon, He can multiply. Dahil merong kapasidad ang ating Panginoon para gawin yon. Dahil Siya ay Diyos. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito. At ako muna po ay pansamantala na magpapaalam sa bawat isa sa inyong lahat sa umagang ito para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Ako po si Yvette Pau at salamat din kay Don Ramon sa pagsama sa akin sa technical side. Antabay lamang po hanggang mamaya alas 7 ng gabi at susunod na po ang Family Matters with Pastor Joe Genduso and Pastora Lala Genduso. At antabayan na natin Family Matters from 9:30 till 11 in the morning. Bye everyone and God bless!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
2: The world is changing. Radio is innovating. With new technologies, radio has adapted to new lifestyles. It has become multi-platform, accessible to everyone, everywhere. There are radio broadcasts for people of all ages, languages, and needs. News, education, disaster response, inspiration, you name it, radio can deliver it. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: The time is 9:30 in the morning.
1: Iban-ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: And here we are back. We got a greeting already this morning from Tristan Wyatt Vigulay. Sabi niya, maray na aga, Sir Joe and Ma'am Lala.
1: Maray na aga man sa imo. Ay, nako. Oh, ibatiin ko muna ng Happy Mother's Day ang aking anak, si Fab Rain. Fab, Happy Mother's Day sa'yo. And also sa ating
0: kay Billy,
1: daughter-in-law na si Billy.
0: Kay Billy, Happy Mother's Day to you too. Okay. So our information today comes from a book, Family Life 101. And there's a section, Usapang Daddy at Mommy by Bessie A. Rios. Mm-hmm. And sabi niya doon, every situation of mothering is an opportunity to build a relationship with a child, making the way for a unique nurturing of potentials or shaping of behavior. So yan, every interaction, every situation that a child has with a mother is builds nurturing. How do we say nurturing? Building up, growing, feeding, if you will. Not only feeding physically, but also feeding emotionally. Mm-hmm. Yan, okay. Based on the role of mother, mother often provides comfort or care. That's the one.
1: Pag-aalaga.
0: Oh, that's nurturing. The one that, that's the person that we run to, okay? Oh, siempre, yan, si papa, pero mama always has a special place in our heart. Okay? The mother is a source of tenderness, care, and encouragement.
1: Ayan. Kaya nga, salute ano, sa mga kapwa ko na anay na nakikinig sa atin ngayong araw na ito. And of course, doon sa mga, sa lot of yung gawain talaga, no? Grabe yung gawa ng isang nanay, but you know, nanay na, wife ka pa, and all. So, pero napakasarap, no, na maging nanay. Sabi nga, ito daw yung parang, yung pagiging nanay mo, ito yung parang very special gift na ibinigay ng Diyos sa atin, ano, yung maging nanay tayo. At kung mapapansin natin, ano, sa oras ng yung mga anak natin, parang sabi nga, magkadugtong talaga yung ating mga umbilical cord. Si ramdam, no, nararamdaman talaga yung halimbawa, may nararamdaman yung anak, yung nanay ang nakakaramdam noon, higit na nararamdaman niya yung sakit, nararamdaman niya yung fear, nararamdaman niya kung ano yung nangyayari doon sa kanyang anak. Kahit na, di ba, kahit na malalayo sila, parang something na yung bond na yon ay nandun talaga, something na parang nararamdaman nating mga nanay, ano, yung mga nangyayari sa ating mga anak. So, yan. And that is a very special para sa atin. Very special na kaloob sa atin ng Panginoon. Okay.
0: According to psychologist Carl Jung, every being has the ability to recognize, seek out, and connect with a mother, either a real mother or a mother figure, from whom the being, notice being, that means not only tao, but also sa mga hayop, okay? That they have that relationship has a great influence in building the child's understanding, self-concept, and the ability to self-regulate. Children who miss this may develop insecure attachments, may have problems in the area of trust and relationships, become vulnerable to addictions, and give poor school performance. So importante, the relationship with tao, especially with their mother, the relationship that they have, mother or a mother figure, someone who acts as their mother. Mm. So mother's relationship with their children are very, very important. Okay, our lives are shaped. We may not think about it very much, but our lives are shaped talaga by our mothers and our relationship with our mothers.
1: Mm. Okay, so yan ano. Pero syempre may kinalaman din naman doon yung pag-rearing the child, no, even if it is the mother. Pero syempre yung mga daddy din kasama din doon sa pag ano na yan. But sabi mo nga it's more on the mother. Kaya pala pag sinasabi nila ano, totoo ba 'yon? Kapag merong hindi maganda yung nangyari sa anak niya, no? Lumaki siya na parang ano, sinasabi, ay kasi hindi maganda yung nanay. Tama ba 'yon?
0: Sa ano?
1: Hindi maganda yung pagpapalaki ng nanay. Like say for example, nag-wayward yung anak. Tapos ano, ang sinisisi yung nanay kasi pinalaki ng ganito yung nanay. Tama bang isipin yon? Or yun naman na sasabihin na pag maganda yung achievement ng bata, yung ganyan-ganyan, sa tatay naman yung sa tatay naman sinasabi. Uh-huh. Pero pag sometimes yung mga anak na may nagagawang hindi tama, laging sinisisi yung mga nanay. I don't think so. Ano?
0: I don't think so.
1: So don't feel bad about that. Ano, kung like say for example, yung mga anak, may anak na nag-wayward or mga anak na kung saan. Kasi maraming influence, no? Maraming influence. Magamat sa loob ng bahay ay napaka-importante yung love, yung care, yung parang talagang uuwi sila. Pero darating sa punto ng buhay nila na kung saan ay lalabas sila. Ano, kailangan ihanda sila. Kahit nakahanda sila, lumabas na sa mundong ito na kung saan napakagulo, no? May mga influences talaga na nandyan, no?
0: Hmm.
1: Yung bad, maaaring makakasama sila sa masasamang mga tao, no? Sa naano nila ay mga kaibigan, yung mga influence nila. Nandyan yung mga ano ba, sino pa ba yung maaaring maging influence ng ating mga anak paglabas dyan sa mundong ito. There's a lot of things na kung saan ay maiimpluwensyahan sila.
0: Oh, other family members also. Yes. So there are many, many influences to lay a particular, unless you can really see it, okay, that to lay it on one, either the mother or the father, is unfair. It's a, parang, it's a, how do we say it? Old wives' tale. Hindi totoo, okay?
1: Hindi naman totoo yun, ano? So, yun nga, kaya patuloy yung ating paalala, patuloy yung, ano natin, pananalangin para sa kanila so that they're able to, ano, pili nung tama talaga, no, na direksyon. And, minga natin na talagang, ay nako, yung kahit na malaking-malaki na yung mga, may mga asawa na sila, nagiging magulang pa rin tayo sa kanila. No? Hmm. Hindi mapuputol yung ugnayan na yon sa ating mga anak. So, yeah. Ano nga ba yung mga rules ng...
0: Okay, before we go into that, I want to acknowledge a message from John Philip Ongong, because I know he's going to go into a meeting shortly.
1: Yes.
0: He says, magandang umaga po, Pastor Joe and Ate Lala. Good morning,
1: magandang
0: John.
1: Magandang umaga sa iyo, Pastor John.
0: Okay, sorry to interrupt. I wanted to catch him before he went into his meeting.
1: Okay.
0: Yeah, so roles of mother. What are the roles of mothers in life?
1: Yeah. Okay.
0: Probably the most important role of a mother is giving life. And that's growing a child in the womb. It's the beginning of a mother's role, okay? That's where the relationship is formed, okay? It contains the readiness of the mother to carry the baby for 9 months of proper care, okay? There's no lalakis that are carrying babies, tama? So mga babaes are those... the mothers, okay? So they are the ones that give life. Siempre, the father and mother coming together conceive the life, pero
1: yung mother
0: the mother is the one that has to spend mga 9 months in hard labor, you know, not in hard labor, in love, in caring for and prepare and taking care of this child. Over that period, okay?
1: Kaya nga, ano, kaya naman, ang papel naman dyan ng husband ay talagang to give support. Imagine, 9 months, no?
0: Hmm.
1: Na kinikerry niya yan, 9 months na kung saan ay grabe yung mga nararamdaman ng isang wife, ano, na magdala sa kanyang sinapupunan ng isang buhay, no? So, yan. And, of course, nandyan yung pangangalaga. Pangangalaga nung nanay, kailangan alagaan, di ba, inaalagaan natin. So, yung merong mga, marahil ay nasa ano ngayon, nasa pregnant ngayon. So importante na alagaan talaga ninyo ang inyong mga katawan. Napaka-importante niyan, ano, dahil you are carrying a baby, you are carrying life na nasa inyong womb. So anuman yung mga ginagawa mo sa iyong katawan, yung pangangalaga, pinapangalagaan mo 'yan dahil nga doon sa iyong love, doon sa bata na nandyan sa iyong sinapupunan. So, yan. No, yun ang isa sa mga papel natin. Kaya, kumbaga, importante yung tamang diet and nutrient. Ayan. So, pa, yung ano naman dyan, yung husband naman ang magpuprovide, syempre niyan.
0: Oo.
1: Sisiguraduhin na maayos naman yung ano, kakainin, di ba?
0: Because your diet and nutrition isn't just for the mother but also for the child, feeding the child.
1: Oo. So importante ano yung tulong, importante yung support ng husband. Yun nga. He also make sure na tama naman yung diet and nutrient na makukuha ng kanyang mag-ina. And then, ano pa?
0: So, emotion. Laging masaya, buo ang pagtanggap sa baby. Yan. So, it's important that the attitude of the mother during carrying the child also has an effect on the child. They don't think about that, but it certainly does. That's why, because the next one there is preparing for the baby, okay, getting ready, and then stimulations. What are stimulations? Well, the baby's growing in the room. Do such things such as reading or listening to music, bonding with the father, and true care. Okay, so important. There's many studies that show that I've seen more and more of them on the social media that talk about the effect that has on a child in listening to music while they're in the womb, the kind of music that they listen to, reading to the child, you're not only reading out loud, but also reading not only for yourself, but also for the child. So the things that a mother does while she's carrying the baby have, believe it or not, an influence on the baby.
1: Mm-hmm. Ayan, so dito, ang ibig kong sabihin naman ay yung doon sa side naman nung husband, ano, how he could support the mother, no, or the wife habang siya ay nagbubuntis. So dito ay kailangan yung emotion, no? So kailangan yung ang emotion nung mother, dapat lagi siyang masaya, dapat maging maayos yung kanyang kondisyon, yung kanyang environment. So the husband make sure na okay yung environment, hindi magkakaroon ng sama ng loob yung asawa mo, hindi nagkakaroon ng kung ano man na pwede niyang paghinagpisan, no? And then, yung full support talaga na makikita rin nung wife doon sa kanyang husband, no? Na talagang ginagawa rin ng husband yung kanyang parte para less stress sa wife, no? While she's carrying the baby, and maging masaya lang yung environment na yun. Okay? So, yun. So, kailangan na, kumbaga, if you are pregnant, ano, ay masaya. Dahil kung ano daw yung emotion natin, no, ano yung, alimbawa, takot tayo, nararamdaman din yun ng baby. Kung ikaw ay malungkot, nararamdaman din yun ng baby. Kung ikaw ay masaya, masaya rin ang baby. So kung ano yung emotion ng mo sa pagdadala ng tao, yun din ang madadala ng baby. Yun din ang mararamdaman ng bata. Okay. So, and then yung kahandaan nga ano ng pagsilang sa baby. Matagal pa naghahanda na, kailangan paghandaan talaga 'yan. And the regular check-ups, kailangan yan. Part siya ng pag-aalaga. So, doble talaga yung kailangang pangangalaga na gagawin ng isang nanay, no? Soon to be mother, na sa kanyang sarili, pangangalaga sa kanyang sarili, at dahil pinapangalagaan niya yung buhay na nasa kanyang sinapupunan. And of course, the dads or yung husband, full support naman talaga sila dyan.
0: Tama.
1: No? Dapat ay full support din. Okay. And ano pa, yun, napakaganda rin nun yung pong pagbabasa, yung pakikinig sa mga classical na tugtog, pag-uugnay sa tatay at tunay na pag-iingat. Yun. Kasi dapat nararamdaman. Kaya nga minsan, di ba yung kinakausap siya sa loob. Tapos tuwan-tuwa yung mag-asawa, ano, na kapag kinausap mo, biglang parang sisipa, ano siya. So, wow. Napakasaya nung pag nararamdaman na yun, yung pintig ng puso, tapos yung gumagalaw-galaw na, especially sa mga 7, 8, 9, ganyan na, ano na, no, sa malapit ng ilabas siya. Grabe na yung saya, bagamat grabe din naman yung nararamdaman niya na nung nanay, sakit na nung balakang, sakit na yung kung ano-ano, di ba? But, of course, the husband is there to support, no?
0: Yeah.
1: Okay.
0: Okay, the second role here we look at is a nurturer. The word nurture comes from the Latin word nutritus, which means the act of nursing, okay? To suckle or nourish, protect, foster growth. Nurture is shown through care. Mm-mm. Caring touch, touching well the child, okay, preparing for the needs of the child, bathing, feeding, changing diapers, talking to the baby, just spending time with the baby, helping the baby to grow and to prosper, okay? So it's the mother that nurtures the baby most of the time. Usually, if Papa goes off to work, and it's Mama that spends time with the baby after the baby is born and is the one that gives the basic care and the basic interaction with the baby. It's important for Papa. It doesn't mean that Papa shouldn't bathe the baby or change the diaper or have good conversations with the baby. But most of the interaction actually is with Mama, because usually Papa is away at work somewhere during the day.
1: Pero ano, dapat nakakonect na mas lalo yung mag-asawa, ano, during pregnancy. Yan sinasabi, di ba? Pregnant tayo. So, hindi lang yung wife ang pregnant, but we are pregnant. Yes! Dahil kasabay dapat yung husband doon. Ramdam niya rin talaga kung ano man. Bagamat he's not the one carrying the baby in the womb, pero dapat connected din siya doon. Nandyan din siya. Ano? Yeah. Mga fathers. Okay. So, yan. Kahapon gusto ko lang sa ano, nasa jeep ako na nakasakay ako sa jeep. May sumakay na mag-asawa. May kasama silang bata, maliit pa, siguro mga 3 months or 4, ganyan yung bata. So, dadali nila, napapakinggan ko na pupunta sila sa isang clinic. I don't know kung ano, pero parang well naman yung bata. So, yung papa yung nag-carry ng baby. So, malakas ang ulan kahapon, biglang bumuhos yung malakas na ulan. So, yung mama, obvious na 4 months pa lang yung bata, so medyo kakapanganak niya pa lang. And naupo yung mag-ama dito sa pinakapagpasok mo sa first baga, yung upuan ng mga PWDs and seniors, yung ganyan. So dyan siya naupo. So yung mama lumapit dun sa may driver para ibigay yung bayad at sabihin niya kung saan sila pupunta, because they don't know kung exactly kung saan sila bababa. Alam nilang lugar. Sabi. Tapos, umuulan. Naku, kahit ang dami ng pasahero doon. Sabi ng, siguraduhin mong hindi na aambunan yung bata. Siguraduhin mo na walang ulan na pumapasok. Tapos, binigay niya yung balabal ng bata. Sabi, anuhin mo siya, ang tawag nito. Balutin mo. Yan. Sigurado ka talaga. Paulit-ulit. So, ang dami ng mga pasahero. So, sabi ko, grabe talaga, no? The mother, hindi niya, kahit na maraming tao dyan, kahit na ano talaga, she will make sure na okay yung anak niya, no?
0: Hmm.
1: Oo. So, yung papa naman, hawak-hawak niya naman talaga yung bata. And then, nilalayo niya rin doon sa, baka yung pagpasok ng ulan doon sa jeep. So, ganun, no? And talagang magkatuwang yung mag-asawa dyan. Okay?
0: Okay. So, I tell you, we're here at time to listen to the memo ni mommy. So we're going to take a break, listen to the memo ni mami, and we will be back.
2: Ito na po ang memo ni mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa Memo ni Mami. At ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman sa sobrang halaga na bagay. Ano po ito? Ito po yung pagbibigay natin sa ating mga anak ng kakayahan upang hindi sila matakot sa katotohanan. Kasi kahit na nga po adult, minsan nakakatakot yung katotohanan, ano? Parang glaring truth scares us. So ano po ang magandang gawin natin dito? Apat na letter A ang ating pag-uusapan. Ang una is to affirm the truth. Kung ano yung katotohanan, halimbawa pupunta siya sa dentist, let's affirm the truth, medyo masasaktan. Pag nag-injection, makakaramdam siya ng pain. And lalo na kung meron ang gagawin si dentist. So let's affirm the truth. Misan kasi we must the truth, wala yan, diyan, ganyan. So let's affirm the truth. Ano ba yung katotohanan? Pangalawa po na letter A ay ito rin po, no? Let us avoid yung mga fake na threats. Hala ka, kapag ka, yan, ako, yung mga ganun. Hindi na kita isasama, pero sa totoo naman, isasama mo pa rin siya. O di kaya minsan ituturo natin yung mga tao sa paligid. Lalo na po kung ang toddlers ang ating kausap. La, tingnan mo ha, ibibigay kita dyan sa mama. Naku, tingnan mo yung mama na, may gigil pa, ano po. So ito po ay hindi makakabuti upang kanila pong hindi katakutan ang katotohanan. Eh, hindi naman talaga totoong ibibigay siya doon. Hindi naman totoo siyang iiwanan. Kaya let's avoid ito pong mga fake na atin pong mga threats sa ating mga bata. And let's be real. Ayan. Pangatlo na letter A, ito rin naman po ay appreciate po yung kanilang pagiging tapat. Halimbawa, sinabi nila ang kanilang nararamdaman, let's appreciate it. At pwede din naman, idugtong natin yung unang A, let's affirm it. Talaga anak? Naku, nalungkot ka? Bakit? Ah, oo, ayan. Diba? Huwag nating sabihin sa kanya na, hindi, ano yan, wala lang yan. Naku, ikaw talaga, oo, para yan lang. But to them, it's very real. Maganda po kasi ay nagiging makatotohanan tayo sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga bata upang hindi po sila matakot sa katotohanan. The reality of life. Yan. At panghuli na letter A, ito po ay let us allow for open questions. Huwag natin silang isara. Huwag natin silang bigyan agad ng boundary na malalaman mo rin yan. Halimbawa, meron siya isang bagay na nag-aalala siya, nakita niya kung saan, or narinig niya. Tapos itatanong niya sa atin, let's avoid just, you know, brushing off yung tanong na ito ng bata. Let us be open, allow openness sa kanilang pag-usap. Mailang paalala mula sa inyong Mami Bessie Rios dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: perfect. Mm. Yung ganun, ano. So, sabi ko, kasi meron akong hinihiling na talagang ramdam ko. Yung anak ko kasi, yung bunso, yung anak namin, parang na-endure yung kanyang tuhod. So, pag nakikita ko siyang lumalakad ng paika-ika, parang sabi ko, Lord, grabe, ramdam ko yung sakit. Ramdam ko talaga yung sakit. Every time, finifeel ko, yung ganun, ganyan. And I told our son, sabi ko, anak, alam mo, as nanay mo, ramdam ko kung anong nararamdaman mo. Kung pwede pa lang, ako na lang yung mag-ano, bear ng ganyan na ano mo, no? So, yun. Pwede nating sabihin yun sa ating anak, pwede nating sabihin yun sa ano nga, no? Sa ating, sa kay God na yung nararamdaman mo. Pag nakikita mo talaga kung ano pinagdadaanan niya, syempre, nararamdaman mo yun. But again, yun nga. Sabi doon, di ba, pinagpipray natin, sana Lord, ma-overcome niya na, sana Lord, mapagtagumpayan niya. Nung makita ko yung ano na yun, kanina na, God, yung timing, there's timing ni God is always perfect. Parang nabigla, na ano ako, na-ease yung puso ko, na, yeah, there's a time for everything. And the Lord will heal, the Lord will comfort, the Lord will do His part in His perfect timing. So, yan. Kaya mga kapwa ko, magulang, meron ka mang pinagdadaanan ngayon, no? God has a perfect time. So, just give it up to the Lord and patuloy na ipanalangin na, yun nga, yung grace niya every day is sapat. Every day. Yung biyaya niya, so we could go through everything, every day, sapat yon para sa atin, mga kapwa ko. Nanay.
1: Amen. Then, so let's take a break here. We invite you to stay with us. We will be right back.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Be, alam mo ba kung anong latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
5: Sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
4: Oo naman, Be!
5: Bakit? Anong latest?
4: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
5: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
4: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
5: Maganda yan! Mas early start!
4: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
5: Edi, updated na tayo!
4: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
5: Paano naman yung oras na Pilipinas?
4: nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
5: Eh yung negosyo as in trabaho?
4: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
5: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
4: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
5: Eh yung mga panghapon na programa?
4: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
5: Balita ko, same time pa rin sila.
4: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
5: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
4: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
5: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
4: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
5: Nasusundan ng reflections, di ba?
4: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
5: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
4: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
5: Tapos may turning point din, di ba?
4: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
5: May short feature din dito, no?
4: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
5: Eh yung music and memories?
4: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight per Living.
5: Sunod-sunod na talaga!
4: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
5: Tapos, may Stories That Build Faith din.
4: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
5: Nasusundan ng huling programa,
4: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
6: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Si nanay ang unang nagmahal at nag-aruga sa akin.
1: Si mama ang unang naniwala na kaya ko.
2: Si mami ang unang yumakap sa aking pag-iyak.

Mama, Mommy, Ina, maraming salamat. Sa lahat ng tagumpay ko, may bakas ng sakripisyo mo. Sa bawat takbang ko, nariyan ang paggabay mo. Ikaw ay tunay na ilaw ng tahanan. Ngayong Mother's Day, bigyang pugay natin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Mula sa Care 104.3 The Way FM, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at tumatay.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras, it's 11:02 in the morning.
0: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air, TNT.

Yan, hello, hello, and isang mapagpalang umaga sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, here 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT, your Lunch Break Cafe on Air. Kasama mo lang iba kundi ang inyong uncle na si Alvis Ray Aison. And maya-maya ay makakasama natin walang iba kundi ang ating Kuya Sam. And si Pastor Samson Zenarosa. Siya ay ating makakasama in just a little while. Pero bago yan, eh magsikumustahan muna tayo ngayong araw na ito mga ka-TNT. And today is Friday. And alam nyo na, pag Friday, excited na ang karamihan sa atin dahil ito na yung araw ng ating pagpapahinga. Ako nung ako ay nag-aaral pa, one thing na gusto ko sa Friday is that pag sinabi kasing ano, Friday, Saturday, Sunday, especially pag Saturday, dyan na yung pwede kang mag-video games. Diyan kayo pwede kang maglaro. Eh, during those times talaga, eh, sabihin natin na pag weekends. Pag ano kasi pag weekends, eh, especially pag wala kang assignments, pag wala kang projects. Yan, dyan mo talaga ma-enjoy yung weekend mo. Eh, pag weekdays naman, ayun talaga ang medyo kailangan mo pang mag-antay ng konti. Pero at the same time, eh, huwag naman sana natin ibabad yung ating mga sarili, no? Sa screens, sa video games, sa ano, sa mga mobile games. Huwag naman ganun, no? Dahil napakarami pa naman ang pwede mong gawin instead of playing games. Ayan, pwede kang mag-ano ng iyong hobbies, pwede kang mag-gumawa ng ilan pang makabuluhang bagay. Kasi pag sinabi natin video games, ay ano na lang yan, pastime. Magkaiba ang pastime sa hobbies. Pag sinabi natin hobbies, yan yung isang bagay na ginagawa mo during your free time na merong positive benefit at may meron siyang value na ina-add sa iyo. Kunwari ang iyong hobby ay magpainting, o di ba? So habang ikaw ay nagpe-paint, habang ikaw ay nag ba-brush, eh na-enhance yung skills mo. May na-enhance at na-develop sa iyo. Pag sinabing pastime, eh ito talaga yung literal na pampalipas oras lang. Kunwari, pakikipag chismisan with your friends. Yan, ano ba yan? Hobby ba yan or pastime? Buti kong positive na chikahan, no? Kung positive na chismisan. Like pinag-uusapan niyo yung mga good things about the person. Ayan talaga, pwede yung maging hobby. Dahil it builds good relationship with others. Even, no, kahit na hindi present yung isang tao. Pero pag gano'n naman, pag yung ibang klaseng ano naman, chismisan, ay huwag nyo na pong gawin yan. Kaya naman, siguro yung iba sa atin, pag sinabing hobby, yan, nagja-jogging, diba? So pag nagja-jogging tayo, may health benefits talaga yun. Pagbabiking, ano pa ba? Pag-hiking, pag-e-explore, yun, mga hobbies yun na pwede mong gawin. Pero pag pastime, yan, nakatingala ka lang sa sa kawalan. Nag-mimiron ka sana sa mga tao. Yan, naramduman po nindo kang aki pa ka mo. Kang aki pa kita. Makakamuman ako. Kang aki pa kita. Pag may nagahalong semento, pag suaki, nakamiron sana. Yun, literal na pampalipas oras lang yun.
Dahil is doing that to pass time. Kaya nga siya tinawag na pass time. To pass the time. Yan. Ano bang mga pinagkakaabalan mo ngayon? Ka-TNT? Sana ito ay may na-add na value sa atin. Sana ito ay may nakukuha kang something out of it. Which can be added to your skills, diba? Yan. Ano pa bang ibang hobbies na pwedeng gawin mo? Or pwede mong i-develop sa sarili mo? Yan. Pag-aaral. You can study, kunwari, kung gusto mong maging isang digital artist. Yan. Pwede mong gamitin yung time mo to enhance your skills, to practice. O kaya naman, ano pa bang ibang mga hobbies ang pwede mong gawin? Yan, study another language, di ba? Yan, mag-adal ka ng ibang lingwahe. Yan, pwede kang mag-adal ng ano bang mga languages ang pwede? Yan, napakarami. Korean, Japanese, Spanish, etc. Kung may juwa ka sa ibang panig kang sa tuyang bansa, pwede mong pag-aralan yung dialect nila. Para naman pag inasar ka niya, alam mo yung meaning ng words na ginagamit niya sa'yo.

Kunwari, ano ba ang pag-scroll through social media? Does that add value to you? Or kung hindi, edi pastime lang talaga yan. Kung may ginagawa kang something sa social media, kunwari ikaw ay nagbibuild ng iyong followers or nagbibuild ka ng content, you try to influence others positively, aba, nagiging hobby na yan. Pero pag nagiging literal na ano lang, pampalipas lang talaga ng oras, edi pastime na yan. By the way, hindi natin mamaya no, sa ating discussion with Kuya Sam maya-maya. Napakaganda ng ating topic, no? Isang bagay na pwede mong maging gabay both in life and sa pag-adventure mo kung ikaw man ay mahilig mag-adventure sa buhay. Kaya napaka-importante na malaman mo at marinig yung ating pag-uusapan mamaya. Shout out sa ating mga ante na nakikinig ngayon. And shout out din kay Tristan Wyatt Vigulay. Sabi niya, marhay na aga, Sir Alvis. Marhay na aga man po sa Indo, Sir Tristan. Happy listening po sa Indo. And atyan po, sa satuyang pag-urulay-ulay digdi sa satuyang programa. Nagbibikol na ako nyo. Pag nais niyo mag-send ng messages or greetings, o kaya naman kung nais niyo mag-send ng song request mamaya sa ating TNT by request, i-text niyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And meron din po tayong YouTube and Instagram account sa FEBCB Call Care 104.3 DWAYFM. At ang ating online streaming site naman ay bit.ly/thewayfm. Meron din tayong messenger sa Kirian's official GC kung bahagi ka na nito. Kung hindi pa, comment ka lamang sa ating Facebook Live upang ikaw ay ma-add namin dito sa ating group chat. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Lifetime by Ben and Ben. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. And syempre, kasama na natin walang iba kundi ang ating tan-tan-tan-tan. Yeah, sige po Kuya Sam, bati po muna kayo sa ating mga ka-TNT.
1: Magandang magandang tanghali po sa ating lahat dito sa TNT.
0: Mm-hmm.
1: Nasaan man kayo ngayon, yes. Magandang tanghali po, kumusta po kayo?
0: Yes, may mga nais po ba kayong batiin na mga persons or mga friends, Kuya Sam?
1: Get well soon kay Sergio Castillo dyan sa Naga, sa Chill Bikers Club at Bicolano Siklista.
0: Yun.
1: Shout out sa inyo.
0: Yun. Thank you so much, Kuya Sam. I'm pretty sure na na-miss ka po ng ating mga ka-TNT. So yan, ano po bang mga pinag-aabalahan nyo noong mga nakaraang araw?
1: Ay, sunod-sunod pa yung natin. Kasi meron tayong conference na inatindan sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, pagpabalik, medyo mahaba-haba yung biyahe natin kasi nag-bike ulit po tayo. Pauwi ng Albay at longer this time kasi dumaan ako through Santa Elena Camarines Norte instead of Del Gallego or Ragay. I went through Santa Elena.
0: Mm-hmm.
1: It gave me joy.
0: Wow.
1: Kasi yung kalye talaga, napakaganda ng kalye sa aming probinsya. Doon ko na-discover.
0: Ayun, parang saya doon. No? Habang nakikinig po ako sa inyo, doon pa lang sa sinabi niyo, it gave me joy. Wow, parang even me, na-feel ko po Kuya Sam yung inyong ano, kaligayahan nung kayo ay nag-bike through those roads.
1: Oo.
0: Napakaganda. So,
1: kaso, hindi rin kasi pagdating ko, kami, syempre may admin tayo na kinakailangan gawin. Mga disbursement, cashments, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kinabukasan pa, camp na. O, ganyan, o. Kinamandian pala, camp na. So, tapos lang kahapon, and then meron naman tayo ngayong ina-attenda na seminar hanggang Sabado, whole day Sabado.
0: Mm-hmm.
1: Kanina kahapon kagabi, 6 to 9. Mamaya, 6 to 9 ulit, PM.
0: Mm-hmm. Uy.
1: Bukas, talagang whole day.
0: Siksik so, ang schedule.
1: So, talagang ano tayo, only by God's grace.
0: Mm-hmm. Yes, correct. Amen to that, Kuya Sam. So, we're happy and we're blessed, Kuya Sam, no? Na nakasama ka po namin ngayong araw na ito. And syempre, meron din po tayo, Kuya Sam, na pag-uusapan na I'm pretty sure ang ating mga ka-TNT ay makaka-relate as well. Dahil itong bagay na to is hindi lang to applicable sa isang aspeto ng ating buhay, but this can also apply, Kuya Sam, no? Sa literal na adventure and sa adventure, yes, ng buhay, which is ang pagpili ng mga tamang companions,
1: yes,
0: or kasama.
1: True.
0: Yun. So meron ditong quote na nasabay, no? Sabi dito, hindi lahat ng kasabay mo sa biyahe ay para sa destination mo.
1: Yun.
0: So isang sentence lang siya, pero it's napaka-profound ng meaning nito, Kuya Sam, no, na hindi lahat ng mga kasama natin ngayon sa buhay, pwedeng sa journey lang sila. Pero they're not, hindi natin sila makakasama sa ating destination.
1: True.
0: Kumbaga baka for a season lang sila sa ating buhay, baka pwedeng ano lang sila, pang maikling season.
1: Mm-hmm.
0: And some

0: Sorry, may parang mga gamit lang din, Kuya Sam, no? Kung may mga gamit na nagpapabigat, nagpapagaan, nagpapabilis, meron din mga persons in our lives who can do either of those two. So sa biyahe kasi, may mga kasama na ito, organized, encouraging, and tumutulong kapag nahihirapan tayo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero meron ding to, Kuya Sam.
1: Yan yung pinakamagaling magpanic.
0: Nako. Puro reklamo. Maganda yun na sinabi ko, Kuya Sam. Magaling magpanic. Puros negativity and gulo yung dala sa ating buhay or sa biyahe. Ganun din syempre sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: The people around us can either push us closer to our goals or slowly drain our energy. Nako. Kaya importante yung tanungin natin minsan. After ko ba makasama itong taong to, mas na-inspired ba ako o mas napagod ako?
1: True.
0: Diba, Kuya Sam?
1: Yes, true.
0: Kasi kung ikaw ba naman, sa buhay, ang maririnig mo is...
1: Complaint.
0: And this can apply to any relationship we have, no? Pwedeng sa friends, sa magiging future spouse, sa mga taong nakapaligid sa atin. Mm. Kung at the end of the journey, nahirapan ka ba? Nadalian ka ba? Tumulong ba sila? Or
1: may naiambag ba sila?
0: And dependent din siguro, Kuya Sam, sa ambag nila. No? Dahil meron din na ang ambag is...
1: Comment.
0: mga stress factors, ganyan, di ba?
1: So, stressors pala, no?
0: Yes, imbis na ma-inspire tayo to do better, ang masasabi pa is, ay, huwag tayo dyan, mapapagod lang tayo dyan. Parang ano to, Kuya Sam, no? Parang, pag ako po is, kunwari, sabihin natin, nagte-trekking kami, simple ano lang.
1: Trekking talaga?
0: May iba kami mga kasama na, tara, punta natin to, picture tayo dito. Tapos yung iba naman, huwag na dyan, kakapagod. Sumama ka pa sa amin kung gano'n lang naman yung masasabi mo. So, there's different types of people. Pero if we're going to sum it up, may dalawang tao lang yan.
1: Mm-mm.
0: Yung very encouraging people and yung mga very draining people.
1: Totoo.
0: Yun. So, kailangan nating tanungin, no? Sino yung mga taong nagpapabilis ng ating journey? And yung mga
1: nagpapabagal
0: or nagpapa-slow down sa atin when it comes sa ating journey in life. Yun. Mm-hmm.
1: Ganyan. Speaking of trekking pala,
0: mm-hmm.
1: magkakaiba talaga yan, eh. Pag hiking, ang physically demanding ang hiking.
0: Mm-hmm.
1: It involves mga trails, saka mga ano lang na tinatawag nga namin na low impact.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag it involves technical trails, long distance, as in siguro, na maraming kilometers that you will really need footwear.
0: Mm-hmm.
1: You will have to spend days, that would be trekking.
0: I see.
1: So pag mga one day hike, it's just hike. So pag trek talaga, you need to have a technical knowledge, hindi lang lakad.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And you know your equipment.
0: So pag sinabi nating hiking, ano lang?
1: Ano lang siya?
0: Short term.
1: At saka hindi ganun ka-challenging yung mga dadaanan.
0: Ah, okay.
1: Yung mga kaya mong one day, kaya mong i-ano.
0: Pero pag trek is...
1: It requires technical skill. Psychological din. Kasi iba yung challenges na haharapin mo pag trekking.
0: I see. So the right term,
1: hiking.
0: Yes, pang madaliin is hiking.
1: Hike. We hike for 5 kilometers. Pero yung daan naman, hindi naman talaga siya demanding.
0: Mm-hmm.
1: Meron kasi yung grade, halimbawa ay 5-10, 5 out of 10, ganyan.
0: Yung
1: difficulty.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag sinabing minsan, may mga trekking din na mga ganun din yung difficulty. Pero yung duration naman, saka klase ng trail.
0: I see.
1: Yung ano, saka ano talaga siya, mas... Pag pinag-compare mo, yung hiking is probably, ano yan siya, para middle distance run.
0: Mm.
1: Ang trekking is ultramarathon.
0: I see. Okay. So, it will boil down sa distance, duration, and sa difficulty.
1: Saka sa skills na required.
0: I see.
1: Dapat,
0: okay.
1: Um, uh, So may rope skill, knowledgeable ka sa rope skills.
0: Mm.
1: Sa paggamit ng mga

0: ano, mga ascenders, yung pang-akyat, ascenders, pagbaba, equipment, ganyan. Yung hindi lang backpacking yung alam mo, kasi may proper backpacking. Ano talaga, ganyan. So, lahat yun involved sa trek. At kung ang kasama mo talaga ay joiner, hindi talaga mountain climber,
1: wala pang experience,
0: yung sumama, yung kanyang ano, reliance ay nandun sa ano, sa guide talaga. So pag nawala siya, medyo mahirapan kayo. It can delay the team. So hindi porke matagal mo na siyang kasama, healthy, pwede na. Dapat meron siyang knowledge, meron siyang know-how, alam niya yung kanyang ano, kapasidad, kasi it can, he can delay the team or endanger the team.
1: I see.
0: Kaya hindi porke matagal mo nang kasama, ibig sabihin healthy silang kasama sa journey mo. Lalo na yung mga grabing magreklamo. Okay sila yung every 100 meters ay take 5. O ibig sabihin po na take 5 ay nag 5 minutes na rest.
1: Okay.
0: 5 kilometers. 100 meters pa lang, take 5 na kaagad. Ah, grabe. So, ay may hinihit kayong ano, dapat by 3 o'clock, andito na tayo sa, by 9 o'clock, nandito na tayo sa spot na to, kasi it could be dangerous. Or, kapag na-delay tayo, na ano, you're delaying the whole team, you're putting the whole team in danger.
1: Yun. So, kailangan talaga, ano, Kuya Sam, i-consider na din natin na it's not about yung number of years ng pinagsamahan.
0: Oo, kasi marami ngayon. Ang trend kasi ngayon, lalo na pagdating sa mountain climbing, ay joiner. So, usually, nag-ano yan, yung organizer, hindi yung joiner, hindi niya kailangan magluto, magdala ng cook set, hindi niya kailangan magdala ng safety equipment, kasi nagbayad na siya dun sa ano, dun sa organizer. Usually, pati pagluto, ang sinasagot niya ng ano ngayon. Then pati yung porters, may porters, kung gagamit ka ng porter, yung tagapagdala ng backpack mo para magaan yung ano mo. Pero nung mga panahon namin, ano talaga yan? Ikaw magdadala ng gamit mo. Porter kung talagang masyadong technical, saka ano.
1: Yun. So, I stand corrected pala kanina. Hiking pala yung aming ginawa dahil hindi naman pala siya ganun ka-challenging and hindi din ganun ka-anong duration. So, tamang-tama yun, Kuya Sam. Magandang example yun na inyong sinabi na di porket tagal ng kasama, healthy ng kasama all throughout the journey.
0: Oo.
1: So, napakahalaga natin i-consider kung may yun nga, no, yung sinabi kanina ni Kuya Sam, may maiaambag ba sila sa atin? Will they make our journey easier? Or baka mas maging burden lang sila? Yun. So, sabi naman dito sa ikatlong punto natin, so, meron ding mga, sabi dito, ang tamang kasama, hindi lang masaya kasama, kundi ligtas ka rin emotionally. Uy. Sabi dito, no, hindi lang sapat na fun silang kasama. Importante rin na kaya mong maging honest without fear of mockery or judgment. Yung taong hindi ka lang kinakausap kapag okay ka, kundi marunong ding makinig kapag nahihirapan ka. Safe people give peace, not constant anxiety. Oh, parang ano din po to, Kuya Sam, no? It also sinasabi din ito na importante din yung emotional maturity ng isang tao pagdating sa journey and pagdating sa buhay. Ano po ba, Kuya Sam, naka-experience na po ba kayo ng mga taong hindi emotionally mature na sumama sa isang
0: biyahe?
1: Oo,
0: yung pagkakatapos mo, pagdating niya sa destination o kaya sa kumbaga yung stopover, mamarinig ka ng dapat pala, yun ang ginawa natin, dapat pala, ganun, dapat pala. Naku, kung ito na lang, kung ganito na lang sana. So, sa akin, kung ganito na lang sana, di ka na lang sumama. Di ka na lang sumama. Kasi, yung negative vibe mo, yung ano ba, yung deportment mo can affect the rest of the group.
1: Okay, so napaka
0: hindi siya nakakainganyo. Kumbaga, sabi mo, ma-encourage mo yung kasama mo to push harder or to enjoy, eh, hindi kasi na ano mo sila eh, na-influence mo sila.
1: Parang nakaka-discourage naman mm-hmm. yun, Kuya Sam, no? Yung mga, kumbaga, you did everything you can. Kasi, I think, part din, Kuya Sam, ng pag-journey or ng pag-journey is yung troubleshooting skills, di ba?
0: Yes, oo.
1: So ngayon, pag may mga hindi nag-workout, kailangan ikaw, gagawin mo yung best mo to, ano yung next best option?
0: Oo.
1: So ngayon, pag may narinig kang ano, dapat ganito, dapat ganyan, eh, I think magiging, masyadong nagiging discouraging yung ganong ano, yung ganong uri ng kasama.
0: Lalo kung, syempre, kahit anong preparation mo, grabe yung preparation mo. May time dyan na, kahit pa nag-fail ka din, tapos, ano mo, yung previously, yung pinuntahan mo, okay pa yung trail. Pagdaan mo, medyo nag-landslide pa sa area. Hindi mo alam yun.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya, tapos marinig mo yung kasama mo. Sabi ko na eh, dapat dito tayo dumaan eh. Tapos, siya rin, first time pa lang niyang pumunta doon. Ganun ba? Matibong.
1: Yes.
0: May mga bagay kasi na beyond our control. Pero yung mga ganito kasama, should be the ones who are able to encourage you as you go forward.
1: Yun. Yung mga kasama natin should be the ones who
0: encourage you to go forward.
1: Encourage us to go forward.
0: You finish together.
1: Yes. And hindi yung ano, yung sabi ko na dapat yung mga ganong uri ng comments, no? So, naway tayo yung maging encouragement sa mga taong kasama natin. Yun. So, ano pa ba, Kuya Sam, yung ika-apat na punto natin?
0: Mm-hmm. Minsan makikita mo yung tunay na ugali. Mm-hmm. Pang-apat na ang tao kapag mahirap na yung biyahe.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung mga taong ano eh. Ito yung mga tinatawag ko niya na what if person.
1: Oh.
0: Yung talagang ayos na yung preparation mo, ayos na yung coordination mo with the local, sa guide, or sa mga yung itinerary.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung itineraries are prepared using ideal conditions. No?
1: Okay, tama.
0: At doon papasok yung backup plan. If ever something happens under ideal conditions, may nangyari, ito yung plan B mo, plan C. Ganyan. Meron ko mga ganun. Pero usually, mga ganyan. Kasi yung usual travel time, pag nagbibiyahe ako, lalo nakabike ako, tinitingnan ko yung mga alternative na ruta, may isinasuggest ng search engine na ito 2 hours dahil heavy traffic. Ito, mas maikli yung biyahe, mas mahaba yung biyahe, pero smooth, so ganitong aabutin yan.
1: Mm-hmm.
0: 2.5 hours, so alin yung pipili, doon ka magde-decide.
1: Mm-hmm.
0: Na ano, and yung kasama mo should, okay, kahit medyo mahaba, kung ganito naman kaganda yung kali.
1: Mm-hmm.
0: Parang yung huli kong dinaanan nga, yung papunta rito, yung pagdaan ko ng bayan ng Santa Elena, doon ako pumasok, may kahabaan nga kasi tapos may mga considerable na ahon. At kapag bago ka nagbabag, mahirap yung umahon. Kasi papadyakan ng mabigat padyakan. Sa akin, yung view, tsaka yung lapad ng kalye, yung ganda ng kalye, sulit.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, pag aahon ka, nakakambyo mo naman to make the pedaling lighter. So, parang bawi lang din.
1: Mm-hmm.
0: So, okay pa rin. So, yung kasama mo, pag dumating sa ganyan situation, may kasama kang, kapag okay ng lahat, ang dali-daling maging mabait at supportive. Pero kapag may problema, delay, pagod, misunderstanding, or struggle, dun talaga lumalabas yung patience, loyalty, at tunay na character. Same in life, yung hard seasons often reveal who truly values you and who stayed for convenience.
1: Yes, dito talaga yung ano, no.
0: Makikisabay na talaga ako kasi 'di ba, pababa ka rin ni Gaspi, makikisabay na lang ako total. Doon din yung punta ko.
1: Yes,
0: tapos
1: yes.
0: Nagkaano, biglang na flat.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sige, mauna na nga pala ako kasi nagmamadali ako eh.
1: Oh, yes, yes, totoo. Some people talaga, Kuya Sam, para mas yung pinipili nila yung convenience. Kasi may ibang mga tao naman talaga na though we can't really blame all of them na pinipili din yung convenience nila.
0: Mm-mm.
1: Over syempre yung yung ibang mga bagay like ito, patience, loyalty. So yung iba kasi sa atin is pagdating sa mga hard times ng isang tao parang mist or parang vapor na bigla na lang din nawawala. Tapos parang pag okay na lahat, magiging parang mushroom. Susulpot na naman. Tapos, tadan, I'm here again. Kumbaga, hard times talaga reveal kung sino sa mga friends natin, sa mga companions natin. Those times reveal kung sino yung andyan through thick and thin. Yung tipong sabi nga nung Kuya Sam, yung struggles natin sa buhay, it will differentiate the people who are our friends and who are our brothers. So, ibig sabihin nun, kung sino yung nagstay sa atin through the hard times, quite possibly, sila yung mga pwede nating ituring na family, even if hindi related by blood. Ayan. So, syempre, meron pa ditong ilang mga punto, no, Kuya Sam? Pero syempre,
0: apat pa yan.
1: Yes, may apat pa tayong punto. Kaya, sa susunod na episode ng ating TNT Your Lunch Break Cafe Friday Edition, itatalakay natin itong mga apat na punto pang ito. Mm-hmm. And syempre, sa mga TNT natin na patuloy nakikinig at nakatutok dito sa ating programa, yan, shout out po sa inyo, isang mapagpalang tanghali sa bawat isa. And ngayon, so in just a little while, tayo na idadako sa ating TNT by request. And syempre, Kuya Sam, saan pa po ba sila pwedeng mag-send ng kanilang mga messages, greetings, and shoutouts? And syempre, kung nais nila mag-send ng mga song request.
0: Okay, meron po tayong messenger account sa Carians Official GC. At pwede rin naman po kayong, kung makikinig po kayo, online streaming po sa bit.ly/thewayfm. At sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol -care104.3 DWAYFM. At syempre sa atin pong social media page, FEBC Bicol -care104.3 TheWayFM. Syempre, andyan pa rin ang ating contact numbers sa 0998-843-0573.
1: And dahil dyan, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Risk It All by Bruno Mars. At susundan ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Mga ka-TNT, magandang maglakbay sa buhay o sa actual na journey kung yung kasama mo, kilala mo at kilala ka rin. Bagamat hindi natin magagaranti na palagi mong kasama yung kakilala mo o palagi mong makikilala yung palaging pareho yung journey, mahalaga na yung pagpili ng mga kasama habang tayo ay naglalakbay. Meron kayo agreement kung saan kayo pupunta, may agreement kayo kung anong dadalhin, meron kayo agreement, kumbaga parang may ground rules. So, nakakatulong siya for harmonious flow ng biyahe at ng mga tasks na kailangan gawin ninyo habang nandoon sa biyahe. Halimbawa, kapag kayo magka-camping, sino ba yung magdadala ng mga electronics? Sino ba yung magdadala ng mga ng shelter nyo? Isang tao lang ba yung magdadala ng tent ng lahat? O lahat kayo magdadala ng tent? Sino yung magdadala ng fuel? Sino yung magdadala ng lutuan? Lahat ba kayo may lutuan o meron lang isa? O doon lang kayo sa may organizer para sagot na nila lahat? Para pagdating ng time, di ba, we all agree to do this. Meron kayong babalikan. Meron kayong point of reference. And that settles any possible conflict arising therefrom. Kasi di ba, nag-agree tayo na sasakay tayo sa ganito. Pagkatapos, maglalakad tayo, we na-research natin mga 5 kilometro pa pala lalakarin bago makarating sa mismong jump off. O kinakailangan pala magbayad ng ganito sa entrance nung pupuntahan natin na resort. Ay wala pa lang signal and yet we all agree to go there. Eh kung talagang ano ka, social media savvy ka o talagang ano yung mahirap sa'yo yung mawalang connection sa social media, huwag ka mag-expect na yung pupuntahan mo, makakapag-online ka. Kasi you all agree to do it. At sa mga bagay na yan, mahalaga yung tandaan na bilang taong nagtitiwala sa Diyos, meron kang pagmamahal sa iyong kapwa. You are loving the person, not necessarily being emotionally drawn to that person, but wanting the best for that person, doing what is best for that person. Doing those things are an act of love. Kaya nga, nung ang ating Panginoong Hesus, tinanong siya ng isang tagapagturo ng batas o kautusan. Tinanong siya na, Guru, ano po ba yung pinakamahalagang kautusan? Sumugot ang Panginoong Hesus na, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Sa panahon ngayon, na ang emphasis ay, sige, siguro self-love na muna ako kasi ano, kailangan ko, deserve ko to eh. Huwag na munang, or masyado ka namang selfish, di mo naman ilalala yung iba. Dito po binibigyan ng balance. Love your neighbor as yourself. Yung kung masyado kang binibigay mo lahat para sa kasama mo, maitawid lang yung journey, then nakalimutan mo at the expense of your own health, yes, you may be loving them, but you are not loving yourself. That violates the commandment. Love your neighbor as yourself. Kung masyado namang, naku, inaalala mo lahat ng comfort and conveniences mo, to the point na nadidelay yung buong team dahil sa'yo, you're loving yourself more than them, that's not loving your neighbor as yourself. Dapat, as you love yourself, you love others also. It makes the journey easier. So, yun po ang paalala sa atin. Ano, hindi lang focus sa self, kundi what can you do to be a blessing to others, lalo na sa team mo. Or, hindi lang puro sa kanila to the point na ikaw naman magsasuffer. yung it can be detrimental to your health, be it physical or mental or emotional health. Part of loving, of fulfilling the commandment of God is, yung greatest commandment ay kung minamahal mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa, ay katulad din daw nun yung pangalawa na utos na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Hindi mo masasabing mahal mo ang iyong sarili kung hindi mo mamahalin yung kapwa kasi mayroong kagaya ng o katulad ng mayroong as you love yourself. So, kung ayaw mo masaktan yung sarili mo, tinitake care mo siya, ganun din daw yung love na ipapakita natin sa mga kasama natin para lahat kayo makatawid. Lahat kayo matagumpay na makapaglakbay. Maitawid niyo yung season na hindi ka lang nagsusurvive, kundi you overcame together. Di po ba? So, sana po ay anuman ang ating lakbayin, gawain, o aim, especially if you are in a community, love your neighbors as you love yourself. Balansi po yan. Nawa po ay naging encouragement ito sa bawat isa na nakikinig, mga ka-TNT, nawa nakatulong po ito sa iyo at tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa paalala na indeed kung kayo po talaga ay aming Panginoon, we will love you with all our heart, soul, mind, and strength. Then we will also love our neighbors as we love ourselves. Salamat nga po dahil yung concept ng kapwa ay talagang ikinintal mo na Panginoon sa kaisipan, sa psyche ng bawat Pilipino. Kaya ando dun yung bayanihan, ando dun yung pakikisama. But at the same time ay minamahal din po namin ang mga sarili. We give enough time, you give us the ability to say no when it's harmful already. To be able to say yes when we can do it na walang ma-violate, hindi ma-violate ang conscience namin or hindi din ma-violate ang rights ng iba. Lord, thank you that by your spirit ay kami iyong gagabayan sa mga desisyon sa buhay upang sa aming paglalakbay kami po ay makatawid ng matiwasay at punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri at pagkilala sa iyo dahil sa pamamagitan mo nangyari po ang mga ito. Marami pong salamat at ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Sana kayo ay nagabayan. Sana kayo ay na-inspire and nabigyan ng reminders ng ating talakayan ngayong tanghaling ito. And syempre sa mga naka-tune in pa rin sa mga sandaling ito, yan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ni Kuya Sam dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air Friday Edition. And syempre, yan, nakasama niyo po kami. Ako po si Alvis Ray Aison
1: at Sam Zenarosa po.
0: And syempre, pasalamatan rin natin si Don Ramon Diaz na ating nakasama sa ating technical side. We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: Let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Si nanay ang unang nagmahal at nag-aruga sa akin.
1: Si mama ang unang naniwala na kaya ko.
2: Si mami ang unang yumakap sa aking pag-iyak.

Mama, Mommy, Ina, maraming salamat. Sa lahat ng tagumpay ko, may bakas ng sakripisyo mo. Sa bawat takbang ko, nariyan ang paggabay mo. Ikaw ay tunay na ilaw ng tahanan. Ngayong Mother's Day, bigyang pugay natin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Mula sa Care 104.3 The Way FM, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at tumatay.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ti aplat piyong iwan e piyangcheng. Ti bangdiok tiyong iwan e ancheng. Ti sipay tiyong iwan e huancho. Ti pekpek tiyong iwan e kiyachay. Ti chobang e tiyong iwan o engbang. Ti dieng tam tiyong iwan o kwanhuay. Ti kunking tiyong iwan o chudlo. Ti sibong tiyong iwan o siyangbing. Siyong tayo dito, si tayo ho tiyang uhok, uhok ki.

0: 再来一首的诗歌，题目是老母我疼你。
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Buong karangalang inihandog ng Far East Broadcasting Company, ang dulang, Tanikalam, Lagot.
4: Kaya't huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Kung hindi tayo magsasawa, mga taga-Galacia sa East, talatang 9. Ako pong muli si Yuri Cristobal na muling magbabahagi ng aking kasaysayang patutuo sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

0: Ma, kamusta ang lahat din yun ng anak mo?
1: Yun, na-transfer ko na sa ibang school. Mabuti at kabatch ko ng school yung din. Kaya wala nang mahabang proseso. Tanggap na agad si Yuri.
0: Sana naman tuminoy ang anak mong pasaway. Lahat na ng eskwelahang pinasukan, puro pakikipagbasang ulo ang pinagagawa. Matalino naman eh kung bakit kung kailan pang nag-college. Doon namang sumasabit sa mga pratuar.
1: Eh dapat nga eh, ipagbawal ng ating gobyerno ang mga fraternity. Maraming namamatay sa mga hazing. At lumalala ang kaso ng pratuar. Yan ang pinasukan ng anak natin. Kailan kaya titino ang anak mong yan?
0: Maaring pagputi ng uwak at pagitim ng tagal.

0: Hoy, ayun naman yung crush ko. Gandang bebot, di ba?
1: Ay, nako Brad. Huwag siya. Hindi mo ba alam na utol niyang leader ng kalaban nating frat dito sa campus? Malaking gulo yung papasukin mo. Huwag siya.
0: Hindi ako natatakot. Iba kasi ang arrived sa akin ng bebot na yun eh. Pakakasalan ko.
1: Ay, nako Yuri. Malamang na hindi sa simbahan ng tuloy mo, kundi sa sementeryo. Sabihin mo na matapang ka. Eh, ang utol niya ni halangang bituka. Saan ka na ngayon yan?

0: Miss, naka-reserve na ba itong upuan? Wala kasing maupuan eh.
1: Mag-isa lang ako. Sige, maupo ka.
0: Salamat ah. Ako nga pala si Yuri. Newcomer ako dito sa school.
1: I'm Krishna. Welcome dito sa school. Invite kita sa fellowship namin.
0: Kung prat... And F.E.D.

0: 0543-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
2: Bawat pangulo ng mga imperyo sa nakaraan ay ibinagsak ng Diyos dahil sa kanilang kapalaluan. At magpahanggang ngayon, ang katotohanan ito ay nagaganap pa rin. Kadalasan ang pagbagsak ng bansa ay nagaganap dahil sa kapalaluan ng mga pinuno. Ito ang ating matatagpuan sa 29 na kabanata ng 2 Kronika, talatang 4 hanggang 28 kabanata, talatang 4. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
3: Kamusta po mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Tinalakay po natin noong nakaraan ang paghahari ni Amasiyas. Naging kalugod-lugod sa Diyos ang mga nagawa ni Amasiyas, subalit hindi naging lubos ang kanyang pagsisikap sa pamamahala. Sa madaling salita, hindi naging lubos ang kanyang kabutihan. Isa sa naging tampok na pangyayari sa ating pag-aaral ay nang pakipagdigmaan si Amasiyas laban sa Edom. Tinipon niya ang mga lalaki sa kanyang kaharian at sinanay ang mga ito upang makipaglaban sa kanilang mga kaaway. Subalit umupa rin siya ng mga tao sa Israel na tumulong sa kanila. Ngunit binalaan siya ng Diyos na huwag nilang kukunin ang mga kawal na nagmula sa Israel. Sumunod naman si Amasiyas at ang kanyang pagsunod ang naging sanhi ng kanilang tagumpay. Nasabi natin na hindi naging lubos ang kanyang pagsunod dahil sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanila ay bumalik si Amasiyas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Marahil ay hindi tayo sumasang-ayon sa mga nangyaring ito, subalit ang hindi natin nalalaman ay katulad din niya tayo na matapos na patnubayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa atin ay hindi natin kinilala ang kanyang mga ginawa. Pumalit kay Amasiyas ang kanyang anak na si Uzziah, wala mang naganap na espiritual na pagbabago sa panahon ni Aring Uzziah, ngunit nagpatuloy naman ang kanyang katapatan sa Diyos. Ang kanyang buhay ang magiging tampok ng ating pag-aaral sa araw na ito. Magsimula po tayo sa ating pagbabasa sa aklat ng ikalawang kronika sa kabanatang 26 sa ikaapat na talata. Ganito po ang sinasabi, si Uzias ay naging kalugod-lugod sa Diyos tulad ni Amasiyas. Tinuruan siya ni Zacarias na matakot sa Diyos, kaya habang nananalig siya sa Panginoon, pinauunlad naman ang kanyang kabuhayan. Isa sa mga bunga ng pagiging tapat sa Diyos ay mga pagpapala. Subalit kung tayo ay sumusunod sa Diyos dahil mayroon tayong inaasahang pagpapala, mali ang saligan ng ating pananampalataya. Malimit na kaya lamang tayo sumusunod sa Panginoon ay dahil sa mga pagpapala. Kailangan nating tandaan na ang pagpapala ay darating lamang sang-ayon sa kanyang kalooban at pagpapalain lamang tayo ng Diyos kung mabuti ang ating layunin at hangarin sa pagsunod sa Diyos. Dito makikita natin na lubos ang pagsunod ni Uzias. Sa talata 6 ay ganito po ang sinasabi. Sinalakay niya ang mga Filisteo at winasak ang mga kuta sa Gad, Habina at Asdod. Nagtayo siya ng mga lunsod sa nasasakupan ng Asdod at ng mga Filisteo. Ang Gat ang isa sa mga matibay na tanggulan ng mga Filisteo. Kung pupuntahan natin ang lugar na ito ngayon, ito ay mayaman sa langis, bahagi ng Palestina. Subalit hindi lamang ito, tunghayan natin ang mga sumusunod na pangyayari. Talata 8-10 ay ganito po ang sinasabi. Nagbayad sa kanyang buwis ang mga Amonita at nabantog siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa may pinto ng sulok, isa sa pintuan sa lambak, at isa sa pinagkrusan ng Sion at ng Opel. Nagpagawa rin siya ng mga bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan sa Sapela at sa Kapatagan. Palibhasay, matuwain siya sa bukid, umuwa siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa Kapatagan at Kataasan. Katulad ng ating nabasa, mahal ni Uzias ang bukirin. Sa lugar na iyon, mula sa Asdod hanggang sa Beersheba ay mayroong magandang pastulan. At ito ang ginawa ni Uzias. Nagpagawa siya ng balon at mga sakahan at nagkaroon din siya ng maraming bakahan at mga tupa. Sa talata 11-13, ganito po ang sinasabi. Ang nakahandang hukbo ni Uzias ay binubuo ng mga batikang mandirigma sa pamamahala ni Hananias. Ito ay nahahati sa maraming pangkat ayon sa talatang ginawa ni Kalihim Jeiel at ng tagapagtalang si Maasiyas. May 2,600 ang mga puno ng sambahayan na namamahala sa kanyang hukbo. Ito'y binubuo ng mga 375 kawal, magigiting na mandirigmang laging handang lumaban at magtanggol sa hari. At bukod sa maganda, ang kanilang mga bukirin ay malakas din ang kanilang mga hukbong pandigma. Sa talata 14-15 ay ganito po ang sinasabi. Silang lahat ay binigyan ni Uzias ng iba't ibang sandata tulad ng baluti, sibat, helmet, pana at tirador. Sa mga tore at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang likha ng mga dalubhasa para ipanghagis ng sibat at malalaking bato. Dahil sa taglay niyang katalinuhan, si Uzias ay naging makapangyarihan alupat bantog siya sa lahat ng lugar. Nakilala din si Uzias sa kanyang katalinuhan at kapangyarihan. Nakagagawa sila noon ng mga malalakas na sandata, kung kaya't kinilala din siya sa kanilang mga makabagong kagamitan. Subalit malakas man siya at kilala, ay mayroon din siyang mga kahinaan. Kahit sinong makapangyarihang tao ngayon ay mayroong mga kahinaan. Kung minsan, ang tagumpay ang isa sa mga masasamang bagay na mangyari sa atin, sapagkat maaari tayong itaas ng ating pagmamalaki at ang kapaluluang ito ang nagpabagsak kay Uzias. Sa talata 16, ganito po ang sinasabi, nang si Uzias ay maging makapangyarihan, naging palalo siya. Ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos nang pumasok siya sa templo upang magsunog ng kamangyang sa dambana. Naging palalo si Uzias sapagkat pumasok siya sa templo at nagsunog ng kamangyang sa dambana. Ang mga ganitong gawain ay isang kalapastanganan sa harapan ng Diyos sapagkat kahit na ang saserdote ay hindi maaaring pumasok sa dambana ng Diyos kung siya ay nagkasala sa Diyos. Sinawain ng mga saserdote ang hari sa mga ganitong pagkakataon sapagkat ginagampanan na ng hari ang mga tungkulin ng mga lipi ni Aaron at ang mga bagay na ito ay hindi pinahihintulutan ng mga kautusan ng Diyos. Tanging ang mga pari na nasa lipi ni Aaron ang maaari lamang pumasok sa dambana. Sa talata 19, ganito po ang sinasabi, ang haring Uzias ay nagalit sa mga saserdote sapagkat hawak na niya noon ang insensaryo, ngunit nang sandaling iyon ay nagkaroon siya ng ketong sa noo. Ito ay isang biglang paghahatol lang Diyos kay Uzias. Sa talata 20-21, ganito po ang sinasabi, nang makita ni Azarias at ng mga saserdote ang nangyari kay Uzias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan ng Diyos. Hindi na gumaling ang ketong ni Haring Uzias hanggang sa siya'y mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan at pinagbawalang pumasok sa bahay ni Yahweh. Ang anak niyang si Hohatam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. Dahil sa hindi na magampanan ni Uzias ang kanyang mga tungkulin, ang anak niyang si Hohatam ang pumalit na namahala sa lahat ng gawaing iniwan ng kanyang ama. Sa talata 22, ganito po ang sinasabi, ang iba pang mga ginawa ni Uzias mula sa simula hanggang katapusan ay isinatitik ni Isaias na anak ni Amos. Sa aklat ng Isaias sa kabanatang 6 sa unang talata, makikita natin na sa panahon ni Uzias nagsimulang maglingkod si Propeta Isaias. Sa talata 23, ganito po ang sinasabi, nang siya ay mamatay, hindi siya inilibing sa libingan ng mga hari, kundi sa ibang libingan, sapagkat siya ay ketongin. Si Hohatam na anak niya ang pumalit nga sa kanya. Ang kamatayan ni Uzias ay masasabi natin na panahon ng kasayahan. Kahit na sa buhay ng isang Kristiyano, hindi dapat na panahon ng pagdadalamhati. Ganito ang sinabi ni Pablo sa mga taga Tesalonika na makikita natin sa kabanatang 4 sa talatang 13 ng aklat ng Tesalonika. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ang kamatayan ng mananampalataya ay paglipat sa buhay na walang hanggan. Hindi naging madamdamin ang kamatayan ni Uzias sapagkat naging tapat siya sa Diyos. Gayunpaman ay nakita ng Diyos ang kanyang mga kahinaan. At isa sa mga naging mabigat niyang kasalanan laban sa Diyos ay ang kanyang kasalanan ay bunga ng kanyang pag-aakala. At mayroon pa rin mga tao ngayon ang nagkakasala dahil sa kanilang mga pag-aakala. Sinusubukan nilang lumapit sa Diyos sa kanilang mga pamamaraan at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Sinabi sa atin ng Diyos na kailangan tayong lumapit sa kanyang pamamaraan. Sa Ebanghelyo ni Juan, sa Kabanata 14, sa talatang 6, ito ang sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala nang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Nagbaka sakali si Uzias na lumapit sa Diyos sa kanyang pamamaraan at ang naging bunga ay ang madaliang paghahatol ng Diyos sa kanya. Ang ketong ay isa sa mga kakilakilabot na karamdaman. Ito ay hindi lamang sakit sa katawan. Karamay din ang pag-iisip at sa bawat bahagi ng buhay ng isang tao. At kasama na ang paghihirap at pagdurusa ng isang tao. Si Uzias ay isang tao ng Diyos, subalit hinatulan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Kapatid, hindi natin maidadahilan sa Panginoon ang mga mabubuting nagawa natin. Hahatulan tayo ng Diyos sa katapatan ng ating puso, malinis na pamumuhay. Maaari nating gawin ang lahat ng kabutihan sa sanlibutan, ngunit tunay na katapatan sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung wala tayo sa kalooban ng Diyos. Si Hohatam ay isa pang hari na masasabi nating isang mabuting hari. Ang kaharian ng Huda ay nagkaroon ng tatlong haring magkakasunod. Ito ay hindi pangkaraniwan sa kanilang panahon. Sa Kabanata 27, 1-2, ganito po ang sinasabi. Si Hohatam ay 25 taon nang maging hari, 16 na taon siyang nanungkulan. Sa Jerusalem siya nanirahan. Siya ay anak ni Jerusa na anak ni Sadok. Ang mga ginawa niya ay naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tulad ng kanyang amang si Uzias, bagaman hindi siya pumasok sa templo ng Diyos, ngunit patuloy ang masamang pamumuhay ng mga tao. Naging mabuti at naging tapat ang taong ito. Gayunpaman ay mayroong kapansin-pansin na katangian. Hindi siya pumapasok sa templo. Mayroong dahilan sa mga pagkilos na ito ng hari. Kung natatandaan natin, noong pumasok ang kanyang ama sa templo na walang pahintulot at sa panahon na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos, nagkaroon siya ng sakit na ketong. Kung kaya't hindi natin masisisi si Hohatam na hindi pumasok sa templo, subalit ang naging bunga nito ay nagpatuloy sa kasamaan ang mga tao. Hindi siya naging mabuting halimbawa. Ganito rin ang nangyayari sa mga pinunong hindi lumalapit sa Panginoon. Hindi rin siya lumalapit sa mga tao na kanyang nasasakupan, kaya't patuloy sa kasamaan ang mga tao. Sa talata 3-4, ganito po ang sinasabi, ipinagawa niya ang itaas na pintuan ng templo at pinagbuti ang muog sa opel. Nagtayo siya ng mga lunsod sa kataasang Huda. Gumawa rin siya ng mga kuta at bantayan sa kakahuyan. Noong panahon nila ay napakayaman ng lupaing ito, kung kaya't dito nagtayo ng kaharian si Hohatam. Sa talata 5-6, ganito po ang sinasabi, nakipaglabanan siya sa hari ng mga Amonita at nagtagumpay naman. Nang taong iyon ay nagbayad sa kanya ang mga Amonita ng 100 talentong pilak, 100,000 kabang trigo at 100,000 kabang sebada. Gayun din ang ibinayad sa kanya ng 2 at 3 taon. Dahil sa kanyang pananatiling tapat sa Diyos, si Hohatam ay naging makapangyarihan. Pinanatili niyang matatag ang hukbo ng kahariang ito tulad ng ginawa ng kanyang ama. Talata 8-9, ganito po ang sinasabi. Siya ay 25 taon nga nang maghari at 16 na taon siyang namahala sa Jerusalem. Napatay siya at inilibing sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Akas ang humalili sa kanya. Maikling kabanata lamang ang naitala na bumanggit tungkol sa haring ito. Isa sana siyang tao na naging dakilang hari, subalit ang kanyang naging masamang karanasan ang naging hadlang upang maging ganap ang kanyang katapatan sa Panginoon. Alam natin na hindi magtatagal ay magkakaroon din ng masamang hari ang kahariang ito at ngayon ay makikilala na natin siya. Sa mga pagkakataong ito ay malapit nang mabihag ang bansang Israel at ang Huda naman ay naging mababa ang kanilang kalagayan dahil sa mga kasalanan ni Akas. Sa Kabanata 28:1-2, ganito po ang sinasabi. 20 taon naman si Akas nang magsimulang maghari. Ang paghahari niya ay tumagal ng 16 na taon. Sa Jerusalem din siya tumira. Hindi siya tumulad sa kanyang nunong si David, kaya hindi siya naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang sinunod niya ay ang gawain ng ibang mga hari ng Israel. Si Akas ay naging masamang hari. Lumakad siya na tulad ng mga masasamang hari ng Israel. Si David ang naging pamantayan ng kabutihan ng mga taong ito at si Akas ay malayo sa pamantayang iyon. At ang naging bunga ng kasamaang ito ay ang pagbagsak ng Huda. Umagsak sa kamay ng mga Asiryano ang mga taga-Israel. Nagbigay ng maraming babala ang Diyos sa mga taga-Huda. Subalit sila man ay mabibihag din, hindi ng mga taga-Asirya, kundi ng mga taga-Babilonya. Sa talata 8, ganito po ang sinasabi. Naghain siya ng mga handog na susunugin sa kapatagan ng Ben-Hinnom. Pati mga anak niyang lalaki inihandog at sinunog bilang pagsunod sa karumaldumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Diyos nang dumating ang Israel. Kahit ang kanyang mga anak ay inihandog niya sa mga Diyos-Diyosan, isang gawaing karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Sa talata 4, ganito po ang sinasabi. Naghandog siya at nagsunog ng kamanyang sa mga dambana sa burol, sa mga bundok at sa lilim ng mga punong kahoy. Si Akas ay isang haring ipinagkaloob ang sarili sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil dito ay kasama niyang naging makasalanan ang buong kaharian. Ang pagiging pinuno ay isang kritikal na gawain. Maraming kalapit na pananagutan. Sa maraming pagkakataon, kapag hindi naging tapat sa Diyos ang mga pinuno, bumabagsak ang kalagayan ng isang bansa o ng kahit na anong samahan. Dahil isa sa mga batayan ng Diyos ng kanyang pagpapala sa atin ay ang ganap na pagsunod sa kanyang kalooban. Kung hindi tayo sumusunod sa kanya, ay wala tayong maaasahang pagpapala. Kapatid, huwag kang aasa ng anumang pagpapalang mula sa Panginoon kung malayo ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Lumapit ka sa kanya ngayon at maaasahan mo na aapaw ang kanyang biyaya at pagpapala sa isang buhay. Subukin mo siya ngayon. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 1, Talata 16, ganito po ang sinabi, mula sa kapuspusan ng kanyang biyaya ay nagsitanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O amang buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Salamat po sa mga gininto ang aral na aming nasumpungan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Hinihiling po namin muli na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Jesucristo. Siya nawa.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa patungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Sinasabing month of flowers ang Mayo, kaya naman isang mabulaklak na pagbati sa inyo mga kaagapay. Magandang May afternoon saan man kayo dito sa Pilipinas o sa ibang panigman ng daigdig. I hope na puno ng kulay at pag-asa ang inyong araw. At ano man ang ating dinadaanan sa ating personal na buhay o sa kalagayan man ng ating mundo ngayon, dalangin ko, at I'm sure, dalangin natin itong lahat, no? To see better days ahead. Hindi nawawala ang ating pag-asa dahil nananalig tayo sa ating Panginoong Diyos. Welcome sa Friday edition ng Papuri. Ako ang inyong kaagapay today, Kathy Garcia Alvarado. Handog kong muli ang mga original Filipino gospel music na nagpapasaya ng kalooban at nag-i-inspire sa bawat isa sa atin. Kaya dyan lang kayo, samahan ninyo ako. Sumasanghim papawid din ang programang Papuri sa mga istasyon ng radyo, CARE 104.3 The Way, FM Legazpi, Albay. Hello po sa inyong lahat na nakikinig mula sa lugar na aking nabanggit. Happy po ako na kasama ko kayo today dito sa Papuri. Ang ating pambungad na awitin, Talasalitaan. Ayan, isa sa mga kanta sa Gospel Bossa Nova album na aking sinulat at pinoduce sa gabay at pagpapala ng ating Diyos. Inareglo ng buong husay. Ako, super galing talaga nito ang aking good friend na ito, no? Si Ruth Rocabo Bagalay. Ayan, kasama kong umawit ang aking tukayo naman na si Kathy Amaka. Hello Ruth and hello Kathy. Sana nakikinig kayo ngayon. Well, today, isang album muli ang aking tampok. Ito ang Papuri 24 album, officially titled Papuri 24, Walang Makapaghihiwalay. Ito ay officially released noong April 2024 at nagtatampok sa 13 kanta na ating maririnig lahat today. Kayo ay nakikinig sa Papuri ngayong Biyernes. Narito na ang musika ng Papuri 24.

Kayo ay nakikinig sa Agapay ng Sambayanan. Welcome muli sa Friday edition ng Papuri kasama ang inyong lingkod at kaagapay, Cathy Garcia Alvarado. Para sa inyong mga comments and requests, pakishare lahat yan dyan sa ating Facebook page o mag-text sa Globe number 0916-296-6620 o sa Smart 0999-223-5675. Ayan, isasama ng ating napakahusay na production team ang inyong mga requests sa mga susunod na programa ng Papuri. Pinaaalala ko lang muli mga kaagapay na nasa streaming platforms na ang musika ng Papuri. Bisitahin nyo lamang ang ating FB page para sa link so you can listen and enjoy itong mga makalangit na musika anywhere and anytime you like. Sa mga susunod na buwan, madadagdagan pa yan ng mga new and upcoming releases.

Naku, antabayanan po natin yan at keep on listening. Sa ating second music segment, mapapakinggan natin ang lima pang kanta mula sa ating tampok na Papuri 24 album. Walang makapaghihiwalay. Alam nyo mga kaagapay, that's very true. No one and nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Nasa Book of Romans yan, chapter 8. Proof ito ng lalim ng pagmamahal ng ating Diyos sa atin. At kung mahal na mahal tayo ng Diyos, maniwala tayong He will provide all our needs. Sa Luke 12, malinaw ang paalala ni Jesus sa atin. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya? Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Pangako pa rin yan ng ating Panginoon na nasa kanyang salita na dapat nating isaisip at isapuso.

kalakihan ka. Sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot. Pare ko, yan ang totoo. Itaga sa bato.

Mga kaagapay, maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating programa today dito sa Friday edition ng Papuri this month of May. At bago ako tuluyang magpaalam, hiling ko lang sana sa inyo na mag-message kayo on how Papuri is helping you, how we are being used by our Lord to bless your life. Isang malaking pagpapala po sa amin ang marinig ang inyong mga kwento at inyong mga komento. Mag-message lang kayo sa ating Facebook page o mag-text sa mga numbers ng Globe. Again, 0916-296-6620 at sa Smart number 0999-223-5675. Keep tuned in dito po sa FEBC Radio for more uplifting music and messages. Sharing with you the message of love and salvation through Christ alone until all have heard. Babasahin kong muli ang Philippians 4 verses 19 and 20 at ito ang iiwan ko sa ating lahat today. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ako ang inyong naging kasama at kaagapay today, Cathy Garcia Alvarado, sa ating mapagpalang Diyos, ang taos-puso nating pasasalamat at papuri.

0: papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
2: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
1: Oo naman, be!
2: Bakit? Anong latest?
1: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
2: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
1: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng mabungang panalangin.
2: Maganda yan! Mas early start!
1: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
2: Eddie, updated na tayo!
1: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
2: Paano naman yung oras na Pilipinas?
1: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
2: Eh yung negosyo as in trabaho?
1: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
2: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
1: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
2: Eh yung mga panghapon na programa?
1: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
2: Balita ko, same time pa rin sila.
1: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
2: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
1: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
2: E pag Sunday, anong aabangan namin?
1: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
2: Nasusundan ng reflections, di ba?
1: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
2: Maganda yan! Sunod-sunod the blessings!
1: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
2: Tapos, may turning point din, di ba?
1: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
2: May short feature din dito, no?
1: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
2: Eh yung music and memories?
1: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight for living.
2: Sunod-sunod na talaga!
1: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
2: Tapos, may Stories That Build Faith din.
1: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
2: Nasusundan ng huling programa,
1: ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
3: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw po sa inyo lahat, mga kagapay. Welcome po muli dito sa 702 DZAS. At tayo po ay nandito muli sa Heartline Friday Night Edition. Kamusta kayo, mga kaagapay? Magandang araw sa inyo. Tayo po ay napapakinggan sa Heartline FEBC. At doon makikita nyo sa Far East Broadcasting Philippines, dun sa Facebook na page natin, pwede tayong makapagmanood ng ating programa. Ito po ang inyong Coach Philo, si Kuya Philo Laharca. Patuloy pa rin tayo sa pagtugon at pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kaagapay. At syempre, maririnig tayo at mapapanggan pa rin sa 702 DZAS AM Radio and sa Radyo TV ng Facebook. Napakahusay, napakatalino, kasama ko sa Alliance Graduate School. At magkapareho tayo ng high school, ano? Ate, sa Manila Science High School. Yan.
1: Manila Science High School, yes.
0: Yeah, wow, great. Yeah, nauna siya. Nauna ka doon sa Manila Science High School. Yan, ang ating very special guest ngayon. Walang iba, kundi si Ate Cheryl Falses. Hello, hello. Kamusta na? Magandang
1: Hi,
0: araw, Ate
1: Cheryl. Hi, Kuya Philo. Magandang araw, Kuya Philo. Magandang araw sa ating mga tagapanood.
0: Yes, alam niyo yung itong ating guest ni Ate Cheryl, nako. Siya ay RGC, Registered Guidance Counselor, at nagko-conduct siya ng counseling ministry sa Alliance Christian Gospel Church. Tuwan-tuwa ako doon sa mga estudyante diyan. Si Pastor Ronald Momisa. Uy. Mm-hmm. Promo kayo ha. Tuwan-tuwa ako diyan sa Alliance Graduate School. At kung kayo interesado magkaroon ng guidance and counseling course, at gusto niyo matuto sa counseling, diyan sa Alliance Graduate School. Wow, one of the best schools. Talagang top-notch school yan. Yan. Diyan kami galing ni Ate She. Talagang binuhat yun. Ayun eh. Well, you know, Ate She, well, I'd like to go to the questions. Pero bago yun, alam ko na maraming mga tao ang nag-aagam-agam ngayon, alam mo. Maraming nagkakaroon ng parang anxieties tungkol sa mga darating na panahon. Hanggang ngayon, ay ramdam pa rin ang ating economy dahil doon sa gera. Pero alam mo, buti na lang, medyo bumaba na yung LPG, ano? Dati, taso. Bumaba na rin, pero konti lang, ibinaba. And then, ang dami-dami mong makikita sa social media na mga rant-rant, mga negatibong mga galit na tao, mga taong may hinampo sa iba't ibang aspeto ng buhay, tsaka sa gobyerno, sa kung sino-sino. Ano bang magandang paghahanda o anong mga magandang perspektibo pagdating sa ganyan?
1: Nako, ang katotohanan talaga, Kuya Philo, is talaga marami tayong mga alalahanin, di ba? Marami mga bagay na nagdudulot ng balisa, no? Sa ating isipan, di ba? Mm-hmm. At that's the reality ng buhay yung Kuya Philo eh. Yun ang katotohanan sa buhay natin dito, no? Na meron tayong mga hinaharap na mga alalahanin at problema, di ba? Ngayon, kung itong mga alalahanin at problema, no, doon tayo talagang naka-focus at hindi natin nakikita, no, yung mga resources na binibigay din sa atin ng Panginoong Jesus, no, ng Diyos, upang maharap natin ng tama, no, in healthy ways yung katotohanan ng buhay, no, na maraming kabalisaan at maraming mga alalahanin, no, ay talagang maaapektuhan yung ating pagkatao, buong pagkatao, no? Yeah, ating katawan, yung ating kalusugan, no, maaapektuhan.
0: Minsan nanood ako niyan, mga inabot ako ng mga ating gabi, hindi na ako makatulog. Alam mo, ang nararamdaman mo, ano ba yan? Bakit ganito mundo? Ganun.
1: Yes. Kasi ganyan, pag napanood natin, ano, itong nangyayari, no? Sabi mo nga kanina, guwaba na yung halaga ng krudo, pero kahit bumaba na siya, mataas pa rin siya, Kuya Pilo. At pag tumaas yung halaga ng krudo, lahat ng produkto, Kuya Pilo, ay magtataasan din, di ba? So, pag naka, hindi naman talaga may iwasang hindi mo isipin yan, di ba? O, ganun, no? At pag narinig na natin lahat yan, no? Nararamdaman na natin sa katawan natin, no? Pag inisip na natin yan at talagang focus tayo doon sa mga alalahanin at problema, no? Nararamdaman natin sa katawan yan, Kuya Pilo. At bakit natin maramdaman sa katawan yan? Kasi talagang sumusunod yung katawan natin sa kung ano ang iniisip natin, no?
0: Kung ano takbo ng utak.
1: Tumataas na yung mga stress hormones, no? At yung stress hormones na yan sa ating katawan at sa ating isip, eh, maraming epekto. Hindi lamang physical, kundi mental na kalusugan natin.
0: So, anong dapat gawin? What can we do about it?
1: Oh, ano yan, Kuya Pilo, no? Yung approach natin dyan is holistic, no? Buong ano, buong pagharap nito sa mga ganitong katotohanan ng buhay, no? So, unang-una ay aalagaan natin ang ating physical na katawan,
0: Ay,
1: no? Aalagaan natin yung ating physical na katawan kasi kaiisip mo, hindi ka na makatulog. Mga ganon, di ba? Apektado na yung tulog mo. Tapos, yes, Kuya Pilo. Oh, so aalagaan natin yung ating buong katawan, tawag dito, physical. Aalagaan din natin ang ating mental na kalagayan, no? Ano ba ang ating ano, ang ating pinag-uukulan ng panahon at pag-iisip natin, no? Saan tayo naka-focus, no? Yes, talagang hindi maiiwasan na makita natin ang mga problema, 'di ba? Pero tingnan din natin, no, yung mga resources na ibinigay sa atin ng Panginoon, no, upang harapin itong mga
0: Yon.
1: problema na ito.
0: Oh,
1: Ang
0: that's
1: Panginoon din, no? Yung ano natin, no? Yung pananampalataya at paniniwala natin, no? Sa Diyos, yung tiwala natin, no? Na maraming mga bagay beyond our control, no? But nananampalataya at naniniwala tayo, no? Na hindi man natin nakikita, kunit nararanasan natin na kumikilos at gumagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay.
0: Ayan. Oh, nako. Mga kaagapay, yan, narinig niyo si Ate Shea, no? Yung tiwala sa Panginoon, isang bagay na talaga magpoprotekta sa atin sa mga agam-agam na ito. Dahil ang tiwala ay isang bagay na nakakakita ng pagkilos ng Diyos. Invisible yon, pero mayroong kumpiyansa na idinudulot na nagbibigay sa atin pag-asa. Ako nga natutuwa ako na kahit na ba ganito, alam ko mataas ang presyo ng mga bagay ngayon. Nagtitipid ako. Kalain mo kaya ko pala magtiis. Minsan natutuwa ako na akala ko hindi ko kaya yung walang merienda. Yung pwede naman pala. Pwede pala kahit walang merienda. Yun. Kakain lang na madami sa umaga. Ganyan. Ayun. Pero pwede rin pala. Minsan nag-2 times a day na lang o once a day na lang kumain. Ano? Yun. Akala ko hindi kaya. Kaya pala. Pero magugulat ka kung paano ka isustain ng Diyos. Ano? Grabe. Yung hindi mo na-try, pero kapag sinubukan mo, ay, makikita mo, ay, meron palang nangyayari. Merong miracle talaga. And
1: kasi
0: then,
1: binigyan din tayo ng Panginoon ng kakayanan, no, to adapt, no, na mag-adjust tayo, no, sa realities ng ating buhay, no. So yung kakayanan na yan, no, ay galing din sa Panginoon, no, at gagamitin natin, no, para din sa pagharap natin sa ating mga ano, sa ating buhay, no? Katulad nga sinabi mo eh, di ba? Yung mag-a-adjust tayo, mag-a-adapt tayo.
0: Yeah. Ayan, nako, mga kaagapay. Magandang-magandang payo at yun. Lagi nating antabayanan ang gawa ng Diyos. Kaya ngayon, Ready na tayo. Ito ang next question natin sa ating mga listener. Are you ready, Ate She?
1: Okay, Kuya Pilo.
0: Okay, ito. Bagay na bagay sa iyo. Sabi niya, may dalawang anak po ako. Hindi ko alam kung normal pa ba ito, pero ang bilis ko pong maerita sa bahay kahit wala namang malaking problema. Parang pagod na pagod lagi ulo ko. Siguro mga toddler pa to, hindi ko alam ko. Hindi naman niya nasabi kung ilang taon na yung anak niya. Pero mukhang mabilis nga siyang mairita. Parang nakita ko to sa restaurant eh. meron tindera ng restaurant. Isa lang siyang nagtitinda doon. At yung dalawa niyang anak na maliit, eh ang gulo. Ay, naku, kawawa. Ang dami niya si kaso. Pero ayun, kudos sa iyo mga magulang dyan na masipag at matyaga. Naku, ayan. Sige nga, Ate She, paano ba hindi mairita? Pero palagay ko malaking bagay yung pagod din. No?
1: Pagod talaga siya, no? Ang sabi ng ating tagapanood, Kuya Pilo, no, tanong niya, normal ba yung nararanasan niya? No? Tapos dalawa yung sinabi niya, eh, nabanggit niya, eh, no? Yung, yun nga, ang bilis mairita, no? Sa bahay, kahit wala namang malaking problema. Tapos, parang pagod na pagod daw ang lagi ang ulo niya, no? So bakit parang laging pagod na pagod ang ulo, no?
0: Bakit nga ba?
1: Kadalasan, no, ano ang kadalasan ang dahilan nito, no? Pagod na pagod yung ulo eh. Kuya Pilo, isip ng isip kaya, 'di ba?
0: Siyempre.
1: Yan ang na-mention niya eh, no? Pagod na pagod ang ulo. So kadalasan ito ay dala ng sobrang pag-iisip, no? Hindi napapahinga ang isip sa pag-iisip sa mga alalahanin at problema, no? Yung na-mention niya rito, kahit wala namang malaking problema, na-mention niya, di ba? Kahit wala namang daw malaking problema, naiirita siya, no? Kasi, Kuya Pilo, yung pinoproblema, kahit yung maliliit na bagay na hindi naman kailangang problemahin, no? So, ngayon, ang nangyayari, laging anxious o balisa ang isip. Kaya, yung experience niya na parang laging pagod na pagod ang ulo.
0: Teka, matanong ko lang. Kung ang utak ay napapagod dahil isip ng isip, paano yung nagpapahinga na isip? Ano yun? Wala nang iniisip? Parang hirap yata yun. Hindi ko pwedeng, hindi ko pa naisip na kung paano yung hindi mag-isip. Paano yung nagpapahinga ang utak? Paano ba yun?
1: Kahit na tayo nag-iisip, Kuya Pilo, ay merong kapahingahan, no? Kung tawag dito, at the back of our mind, no? Meron tayong pinanghahawakan, no? Na tawag dito, na paniniwala, no?
0: Kung nagpapakalma,
1: makakatulong sa atin para tayo, kahit na nag-iisip, ay merong pakiramdam, no? Maramdaman natin yung kapatantagan, kapayapaan, no?
0: So, ibig sabihin, hindi naman titigil ang pag-iisip, pero papalitan lang ng mula sa pag-aagam-agam o pagbabalisa, pupunta sa kapayapaan.
1: Yan. Kasi Kuya Pilo, no, tawag dito, kung may mga problema tayo, meron tayong mga iniisip, no, at hinaharap natin itong mga problema natin, no, pero Kuya Pilo, yung bang meron tayong paniniwala at pananampalataya na kung gagawin natin, no, yung ating bahagi, no, kahit mahirap, no, nariyan yung ating paniniwala na meron tayong tulong, no? Meron tayong tulong, no, sa anumang kalagayan na ating kinakaharap, no? Yun bang pananampalataya na pag dinala natin sa Panginoon, no, yung ating mga alalahanin, no, at ibinigay natin yung ating mga alalahanin sa Panginoon, no, tayo ay nakakaroon, nakakaranas ng kapahingahan sa ating isip.
0: I see. Okay. Wow. So, magandang bagay yung binibigyan natin yung chance na maging panatag. Kasi yun yung rest ng utak. Oo, yung pananampalataya na mayroong pag-asang mapanatag ang buhay. Ano?
1: Yan, oo. So, unang-una yun, Kuya Pilo, no? Na nakakapagbigay, nakakatulong sa atin upang tayo ay mapanatag sa kabila ng mga alalahanin, no, ng buhay.
0: Oh.
1: Pero kailangan din meron tayong mga practices, no, upang matulungan, no, ang ating katawan at ang ating isip na mapahinga sa mga alalahanin. Yan, ba? So, ano yung ating mga ano maaaring gawin katulad nga nitong ating ano no ating tagapanood no hindi mapahinga ang isip sa kaiisip so da nagiging irritable siya dahil
0: Yan.
1: dito
0: Oo.
1: Kuya Pilo no
0: Sigurado
1: paano
0: yan.
1: ka naman hindi magiging irritable Kuya Pilo no kung lagi na lang ang so lagi kang isip na mga problema di ba at habang iniisip natin Kuya Pilo ang mga problema natin ang ating katawan ay nagre-respond, no? Doon sa kung ano yung iniisip natin ng mga problema, no? Tumataas yung ating mga stress, hormones, and chemicals, Kuya
0: Oo,
1: Pilo, sa
0: totoo.
1: ating isip at sa ating katawan. Pag tumaas na yung mga stress hormones natin, Kuya Pilo, andyan na mararamdaman natin yung mga bumibilis ang tibok ng puso, yan, mababaw yung paghinga, tapos nararamdaman natin na parang ang bilis ng yung malakas yung pounding ng heart natin, ganoon. Tapos tumataas yung acidity natin, sumasakit yung ulo natin, yung mga ganyan. Dahil dala yon noong mataas na level ng stress hormones and
0: Yan.
1: chemicals sa ating utak at sa ating katawan, no? Kaya tayo nagiging irritable. Hindi tayo
0: Siguro yung
1: irritable.
0: pagod, nakakataas ng stress hormone, tama?
1: Oh, kasi meaning pagod ka, no? Physically, no? Tawag dito, pagod ka. So ibig sabihin, tawag dito, kailangan ng pagkilos noon. At pag kailangan ng pagkilos, yung body natin magre-respond, magpo-produce siya ng mga hormones na kailangan para ikaw ay makakilos, di ba? Pero ngayon, kung sobra ang production ng hormones, no? At chemicals, no? Napupuno ang ating katawan, napupuno ang ating brain, no? Ng mga stress chemicals and hormones. At 'yun ang nagdadala, kuya, nung ano, ng mga sakit, no? Sakit na pisikal at sakit na emosyonal, no? Kaya merong ano 'yon eh, yung tawag dito ano, yung karampatang tawag dito
0: Yes.
1: pag-respond ng katawan
0: Okay.
1: natin sa
0: Oo.
1: kung ano ang ating iniisip at
0: Okay.
1: ginagawa.
0: Alam mo, may naalala ako sa Bible na yung si Kristo kasi one time, ito na, mababasa mo to sa Mark. Sa Mark chapter 1 na nung nag-minister si Kristo, isang araw, edi ang dami niyang ginawa, tapos pumunta pa siya dun sa bahay ni Pedro. Ito sa bahay ni Pedro, after ng ministry, nag-minister pa siya doon sa kananay ni Pedro. Tapos, ang nangyari, siguro, feeling ko pag napagod na si Kristo noon. Kaya lang, after nung gabi na yon, bumangon pa siyang maagang maagas the next day. So sa parang very early in the morning, habang madilim pa, bumangon ng Panginoong Heso Kristo at pumunta sa solitary place, sa isang pribadong lugar. At nag-pray pa. So, sabi ko, wow, sobra naman yun. Hindi ka pa ba siya napabago? Tapos ang aga-agang nagising. So parang nakita ko, ang tama yung sinabi mo, Ate She. Kasi may panahon na dapat mapahinga ang iyong utak. Hindi yan napapahinga ng tulog lang. Kundi napapahinga siya nung one ng ginawa ni Kristo mag-pray. At nagawa niyang ibigay yung buhay, yung pagkakataon na yun sa Panginoong Diyos. hindi siya, meron siyang separate time para sa Panginoon. Nagkaroon ng peace. I think that's nakaka-recover. Oo. Nakaka-recover ang utak.
1: Tama. Tama yan, Kuya Pilo, no? Yung ang ating ano spiritual practice, no?
0: Yes.
1: Yun, nakakabigay talaga ng kapahingahan, no, sa ating nag-aalalang isip, no? Oh,
0: Yung
1: sabi nga sa ano
0: pagtitiwala sa
1: eh,
0: Diyos, ano?
1: no, sabi sa Philippians, no, sa Philippians 4, 6 and 7,
0: Yes.
1: no? Do not be anxious
0: About
1: about
0: anything.
1: anything, no? But in everything by prayer
0: Yeah.
1: and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, no?
0: Ayun.
1: Passes all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Na napakahalaga, no, ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, at ine-express natin yung pananalig at pananampalatig at pananampalataya natin kay Jesucristo sa pamamagitan ng ganun, ano, na tayo

0: na maranasan yung kapanatagan sa kabila ng humaharap tayo sa maraming alalahanin. At the same time, meron tayong mga physical practices, Kuya Pilo, na makakatulong upang makalma, no,
1: Ay, maganda
0: ang
1: yan.
0: ating katawan, no? At ano lang to, Kuya Pilo, very tawag dito available, no? At libre at walang gastos, no?
1: Ano yun?
0: Tandem yan, Kuya Pilo, no?
1: Oh.
0: Yung hydration, no?
1: Tubig.
0: Yung pag-inom ng tubig, no? Importante na uminom tayo ng tubig, 8 glasses of water a day and as needed, no? Yung pag nararamdaman mo na para sumasakit na ulo ko, sumisikip na yung dibdib ko sa ano ganyan.
1: Oh,
0: Inom ka ng
1: tama.
0: tubig. Oh, 1 glass of water a day. That helps, no? Yung ating magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at regulated, no? Yung kalmadong pakiramdam. Ayan. At ang kapartner niya, Kuya Pilo, ay paghinga, breathing.
1: Baka makatulog na yun.
0: Breathing. Ang breathing kasi, no, pag mas meron tayong magandang supply ng oxygen sa brain natin, no, at sa body systems natin, ay malaking tulong din upang makalma, no, ang ating katawan. So yung dalawang 'yan, no, maramdaman mo na maganda na ikaw ay tawag dito, sensitive, no, sa kung anong nararamdaman mo sa katawan mo. So sabi natin, pakinggan natin ang ating katawan, no?
1: Yan. Oo.
0: Oo. No, nararamdaman na natin sa katawan natin 'yan eh, no? Yung
1: Yes.
0: ano, yung stress na ganyan. So, kailangan na ano, na mag-practice tayo ng hydration and breathing para matulungan ang ating katawan na ma-relax at makalma.
1: Yeah. Wow. Naku, mukhang bagay na bagay yan dito sa dalawa nating extra listeners. Ano? Dahil kasi may dalawa pang question dito, relate na relate eh. Sabi nung isa, hindi ko na alam kung paano ko sisimulan sabihin to, pero lagi akong kabado kahit simpleng bagay lang. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Kailangan ko ba magpa-check? Yun yung isa, parang kabado lagi. Ito namang ikalawa, sabi niya, isa po akong driver. Tuwing gabi, pag uwi ko, tsaka bumabalik lahat ng iniisip ko. Pera, pamilya, trabaho. Hindi ako makatulog minsan. Paano ko po ba mapapahinga utak ko? I think, angkop na ako, angkop sa kanya ito, no? Yung driver. Yung isa naman, kabado. Siguro magandang isagot doon yung tanong na niya. Meron siyang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Kailangan ko daw niya magpa-check. Ayan. Naku.
0: Meron
1: bagay na
0: mga
1: bagay ito. Mga kaagapay, baka ito ikaw at ganito din sa'yo. Ito, pakinggan mo ito.
0: Ayan. So, tinanungan niya, Kuya Pilo, no? No? Bakit kahit simpleng bagay lang, talagang nararamdaman niya na kabado siya, no? Tapos may bigat na dibdib, sa dibdib, no? Hindi niya maipaliwanag. Kaya nga tanong, kailangan ko na ba magpa-check? No? Ayan, so, in other words, Kuya Pilo, no, sa tingin niya, no, wala naman talagang rason o enough reason para siya ay kabahan, pero kinakabahan siya. No? Ano ba ang pakiramdam ng katawan na sa katawan ng isang kabado, Kuya Pilo?
1: Siyempre.
0: Ano ba ang nararamdaman ng isang taong kabado sa kanyang katawan?
1: Siyempre, nararamdaman niya na kumakabog ang dibdib, parang mayroong mangyayaring pangit o masama, nakakaisip siya ng negatibo na siya ay napipigilan na kumilos. Parang, o kaya ay napapatakbo o baka magpapanik o yung panic attack kung tawagin natin.
0: Yeah. O kaya natin nalalaman, Kuya Pilo, nakabado tayo kasi nararamdaman natin sa katawan natin yan. Sabi mo nga, kumakabog, no?
1: Okay.
0: Yung dibdib, no?
1: Oh.
0: Tapos parang, dahil nga, yung parang kinakapos ng hangin, no? Kasi
1: yan, oo.
0: Pag ganyan, pag kabado ka, mababaw yung paghinga mo. Kaya parang kinakapos ka ng hangin. Nalalamig, nagpapoy sa mga palad, no? Mabigat. Parang meron nakadagan sa dibdib, ganyan, ano? No? So, kaya natin nalalaman kinakabahan tayo dahil doon sa nararamdaman natin sa katawan at sa tumatakbo sa ating isip, no? Tanungan niya, kailangan na ba niya magpa-check, no?

0: So, ang ano natin diyan, Kuya Pilo, no? Sa tingin ko, Kuya Pilo, yung mabuti na mag-consult mo na siya sa isang medical doctor
1: Ayan.
0: para makita kung ang nararamdaman niya ay dala ng isang medical issue o physical issue katulad ng problema sa thyroid. Kasi kuya, pareho kasi nang nararamdaman niya ang sintomas nung may problema sa thyroid,
1: Oh, the
0: hypothyroidism,
1: hyperthyroid.
0: hyperthyroidism,
1: Oh.
0: o yung parang kababo ka lagi.
1: Oh.
0: Malakas lagi tibok ng puso mo, no? So importante, no, kasi minsan tumatulon na tayo dun sa ay, ano 'yan, psychological 'yan.
1: Oh.
0: I-rule out muna natin, no? So, maganda na magpa-check up muna siya para malaman ano talaga yung dahilan nung kanyang nararamdaman na yon sa kanyang katawan. No?
1: Yan, baka nga medical, oo.
0: Dahil baka medical, di ba? Ngayon, kung nalaman na, oh, wala naman, okay naman, wala namang problema, no? Wala namang medical or biological cause yung nararamdaman niya.
1: Oo.
0: No. So, tsaka natin maaaring consider na maaaring psychological nga yan, no? Yung sa kaisip ng mga
1: Oh.
0: problema, no, ganyan. No. At kung psychological nga ang cause ng kanyang laging kabado, no, nararamdaman niya sa katawan niya, then tsaka natin ma-address, no, ng tama yung kanyang nararamdaman sa katawan.
1: So, magkukonsulta siya sa counselor or sa...
0: Tsaka siya mag-consult sa
1: Oh.
0: counselor or therapist. Pero unahin niya muna. Kasi ang mangyayari niya, pag mag-consult siya sa counselor, no? Kasi ako, kung ako yon, i-ano ko muna sa kanya na pa-check din tayo, no?
1: Medical
0: Sa
1: muna.
0: medical doctor, oo, para ma-rule out natin yung biological or medical
1: Yes.
0: cause ng nararamdaman mo sa iyong katawan. Yan.
1: Yes, yan. Oh, yan. Uy, ang ganda ng mga kasagutan na yan. Alam mo mga kaagapay, nako, kung kayo ay may nararamdaman ganun, alam nyo na yung step. Tingnan nyo muna, baka medical. Then, pagka wala naman, wala namang medical problem, then you can go for counseling. And then, kung kailangan ng further treatment, psychotherapy. Yan, sa psychologist. Ayan. Yun. Yun eh, kung wala lang medical problem. Pero alam mo, totoo po yun, na minsan yung hypertension eh, lumilitaw, parang panic attack. Kaya kailangan very well-trained yung magkakausap eh, no? Yan. Mamaya ate, tatanong ko yung ano nyo, yung contacts nyo para kung mayroong magpapa-counseling sa inyo, ay pwede kayong ma-consult. Yan. Ayun. Nako! Mga kaagapay, I'm so happy na kasama natin dito si Ate Cheryl Falsis, ano? At talagang tuloy-tuloy din tayo sa ating mga greetings sa inyo. By the way, thank you very much, SG Guron. Hello, ate. Kamusta ka na? Naandyan sa Turkey. Si Efren Martin Esteban, thank you very much sa inyo. At kay Doc Adrian, thank you very much for continuing to listen sa atin, ano, sa ating very, very wonderful program. Thank you very much sa inyong lahat. Ano? Salamat din at gusto kong batiin si Ayan Larca. Hello ate, kapatid ko. Si Antonio Rubilio, si Michiri Jeronimo Suniga, si Becca Mendoza, Angelica Cabaron, Ate Angie, Rain Maximo, si Teodoro Gachuan, ito, in-law, brother-in-law. Hello, Kuya Ted. Tsaka si Daniel Nogales. Kasama din sila Imelda Paklagon, Roldan Domingo, Don Reyes, Pastor Don, Donny Laharca, Efren Esteban, tsaka si Gwen June Mata. Ayan. And salamat din kay Daniel Valdez sa iyong patuloy na support. Ayun. Thank you very much sa mga sumusubaybay dyan. Okay. Anyway, before we take a break, okay, mabanggit ko lang, ang tao ba na nagkakaroon ng hirap sa hinga, ba, pwedeng hika. Pwede nga, baka medical nga, no? Kung kunwari, tayo ay naando sa sitwasyon na katulad nitong ating mga listeners, kung ikaw ay parang kabado, simpleng bagay kabado, ano yung unang-unang pwedeng gawin? Yung practical na pwedeng gawin? Well, ako, nire-recommend ako doon sa iba na kung ikaw ay kabadong kabado, eh huwag kang magpanik. Huwag kang mag... Huwag mong papatulan yung kaba. Kung ikaw nagda-drive, edi pumarada ka muna, hinto ka muna. Pahinga. Kung matatawagan mo yung doktor mo o kung matatawagan mo yung kamag-anak mo para sunduin ka. Kasi mas madaling magawa yon kung hindi ka magpapanik. Ano kaya yung mga maganda pang mga bagay na pwede natin gawin kung tayo ay naandun sa ganong sitwasyon?
0: Yeah, Kuya Pilo, yung panic, no? Tawag dito, mahirap natin sabihin huwag kang magpanik eh. No? Kasi nararamdaman niya sa katawan niya yun eh. No? So, ang gagawin mo talaga, unang-una, is kalmahin ang iyong katawan. No? So, katulad na sinabi ko, unang-unang step mo dyan is you pause. Kaya mag-pause ka kung ano man ginagawa mo, no? Mag-pause ka, no? At uminom ng tubig at huminga.
1: Minya.
0: No? Oo. At pagkatapos ay mag-reflect ka, no? Usually kasi pag walang ano, walang pause, dire-diretso yan Kuya Pilo eh, na mag-aano ka na eh, papanik ka. So,
1: ituloy natin yan. Dahil kasi yes, magpa-pause tayo muna sa isang break. Ituloy natin yung mga practical tips na yan dahil kasi mga kagapay, next, pag-atabay nyo, hilahin nyo na yung mga katropa nyo. Itong darating na next part ng ating program, italakay natin yan. Sa pagbabalik na Heartline, Pride Don't Go Away, we'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan. Turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Nako, salamat na marami sa inyong pagantabay dito sa Heartline Edition. Tuloy-tuloy tayo kasama dito si ating counselor na si Ate Cheryl Falsis. Pero bago yun, gusto ko lang batiin din yung mga kaagapay nating nakikinig sa iba't ibang lugar. So gaya ng ating talagang sumasugid na fans si Mondi and Janine kasama si Isabella Bernal dyan sa New York City. Sa Caloocan Bible Church, si Brother Roman, si Kuya Efrain, Pastor Ben, thank you very much for listening. Sa UAE, si Kuya Edgar and Rose Inoveso, si Efrain and Erica, kasama si Caleb, pero nasa Canada na sila, no? Yan. Thank you very much. Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong, mga Blessed Bishop. Bishop Resty, hello! Good to see you. Sa California naman, Pastor Tito Falguera, Ate Des Agcawili, and Ate Claire Cartel sa California. Si Ate Chi Bumanlag Santo sa US, pati si Doc Arnie and si Attorney Sara Bersenio. Oh, na-miss ka namin dahil umuwi ka pala dito sa Pilipinas, ha, Ate Sara. And nakabalik ka na daw. Well, good to know that you visited. Thank you din sa pag-listen si Ate Vicky Dulcero Galino kasama kanyang husband sa Guam. At sa Japan, si Kuya Ferdy and Ging Katabay, sama si Ian and Earl. Hello, Kuya Ferdy, kamusta ka na? Balita naman dyan. And get well soon, take care of yourself, okay? God bless to you. Kay Malen and Ate Karen Damian din. Sa Philippine National University, si Dr. Marivic Pimentel, si Ate Nadine, si Jen, si Jella, si Juliana, si Mark, tsaka si Bea, mga assistant niya doon sa PNU. Dito naman, salamat sa mga katropa natin, si Ate Marivic Loterio, si Nanay Rosa Balinas dyan sa Malabon, si Rolin, si Sheila, tsaka si Lemuel Balinas dyan sa Antipolo. Ayan. Thank you very much, Pastor Daniel at Pastor Normie Herrera sa Victory Caloocan dyan. Thank you so much. Ayan. Well, thank you din sa ating mga doctors sa Back to the Bible. Ayan, alam nyo ba na ang mga clinic natin bukas pa rin dyan kay Dr. Ken Villanueva, Cardiology, Myra Ngo sa Nephrology, Dr. Carmela Encarnacion sa Psychiatry, Doktora Maria Luisa Aku sa OB-GYN, si Dr. Bernie Dimakali sa EENT, si Dr. Brigida Sales sa dentist natin, at ang doctors Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, mga ophthalmologists, and Cynthia Del Mundo, ang ating optometrist. Dr. Geraldine Emperador, kamusta kayo? Ating dermatologist. Si Ate Sheila, si Dr. Sheila Tomas, pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, ang ating diabetologist. Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. At ang nag-a-assist sa atin, si Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annaline Apolinario, and Minda Superable. Dyan sa second floor, Back to the Bible. Good to be with you. Salamat sa pakikinig. Ano? Kamusta, kamusta dyan? Alam mo ba, Ate Shed, dyan sa Back to the Bible, doon sa second floor ako nagkiklinik. Pwede ka rin gumamit doon. One time pagka makita mo yun. Ano? And I know na yan si Ate Shed. Pwede nyo rin i-meet doon. So, malapit kayo sa May West Avenue, gusto nyo makausap ako si Ate Shea. Ayan. Ay, by the way, bago ko malimutan, kakailanganin ko, Ate Shea, yung contacts nyo. Yung mga tao na gustong magpa-counseling sa inyo ay makapag-connect sa inyo. Well, probably a phone number or any usual, ano? Is it possible to get your number now or later?
1: Yeah, pwede naman Kuya Pilo, no? If you have time na ibigay ko ngayon.
0: Oh, please, yes.
1: Sige. So, ito, nakalink ito sa WhatsApp at sa Viber. No? Yung aking mobile number, 0917-891-0590. Ayan. Yeah, Cheryl Falsis, yun ang account. Name ko sa WhatsApp at sa Viber.
0: Alam niyo si Ate Cheryl ay ano yan, eksperto sa traumatology kasi nag-take up siya ng traumatology sa Green Cross Academy of Traumatology. Saan nga ito? Sa ito ba sa saang bansa?
1: Dito ang training, Kuya Pilo, meron na ano, tawag dito, merong face-to-face training at meron din na nasa online.
0: Pero ang head office nito ay nasa US, right? Yan. So yan.
1: Yes,
0: the US Green Cross Academy of Traumatology. Yan si Ate Cher. Nako. Pagka kayo ay merong gusto i-consult, ayun, alam niyo na yung mga numbers niya. 0917-891-0590. Mag-set lang kayo ng appointment via Viber or WhatsApp. Yan. Ayan, nako, nakakatuwa. Sige. Nahinto tayo kanina sa mga practical tips para doon sa mga kinakabahan. Doon sa mga biglang nakakaramdam na, natatakot ako o kaya nakakabahan ka ng bigla. Isa sa mga tips na nabigay ni Ate Shea ay una, uminom kayo ng tubig para mahimasmasan. Kalawa, huminga. Ayun, huminga. Ayan, yun. At meron pang idadagdag si Ate Cheryl. Go ahead, Ate Cheryl.
1: So, pwede din, Kuya Pilo, na actually, makakatulong talaga sa atin kasi bakit nagpapanic attack, ano? So, ibig sabihin talagang yung ano, mataas na yung stress hormones and chemicals sa brain at saka sa body, no? So, ang importante talaga is yung adjustment sa lifestyle, Kuya Pilo, no? Kailangan talaga ng healthy lifestyle, no? Yung, so, aside from you drinking 8 glasses of water a day, no? And yung diaphragm breathing sa buong maghapon, no? Sa umaga, pagising, middle of the morning, middle of the afternoon, sa gabi, bago matulog, yan. Merong mga breathing na tama, no? Para maka-concentrate ka if you need to focus on your work. Sa gabi, para makatulog ka ng maayos sa gabi, meron ding breathing for good quality sleep, no? So, kailangan yung ano, healthy lifestyle, like nag-e-exercise, yung ano ka, yung tawag dito, physically active ka, no? Nagpapaaraw, no?
0: Ayan.
1: Kasi very healthy yung tayo ay tinatamaan din ng araw, wag naman yung nasa kataasan ng init ng araw, ano? Pwedeng ano sa umaga.
0: Umaga, yan.
1: Oo, yun sa umaga
0: vitamin
1: na araw,
0: D.
1: Ganyan. Yes, oo. Very important yun kasi sa production of ano healthy hormones, no? Yung pagpapaaraw, yung pag-exercise, yan. Oo. Tapos yung magandang pagtulog sa gabi. Napaka-importante ng sleep, no? Kasi hindi lang tayo basta natutulog, no? Ang importante is yung quality sleep.
0: Yan.
1: Yung meron kang malalim na pagtulog, yon. So, meron mga sleep hygiene na dapat pinapractice, no? Kuya Pilo, karaniwan yung iba, pinagawa nilang pang pantok yung nag sa cellphone bago matulog.
0: Ay.
1: Naku, wag na wag talaga yon, no? Kasi
0: wag.
1: Talagang hindi ka magkakaroon ng magandang ano,
0: tulog.
1: magandang pagtulog sa gabi kung
0: Yan.
1: ikaw ay magse-cellphone. So,
0: Ay, totoo
1: dapat
0: yan.
1: mga Oo, dapat mga an hour before ano bedtime hindi ka na nagsi-cellphone, no? So, maraming makikita naman natin 'yan, mababasa natin, no? No, ano ang dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng magandang tulog sa gabi. Pero napaka-importante talaga 'yon, yung quality sleep, 'di ba?
0: Kailangan masaya ka. Siguro yung iba kong recommendation na nakukuha is kumain kang durian, o kaya kumain kang saging.
1: Okay, yeah, mga pagkain.
0: O kaya kumain ka na may kasamang masaya at then masaya yung usapan nyo. Yun, tayo ganun eh. Pagka kwentong kutsero lang o kaya kwentong wala lang, yung bang nakakagaan ng kalooban, yun. Ano sarap
1: yun. Kasi yun, no, hindi laging problema, laging seryoso. Oo, yung magkaroon din ng fun, no? Kasi
0: yan.
1: Pag nakaramdam ka ng saya, Kuya Pilo, ibig sabihin yan, the fact na naramdaman mo yung saya, nagkaroon ka ng mga healthy production of healthy hormones sa iyong body at saka healthy brain chemicals. Kaya naramdaman mo yung saya. So maganda yung magkaroon ka ng hobbies, no? Like, mag-gardening ka, no? Meron kang sports, no? Dancing, ganyan. Painting, yung mga creative, ano, activities, gano'n. Lalabas with friends, no? Lalabas ka with friends ka, ano kayo, mag-update kayo, magkwentuhan kayo, yon. So, yung mga ganong, ano, mga ganong activities. Pero, syempre, napaka-importante, lagi tayong babalik, yung soul care natin, yung pangangalaga natin, no? Sa ating, ano, sa ating spirit, no? Sabi nga sa Isaiah 26:3, no? You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you, no? So yung katotohanan na marami mga problema at talalahanin, pero nakafocus pa rin tayo habang ginagawa natin yung bahagi natin upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Nakafocus tayo, no, sa Panginoong Heso Kristo, no? Doon tayo nakatingin sa Panginoong Heso Kristo na alam natin na may kapangyarihan, may kakayanan, at puspos ng biyaya, no, para tugunan ang ating mga pangangailangan. Of course, meron tayong bahagi, no? Gagawin natin yung ating bahagi, no? Ngunit nandoon yung ating focus, no, sa ating Panginoong Heso Kristo upang yung ating isipan, no, ay mapayapa, no, at mapanatag, no? Dahil nga hindi naman natin kontrolado ang lahat ng bagay, no? Ngunit naniniwala tayo na ang Panginoong Jesus, no, ay may control sa lahat ng bagay. So, ibibigay natin sa Kanya yung ating mga alalahanin, di ba? At ang
0: Ako.
1: banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, ng
0: Yes.
1: isip.
0: Absolutely. Alam mo, hindi man mapatunayan ang siyensya, pero ito, proof, ha? Proof. Ilan taon ka na? Oh, kailan pa
1: Sino?
0: sumablay? Ilan taon ka na? Para doon sa mga kaagapay natin nakikinig. Ilan taon ka
1: Okay,
0: na?
1: sige.
0: Kailan
1: Okay.
0: pa sumablay ang Diyos? At paano mo narating yung edad na yan? Oh, marami sa atin magtataka, uy, umabot na pala ako sa ganitong edad. Pero hindi tayo paliwanag. Paano nangyari yon? Hindi naman perfecto yung mga nagaganap sa buong mundo, pero andito pa rin, sustained by the grace of the Lord. Praise God. Nako, eto, Ate She, usapang mag-asawa naman. Are you ready? Eto naman,
1: Okay.
0: tanong ng
1: Sige,
0: ating
1: kuya.
0: kaagapay. Yan, eto na, sabi niya, sabi ng listener natin, kapag nag-uusap kami ng asawa ko, laging nauwi sa tampuhan. Kahit simpleng usapan lang. Nagtatanong na ako kung may problema ba talaga kami o ganito lang talaga. Lagi may tampuhan. Ano yon?
1: Nako,
0: Nakalungkot naman
1: may
0: yan.
1: problema daw ba sila o ganun lang?
0: Parang
1: No?
0: hindi
1: Na pag
0: naman yata
1: nag-uusap ay
0: normal
1: nauwi
0: yon.
1: sa tampuhan, kuya.
0: E di ba kung kinasal kayo, ang saya-saya noon. Kung
1: Oh.
0: kayo ay naging kayo, naging mag-asawa, ang saya-saya noon. Bakit naman tampuhan? Ano man nangyari? Mukhang hindi pa niya
1: Yun, so ang tanong niya, no? May problema ba talaga kami o ganito lang talaga, no? Eh, hindi healthy, Kuya Pilo, eh, yung relationship. Kung laging nauuwi sa tampuhan, yung simpleng pag-uusap ng mag-asawa. No? Sabi mo nga kanina, eh, di ba? Nung nagliligawan, noong ano, di ba? Laging masaya. Ganyan, di ba? Ang ganda ng pag-uusap ninyo. Tapos nung
0: Siyempre.
1: naging mag-asawa kayo, napunta na, no? Sa laging napupunta sa tampuhan, yung pag-uusap, hindi healthy yung ganong dynamics, ano? Yung pag kayo nag-usap, eh, nauuwi sa tampuhan, nauuwi sa away, no? So, hindi tama na yung sabi niya, ganito lang talaga sila mag-usap, no? Yung problema ay dahil sa hindi tamang komunikasyon, no?
0: Oh,
1: Hindi
0: teka.
1: tamang komunikasyon. Bakit nagkakaroon ng tampuhan, nauuwi sa tampuhan,
0: Oh,
1: ang
0: bakit ganun?
1: kanilang pag-uusap dahil sa hindi tamang komunikasyon.
0: Paanong hindi tama? Ano ba yung tamang
1: Ayan.
0: komunikasyon?
1: Kasi Kuya Pilo, 'di ba? Alam natin 'to eh, napag-aralan natin 'yun, no? Sa
0: Oh.
1: communication, no, 7% ng ating ikino-communicate yung words, no? Yung words ang ginagamit natin 7%. Pero 93%, no, nanggagaling doon sa ating facial expression, nanggagaling doon sa ating tone of voice, nanggagaling doon sa volume, doon sa lakas o hina ng poses, at sa gestures. Di ba? Pag sinabi ko sa'yo, hindi ako galit. Hindi ako galit sa'yo.
0: Hindi totoo yan.
1: Di ba? Di ba sinasabi mo hindi galit? Pero yung tono ng boses, yung lakas ng boses, yung gesture, yung facial expression, kabaliktaran yung sinasabi. Okay, sige. So, ang ano natin, Kuya Pilo, dito, usually naging sisimula talaga sa ng problema sa mag-asawa o sa any relationship ay yung hindi pagkakaroon ng mabuting komunikasyon. Hindi
0: yun ba
1: nagkakaroon ng pag-iintindihan.
0: Yun ba yung hindi transparent o ito ba yung parang eh kasi Pilipino tayo, nakakaramdam tayo, malakas tayo sa pakikiramdam. Kaya madaling magdamdam kung masama yung nasagap na salita. So, ano ibig sabihin nitong mabuting komunikasyon? Ibig sabihin ba ito, laging dapat maging honest o dapat sabihin ng lahat? O may iba-iba eh. Yung iba naman, nakaramdaman na parang wala kang tiwala sa akin eh. O yung iba naman, sasabihin, ano ba naman kung pagsalitaan mo ako, parang hindi ako tao. Para naman ako'y mangmang kung ako'y tratuhin mo ako. Tatanungin mo mga bagay na para akong ano ko, musmus o sanggol. Ang tingin mo sa akin. Parang, I think ang Pilipino is very, very keen, very particular dun sa kung paano mo ko tignan at yun yung parang ramdam ko sa iyong pakipag-usap sa akin. Para bang ang isang Pilipino, pagka nakikipag-usap, dinaramdam niya kung paano mo siya matahin o kaya paano mo siya
1: pina-value, no?
0: Pina-value. Ayun, pinapahalagan. Kumbaga, paano ka sinukat? Tayo, ayaw natin yung mapanukat na tao dahil para tayong na-judge o para tayong tinimbang na. At ikay kulang. Ganon.
1: Yeah. Oo, kaya nga napaka-importante, Kuya Pilo. Hindi lamang, so napakahalaga noong ginagamit natin mga salita, no? At napakahalaga din nung ating kaparaanan kung paano tayo nakikipag-usap, no? So, ano ang sabi sa Proverbs 16:4?
0: Yeah.
1: Gracious words are a honeycomb, no? Sweet to the soul and healing to the bones, no? So, gracious words. So, ang ating paano ang kanilang pakikipag-usap? Siguro nung sila'y mag-boyfriend at girlfriend, 'di ba, no? Talagang pili ang mga salita na ginagamit with all the respect and all the love and all the ano, no, yung pagpapahalaga, no, sana pag naging mag-asawa na, no, and to any relationship, ganun tayo, ipinapakita natin yung respect sa pamamagitan ng paggamit ng ano, ng tamang salita,
0: magandang pakikipag-usap.
1: Maganda pagkikipag-usap, yung tawag dito, yung hindi tayo reckless doon sa words natin, no? Kasi yung mga reckless words, no, eh nakakasugat, di ba?
0: Kung sa bagay, ang masarap na relationship, eh magaan sa puso. Masarap ulit-ulitin na parang nakakahalina, nakakatugon o yung komportable tsaka yung kapag ikaw ay may sakit, gagaling ka kapag nakakausap ka doon. Yung sarap yun, di ba?
1: Diba?
0: Nakakagaling.
1: Diba? So, ganun, no? Maaaring, ano, no? Yung ganong mga pagsasalita, gumagamit ka ba ng gentle words? Gumagamit ka ba na ng ano, reckless words, no? Healing ba ang lumalabas sa iyong mga sa bibig na mga salita o nakaka-wound, no? Kaya minsan nagkakaroon ng tampuhan, eh, no? Kasi no, nasasaktan doon sa sinasabi, no, hindi naman doon sa sinabi, minsan sa kaparaanan ng pagsabi, no, kasi kailangan din naman na maging like sa mag-asawa, no, you need to be honest, no, sa isa't isa, no, kung meron nakikita na kailangan pag-usapan at kailangan ayusin, no, masabi sa magandang kaparaanan, no. Tapos ang yes, Kuya Pilo. So aside from yung paggamit ng ano ng salitang nakaka-heal, no, at hindi nakaka-wound, no, at kaparaanan na pagsasabi dito, importante talaga yung makinig, no, makinig tayo, no. Sabi nga sa James 1:19, no, my dear brothers and sisters, no, everyone should be quick
0: to listen,
1: to listen,
0: aha,
1: slow to speak, and slow to become
0: angry.
1: Angry. No? Oo, no? Makinig muna, hindi yung react agad, no? React agad at salita agad. Ganun tayo, eh, no? Mabilis. Kaya nga dalawa ang tinga natin, eh, no? Isa lang ang bibig. Di ba? Tinga isang bibig. So, gamitin natin dalawang tinga sa pakikinig, no? Bago magsalita. Yan. So, makinig mabuti. Yan ang problema, Kuya Pilo. Sa paano bang makinig? No? Minsan, nakikinig para alam ko kung anong isasagot ko pagkatapos niya magsalita.
0: Ay,
1: makikinig ba yon?
0: Hinanda na yung sagot, eh, no? Wala pa.
1: Oo.
0: Wala pa, eh. Nakahanda na.
1: Yeah. Makikinig ba yon na nakikinig ka para meron akong isagot, no, do sa kanyang sasabihin, na masabi ko sa kanya na mali yan, mali ka, ganyan, no? Ang pakikinig is yung masasabi mo uli kung ano yung sinabi ng kausap mo at sasabihin niya sa'yo, tama, yan nga ang sinasabi ko, no? You listen to understand. Hindi you listen so that you can defend yourself.
0: Kailangan maramdaman nung kausap mo na ikaw ay nakinig at naunawaan mo yung kanyang sinabi.
1: Yes, naintindihan mo.
0: Kaya sasalita ka ng parang ganito, parang ang sabi mo sa akin ganito. So ang ibig mo sabihin ba ay tingnan mo kung tama ang pagkakaintindi ko.
1: Yes.
0: Tama ba pagkakaunawa ko kung ganito? Sabihin ko ganito, ganito yung sinabi mo. Iyon ba yung pagkakaintindi ko? Tama ba?
1: Tama. Yes. Oh.
0: Ay,
1: ganon, Kuya Pilo. Yung listening to understand, no?
0: Understand.
1: So, pakinggan ninyo, pareho kayong dalawa na mag-asawa, no? Pag nagsalita ang wife, makikinig ang husband, no? Para masabi niya kung ano ang pagkakaintindi niya doon sa sinabi ng wife niya. Tapos sasabihin ng wife, oo, tama, yan nga ibig ko sabihin. No? Tapos pag nagsalita naman yung ano, yung husband, makikinig ang wife, no? At para maintindihan niya, no? Hindi para i-defensahan niya yung sarili niya. Tapos sasabihin niya uli, ito ba yung ibig mong sabihin? Ito ba yung sinabi mo? Tapos sasabihin ng husband, oo, yan nga ibig ko sabihin. Di ba
0: pero
1: meron
0: mo,
1: silang understanding?
0: Oh, alam mo, Ate She, kailangan din ng disiplina sa damdamin niyan. Kasi kung kunwari, yung sinabi ng isang tao, eh, mabigat. Unang sabi pa lang, mare, sabihin siya, ayoko na! Ayoko na sa'yo! Lumayas ka na! Eh, hindi mo naman sasabihin. Ang imo sabihin ba ay gusto mo na? Parang ang hirap. Pero kailangan din ng disiplina sa damdamin, eh, no?
1: Oh, actually, kung nakinig ka doon, di ba? So, sinabi mo na ayaw mo na sa akin
0: at
1: ako'y pinapaalis mo na. Ano yung inaayawan mo sa akin? Di ba yung mga ganon? Para magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. At the same time, yung una nga nating sinabi, no, use gracious words, no? Words that heal and hindi yung mga kasugat. So, totoo
0: na. Sabihin ko na lang, ay, eh bakit ganon? Anong problema? Bakit ganyan ang sinabi mo sa akin? Ano ba problema?
1: Oo, di ba? Katulad niyan, yung tono, yung way ng pagsasalita, di ba? So, maging, you know, ang tawag dito, kailangan talaga very mindful, no? Very mindful para magawa mo ito. Oh, and yung tamang communication. Kaya nga napupunta sa hindi tamang communication, Kuya Pilo. No, dahil sa ganung yung example mo, 'di ba, na ganun ang pagsasalita, no? Talagang mapupunta sa tampuhan. Mapupunta talaga sa away, 'di ba?
0: Ay, nako, ang sarap niyan. At sana nga mapakinggan at maunawa mo maigi yung kausap mo. Pero paano kung ganito, tulad ng ating next listener? Ito yung kanya naman yung nangyayari. Sabi niya, may mga gusto akong sabihin sa partner ko, pero mas pinipili kong manahimik kasi ayokong lumala ang away. So, walang sinasabi. Pero habang tumatagal, ako naman ang naiipon. O, ayan, yan ang sabi natin. Naiipunan siya.
1: O, sabi niya ganyan, no? Manahimik para hindi lumala ang away. Eh, sa isang banda, tama naman yung Kuya Pilo,
0: oo,
1: na manahimik muna, pababain muna yung emosyon, di ba? Para hindi mapunta sa away ang pag-uusap, no? At kapag kayo ay pareho ng malinamang isip at ano na, tawag dito, hindi na kayo very emotional, dapat mag-usap na. No? So, yung sinasabi niya na manahimik para hindi lumala ang away, no? Tempor, hindi yung manahimik ka na, hindi ka na talagang magsalita. Yung habang mataas pa yung emosyon. Kasi pag mataas pa yung emosyon, Kuya Pilo, hindi talaga kayo magkakaayos. Kasi ang nangunguna sa inyo, inyong emosyon at hindi ang isip para kayo ay magkaunawaan.
0: Ay,
1: No? So,
0: nako.
1: kailangan pababain muna ang emosyon. No?
0: Emosyon. Eh,
1: kalmahin muna ang sarili para makapag-isip ng malinaw, makapag-usap.
0: Maganda, maganda yan. Ako, makakagapay, tandaan nyo yan. Kasi yung kapag hindi mo sinunggaban yung emosyon, medyo mapapababa mo yan. Ito, ano, karamihan sa mga Pilipino, nauna yung nararamdaman, damdamin. So, kaya kapag kasagsagan ng damdamin, nako, hindi na papag-usapan yung dapat pag-usapan. Either yung isa mananahimik pero nagtatampo yun. Mabigat ang nararamdaman nun. Yung parang, walang sinabi, pero narinig mo yung damdamin. Parang alam mong may ano, may problema. Naku, deadbolt tayo dyan.
1: Yeah.
0: Eto naman, yung isa nating listener, sabi niya, ganito yung sitwasyon sa bahay nila. Sabi niya, lumaki akong hindi sanay magsabi ng nararamdaman. Kaya ngayon, kahit sa pamilya ko, hirap pa rin ako mag-open up. Paano ba matuto magsalita ng hindi natatakot? Ayan, meron pa yung iba may damdaming takot. Kasi siguro, takot na baka mag-away, takot na baka lumiyab o sumiklab ang galit sa bahay. Ganun.
1: Tama,
0: paano
1: Kuya
0: bang
1: Pilo.
0: Hindi daw matakot?
1: Tama yung sasabi mo, Kuya Pilo, eh. Marahil, hindi safe, no? Doon sa kanya, doon sa pamilya nila, na magpahayag, no? Nung damdamin at saloobin. Kasi sabi mo nga, yung baka bigla magalit, bigla sumabog, ganyan.
0: Oh.
1: So, hindi safe na magpahayag ng damdamin at saloobin, no? Kaya nagkaroon siya ng takot na, kaya nga tanong niya rito, paano ba magsalita ng hindi natatakot? So, kita natin, no, sa ating manood na ito, no, na tawag dito, hindi siya makapagpahayag ng kung anong nararamdaman niya at kung ano ang naiisip niya dahil sa takot.
0: Eh kasi,
1: hindi safe sa kanilang pamilya na magpahayag ng damdamin
0: sa ating
1: at
0: mga Pilipino. Sa ating mga Pilipino, hindi tayo agad-agad nagsasabi kung ano yung sinasaloob natin. Kaya nga, saloobin eh. Kasi, yung saloobin, pagka inilabas mo, lilitaw talaga yung tunay na damdamin. Diba, kapag formal nating isasabihin yung ating nararamdaman, parang medyo plastic ang dating. Kunwari, sasabihin, ay alam mo, I'm gonna be very gentle with you, pero galit ako sa iyo. Parang ang plastic, parang ano yan? Parang ano to, formal communication sa opisina eh, nasa tahanan tayo ba? Ano ba tayo? Mga professional na lang ba tayo dito eh? Eh, tahanan tayo. Pare-pareho tayo matao dito. Eh, kung tao ha, sabihin mo ng tapat. Sabihin mo, ayoko, ang pangalong binigay mo sa akin. Sumamalo mo, hindi ko pa nabayaran yun. Hindi mo pa binabayaran yun. Utang mo sa akin. Mga ganyan. Edi, parang mas sincere ang dating kasi meron tayong mga intensity ng emosyon. Yun yung medyo mahirap, no? Pero ano kaya magandang gawin? Hindi naman sa tatanggalin yung emosyon, pero di ba minsan kapag tayo makikipag-usap, gusto nating maipakita yung lubos at genuine na nararamdaman natin. Pero mali naman yung sobrang labas ng emosyon, hindi na nasabi yung tama. O kaya nasobrahan sa intensity. Nasobrahan sa galit niya. Kumbaga, lumitaw eh, imbis na maipalitaw yung paliwanag, yeah, ang maipalitaw ay yung pakiramdam, pero hindi na yung paliwanag.
1: Yeah. Kaya nga kailangan natin, Kuya Pilo, na pag-aralan, no? Na makontrol, maging ano ka, maging authentic ka, no? Maging totoo ka. Kung nalungkot ka, no, ipakita mong nalulungkot ka. No, kung sumama ang loob mo, no, ay ipahayag mo rin yung sama ng loob mo, no? Pero yun nga, pag pinapahayag mo, no, ang saloobin mo at ang emosyon mo nang gumagamit, yun nga, nagsisisigaw ka, no, and hindi maganda yung mga salitang ginagamit mo, no, paano iyon tatanggapin, no, ng iyong kausap? Kaya nga, importante na matuto tayo, no, na pag tayo ay makipag-usap, no, kung gusto natin na mauwi sa tama yung pag-uusap, is magkaroon tayo ng control doon sa ating emotion, no? Kasi pag ang pag-uusap na napapangunahan ng emosyon, nauuwi talaga sa away, no? Nauuwi sa tampuhan, no? Nauuwi sa takot, no? Kasi maaaring ito sa bahay nila ganyan eh, no? Yung expression of emotion talagang very ano, merong aggression, merong galit and all that. Kaya siya, lumaki siya na takot siya magpahayag ng kanyang damdamin, takot siya magpahayag ng kanyang saloobin, no? Kaya nga tawag dito, ang mga magulang dapat talaga ay ang mga bata, no? Walang sariling ano yan eh, yung pag-control sa sarili, no? Nakukuha nila yan sa kanilang mga magulang. E paano kung ang mga magulang sigaw dito, galit doon, no? Yun na nakukuha ng bata, no? So nagiging ganun din siya. Oh, sigaw dito, galit doon. Anong bata? Maaaring maging sigaw dito, galit din doon. O kaya maaaring natahimik, hindi na makapagsalita. Natakot, natakot na. Parang ganito siya. No? So talagang importante, no, na sa ating pagpapahayag ng ating damdamin at ng ating saloobin, no, hindi nangunguna ang emosyon kung hindi ang isip. Yeah. Para mapahayag natin ng tama, nang merong na mauunawaan tayo at magkakaroon ng intindihan, hindi away o tampuhan.
0: Yeah, may isang method na, no, na effective kapag kunwari kasi tayong mga Pilipino gusto nating maging genuine at totoo sa ating sinasabi, kaya nadadamay pati yung emosyon. Kasi kapag walang emosyon, parang hindi lubos, hindi tunay yung sinasabi. Pero maganda naman yung nailabas yung emosyon dahil doon talaga nakikita yung tunay na issue, yung tunay na importansya nando sa tao. Pero ang nire-recommenda namin, lalo doon sa mediation, pagka naglabasan ng emosyon, okay, tama yan, lumitaw yung totoo, good. Pause muna. Ayan, pause.
1: Pause muna. Tubig, muna. Hinga.
0: Inom to. Yeah, hinga. Ayan, tanggalin ang stress. Kain mo, baka naman kailangan lang mag-break. Hiwalay muna, wag muna tayong ano. Babalik pagka medyo nahimasmasan na. Ayan.
1: Tapos di ba, Kuya Pilo?
0: Oh.
1: Hinahayaan natin sila to express, ganyan, no?
0: Hmm.
1: Pero later on, as the therapy progresses, they are learning now
0: yes.
1: to to express, no, in healthy ways yung totoong nararamdaman nila at yung totoong saloobin nila. So yun ang goal natin. So sa simula, sige, mag-away kayo dad, okay lang kasi nandun tayo, di ba? Pero no, we empower them by teaching them yung good communication skills, and they practice that, no, pinapractice nila yan within the counseling or therapy session.
0: Yan,
1: With a goal, na pag lumabas sila ng bahay, na i-apply nila yon. Hindi yung sigawan, hindi yung expression of emotion na ano, kung hindi, natututo na silang mag-regulate, no? Na nakakalma na muna nilang emosyon nila, di ba? So pag nararamdaman nilang galit na galit pa sila, hindi muna sila mag-uusap. Alam nila na they need to pause, give each other space, no, para makalma ang sarili, para maging malinaw ang pag-iisip, no? And then pag ganun na ang sitwasyon, then it's the right time for them to talk, di ba? So we teach them that, no? Yung but sinasabi nga natin, di ba, Kuya Pilo? Oh, pag meron kayong yung talagang kailangan pag-usapan na masyado kayo naging emotional, huwag nyo munang pag-usapang dalawa. Pag-usapan ninyo sa session. Di ba ganon? And then we facilitate, no? Oo. So that yung kanilang dynamics na sigawan at ganon at ganyan, nababago. And so that, no, pag-graduate nila sa kanilang therapy, marunong na silang mag-usap ng tama.
0: Okay. Yeah.
1: Yun din
0: wow.
1: kailangan nating ituro.
0: That's very good.
1: No,
0: very
1: sa
0: good.
1: Lahat
0: Can
1: ng Pinoy.
0: Malaking bagay yung matututo tayong maging kalmado. Minsan, ako natututo ako sa pagpipray kay Lord. Ano? Nagiging kalmado tayo. Kahit ang hirap-hirap ng buhay. Pero pag umarap ka sa Panginoon, hindi ka pwedeng naninigaw sa Diyos na gano'n. Although may mga time na talagang naghuhumiyaw tayo sa Panginoon, hindi
1: no,
0: para akusahan lang, ganun, hindi para tambulan lang ng o tapunan lang ng galit, hindi ganun. Pero alam mo kapag kausap mo Panginoon, ibibigay mo kung ano yung totoo mo, pero kakalma ka din bilang pagkilala na siya yung nakakontrol doon, siya yung merong plano doon. Well, hindi tayo, well, sobrang kulang na ng oras natin. I'm gonna be asking you, Ate She, na mag-pray po tayo at ipag-pray po natin ito. At matutunan nila, nakatulad ng prayer, matutunan ng ating mga kaagapay kung paano yung tamang pagiging totoo at the same time ay yung pagiging reasonable din. Okay? So, hilingin ko po kayo, Ate She, na mag-pray para sa ating mga kaagapay ngayon.
1: Manalangin tayo, Kuya Pilo. Naayahan ko ang ating mga tagapakinig at tagapanood na manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, na mga alalahanin sa aming buhay, kami ay makakatagpo ng kapahingahan at kapayapaan sa inyo po, Panginoong piling. Salamat po sa inyong ibinibigay sa amin na biyaya, Panginoon, ng kalakasan at ng katalinuhan at ng patuloy na pag-asa, Panginoon, upang harapin, Panginoon, ang mga challenges, Panginoon, ng aming mga buhay ng Ikaw, Panginoon, ang aming kasama at Ikaw, Panginoon, ang aming pinaghuhugutan, Panginoon, ng lakas, Panginoon, at lahat ng aming kailangan. Lord, marami pong salamat sa aming mga tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na Kayo ang patuloy na magpala sa kanila. Anuman po, Panginoon, yung kanilang mga challenges na kinakaharap sa kanilang mga buhay ngayon. We pray, Father God, na sila po ay patuloy na mananalangin sa Iyo. Patuloy, Panginoon, na magtitiwala sa Iyo na ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat upang sila po, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng tamang pagharap sa mga challenges, Panginoon, sa mga hamon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na aming naranasan, Panginoon, sapagkat Ikaw ang patuloy, Panginoon, na nagjo-journey with us, yes, sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan ng katawan. Salamat sa tatag ng isipan. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay upang patuloy din kami, Panginoon, na makasunod sa iyo sa aming buhay sa mundong ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinataas namin yung dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Yes, at ang lahat, Panginoon, ang pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Wow. Praise God. We thank you, mga kaagapay, sa inyong pakikinig. Thank you din, Ate Cheryl. I'm so
1: salamat
0: happy talaga.
1: Salamat din, Kuya
0: Pino. I'm so
1: salamat,
0: happy
1: Kuya Pino.
0: Amen. Talaga. Thank you, ha. Tsaka ulitin ko lang yung contact number mo para kung sino man ang gustong magkaroon ng counseling session sa akin. By the way, pagka nag-counseling, saan mo ginagawa ito? Sa school o saan po?
1: Sa AGS.
0: AGS. Oh. Pwede ka rin gumamit doon sa clinic ko, dyan sa Back to the Bible.
1: Oh, of course, Kuya. Oh.
0: Ayan. So, ayan. Kung gusto nyo mag-appointment, hindi counseling pa, appointment lang muna sa Viber or sa WhatsApp. Sa 0917-891-0590. Ayan. Okay, para mapag-usapan ninyo maigi. Kung meron kayong alitan dyan, ayan. So, kayang-kaya ni Ate Shea. Ayan, yun. And nag-online ka din ba o face-to-face lang?
1: Meron din, Kuya, online.
0: Ayan.
1: Kasi lalo na yung mga malalayo na hindi naman makapunta rito.
0: Yes. Ayan. Ay, pareho pala tayo. Ayun, doon sa inyo na gusto rin magkaroon ng counseling, gusto nyo lalaki mag-counseling, andyan din naman ako. Pwede nyo akong i-contact sa 0999-579-0049. Ayan. Meron din akong Globe. Ano nga ba yung Globe ko? It's 0945-375-5575. Ayan. Those who would like to, pwede pong online or pwede rin sa face-to-face. If you need a male counselor for that, okay? Kayo, mga kaagapay, salamat ng marami sa pag-antabay sa atin. Salamat, Ate Cheryl, for being with us. Yan. Mga kaagapay, kung meron kayong mga katanungan at kung merong hindi malinaw sa inyo, i-share nyo sa amin para magawa namin ang paraan sa susunod nating episode. And para sa inyo na patuloy na nakikinig, salamat po sa pagtangkilik at tayo'y napapakinggan all over the world through broadcast na itinutulong ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kung nais niyo pong makatulong through donations or financially, visit niyo po ang ating febc.ph/donate, okay? Para makatulong din sa atin. And thank you very much sa lahat ng tagapanig. Thank you, Ate Cheryl.
1: Thank you, Kuya Pilo. My pleasure. Thank you for having me.
0: Yes. And so God bless sa inyo lahat, mga kaagapay. Tayo ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.

0: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Be! Summer na! Ano plano mo?
2: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
1: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
2: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
1: Oo! Pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
2: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
1: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
2: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
1: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
2: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Kakaryan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
1: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
3: Until all have heard.

0: ang latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng mabungang panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest

0: hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh, yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs. Maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod the blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9.30 hanggang alas 9.40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9.40 hanggang alas 10.30, nasusundan ng insight for living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11.30 ang Expositors Edition, at alas 12.30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2.30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

On the sunset, no clouds will gather, no storms will threaten.

O day unending, beyond the sunset, eternal joy.

0: The final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Si Nanay ang unang nagmahal at nag-aruga sa akin.
3: Si Mama ang unang naniwala na kaya ko.
4: Si Mami ang unang yumakap sa aking pag-iyak.

Mama, Mommy, Ina, maraming salamat. Sa lahat ng tagumpay ko, may bakas ng sakripisyo mo. Sa bawat takbang ko, nariyan ang paggabay mo. Ikaw ay tunay na ilaw ng tahanan. Ngayong Mother's Day, bigyang pugay natin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Mula sa Care 104.3 The Way FM, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at tumatay.

0: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutan magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa.

pagbabasa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa lahat po ng nakasubaybay sa ating po mga kapatid. Muli po, tayo po ay magsama-sama, kasama niyo po. Ako po si Pastor John Wisdom Buenavente. At kumusta po ang araw po natin? Ah, may kuryente na ba? Ayan, medyo na traffic tayo diyan sa ano, sentro ng Legazpi. Pagkat napakarami ng tao, mukhang naglabasan yung mga tao ano, sa kanila-kanila mga bahay. But anyway, alam ko may kuryente na ngayon sa around the vicinity ng Legazpi, ano? Praise God. At tayo po ay muling magsasama-sama sa loob po ng 30 minuto sa gabing ito. At patuloy po tayong ma-encourage, ano? Ma-inspired ng salita ng ating pong Panginoon. Kung kayo po ay nakatutok ano sa inyo pong mga Facebook, ano, tayo po ay napapakinggan syempre. Ayan, at tayo po ay napapakinggan sa napapanood sa ating po mga Facebook o social media platform, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Ayun, pwede na po ninyong i-share 'yan. Ayan, okay? Pwede po kayong mag-comment ng ating pong baka po may mga prayer request po tayo na gustong ipanalangin, isama po sa panalangin sa gabi ito. At tara po, ano, i-comment po ninyo 'yan at atin pong ipapanalangin, no? Muli po, tayo po, ano, kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, ano, FABC Philippines, at ito po ang FABC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ang atin pong pag-uusapan sa gabi ito is about helping each other. Ayan, so, at akin munang babasahin ano ang talata ano na ating pong papag-aralan sa gabing ito, at ito po ay mababasa sa Luke chapter 10 verse 29. Okay, so sabi po rito, basahin ko lamang po, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Manalangin po tayong manandalian. Panginoong Diyos, sa mga kapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli na makapakinig ng iyong salita. Hayaan niyo po na kayo po mangusap sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa programang ito. Kayo po magbigay kalakasan, mag-encourage sa bawat isa. Kayo lamang po ang patuloy na maitaas, wala ng iba. Pangalan mo lamang Jesus. Pag-aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Sige po. At actually itong binasa po natin ano ay again matatagpuan po sa Luke chapter 10 verse 29. Actually ito po ay tungkol po sa the good Samaritan, no? Kaya po yung title po natin dito ay about helping each other. Ayan. So napaka-importante po ano na tayo po ay bilang syempre bilang isang mananampalataya, we extend ano help to everyone na nangangailangan po nito, and we all know no the story about the good Samaritan, ano, at kapag kabinasa po natin ito, yung isang lalaki na naglalakbay mula sa Jerusalem papunta sa Jericho, siya po ay parang sa time natin ngayon eh na-hold up, ano, to the point na parang sabi doon half ano siya, half dead, ano, parang walang malay, ano, at dumaan yung isang pare, nakita siya pero hinayaan lamang po siya, nilampasan siya. Sunod may dumaan na isang Levita, ano, at ganun din po yung nangyari. Parang dinaanan lang po yung taong ito. Subalit, nung dumaan yung Samaritano, nakita niya yung kalagayan po nung lalaki, at walang, wala nang ibang inisip kundi
tinulungan niya po, no, yung lalaki na nangangailangan ng tulong, ano. Now the story, ang istoryang ito, no, is about Jesus actually teaching his disciple, no. Ito yung time na parang malapit na pong ipako ang Panginoon, no, at dini-disciple niya dito yung hindi lamang yung 12 disciple but I think 72 ano leaders na kanya pong sent out. And again, yung mga expert of the law parang tinetest siya, no. Sabi nila, paano ba namin makukuyong how can we inherit, no, eternal life, ano? At ito po yung sagot. Sabi ni Kristo, what was written in the law, ano pa yung nasusulat sa banal na kasalatan, no. Now of course, bilang mga law expert, alam po nila yung kasagutan. Sabi doon, love the Lord your God with all your heart, no, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Pero hindi po nagtatapos doon, no. Sabi pa doon, and love your neighbor as yourself. Nagtanong yung mga law expert, no, sino, Panginoon, sino ba yung aming mga neighbor, no? At ito yung pinaliwanag ng Panginoon. Sabi doon, sa madaling sabi, ang ating po mga neighbor ay yung mga taong nangangailangan ng ating pong tulong, ano? Alam po ninyo, sa buhay po natin, we all face moments where we feel stuck, ano? Pagod, overwhelmed sa mga problema, ano? Sa trabaho, pagod, ano? And again, God called us not to walk alone, ano? But to walk together, helping each other, ano? Lifting each other, ano? And strengthening each other. Kaya po, you know, yung title natin, ano, ay helping each other. Now, tatlong bagay lamang po ang nais nating makuha sa aral na ito. Una, we are called to carry each other's burden, no? Bilang mga tagasunod ni Kristo, mananampalataya, tayo po ay tinawag para tulungan ang bawat isa, no? Alam ko may mga maaring kapatid, ano, may pinagdaraanan tayo, may kung anong mga pagsubok tayong kinakaharap, no. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Ano daw po? Sabi doon, carry each other's burden. Bagamat alam ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay merong bit-bit, ano, na mga alalahanin, ika nga, problema, pagsubok. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, bilang mga mananampalataya, kailangan po nating i-carry, no, ang kabigatan ng bawat isa, no. Alam naman po natin, God never intended, ano, for us to handle life, ano, struggles alone, ano. Hindi nais ng Panginoon na harapin natin yung mga problemang ito sa ating pumbuhay ng mag-isa, no. Helping other is not optional, no. Yung pagtulong po ay hindi po ito optional, ika nga, no. Ito po ay parte ng ating pong buhay para ipakita yung pag-ibig ng Diyos na siyang tinanggap naman po natin bilang isang mananampalataya. Kaya kung tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at Diyos tagapagligtas, ano? Sabi rito, yung pagtulong po sa ating kapwa ay hindi po dapat optional, ano? Dapat po nasa puso natin ito. Na dapat po buhay po natin ito, no? Nga, sabi nga, ano po, tandaan po natin na kapag ka ang isang mabigat na bagay, kapag ka iisa lamang nagbubuhat, of course, ano, mahihirapan. Balit, kung marami po tayong nagtutulungan, ano, umaalalay sa bawat isa, again, we share the weight, ano, na di-divide yung bigat, ano, at nagiging magaan yung mga suliranin sa ating pong buhay, ano. Kaya maraming may kaibigan po tayo na nangangailangan ng ating pong kalinga, ano? Ay minsan hindi lamang po pera lang naman, no? Yung pwede nating maiabot. Diba? Mismong si Kristo, ano, ay pwede po nating maging regalo, ano, 'di ba? Yung mga disciple nga, 'di ba?
pera wala sila, pero ang ibinigay po nila ay ang Panginoong Hesukristo. So we can offer practical help sa ating po mga taong nasa palibot po natin, ano? Hindi man yung pera, sabi nga natin, baka time, ano, baka encouragement or prayer, ano, ay pwede po nating maibahagi yan. Pangalawa, helping others reflects Christ's love, di ba? Sinabi po natin yan. Kaya sabi sa Book of John, chapter 13, verse 34 to 35, ano po sabi doon? Love one another, di ba? As I have loved you, so you must love one another, no? So, pinakita ng Panginoon yung pag-ibig into action, ba? Kaya nga po may kasabihan. Sabi raw, sabi po roon, we cannot love without giving, ano? Tama ba? We can give. Ayan, tama. We can give without loving, but we cannot love without giving. Ayan. So hindi tayo pwedeng sabihin natin mahal natin yung isang tao kung wala po tayong ibinabahagi or binibigay. Bagamat pwede tayong magbigay ng walang pag-ibig, di ba? O sige, sa iyo na 'yan, no? Pero hindi po natin pwedeng sabihin, ah, mahal kita, pero wala tayong naibibigay na anumang bagay o anumang oras, sabihin natin, ano? So, again, yung love, yung paggawa po natin ito, ano, yung paggawang gawa po natin, yung pagtulong po natin ay reflection lamang po ng pag-ibig ni Kristo sa ating pong buhay. Ito po ay bunga ng ating pong pananampalataya. Hindi po ito paraan po natin para tayo po ay maligtas, ano? Hindi po natin 'to ginagawa para ma-please natin ang Panginoon, pero ginagawa po natin ang pagtulong sa kapwa sapagkat ito po ay bunga ng pagsunod natin sa Panginoon. Pangatlo, helping each other, sabi rito, builds unity and strength, di ba? Sabi ko nga kanina, no? Kapag ka ang isang bagay, di ba? Yung illustration nga nung walis tingting, di ba? Napakadali. Ano, pagka iisa lamang, mahirap, ano, magwalis. Pero kapag ka ang walis tingting ay marami, sama-sama, ay napakadali. Kaya po sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, two are better than one. If either of them falls down, one can help the other up. Ayan. So kapag mas marami, no, mas nagiging madali po, no, yung mga bagay, yung mga suliranin, no. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo, sabi nga po, no man is an island. Bilang mga Kristiyano, ano, ginawa po tayo ng Panginoon, isinama niya tayo sa iisang pamilya, no, para po tayo ay sabi diyan, so we can become stronger, no? We can support one another, and through that we can create a community, a thriving community, no, that can withstand, no, yung mga challenges and grow in faith. Ayan. So again, paano natin ito mai-apply? Again, building relationship, no, within our family, ano, sa ating po mga simbahan, sa ating po mga iglesia, sa ating community, ano, hindi lamang po sa ating pamilya, sa simbahan, and of course through our community. Again, bilang po pagtatapos, helping each other again is more than doing good deed, ano, dapat, ano, sabi nga po natin kanina, ito po ay reflection lamang, ano, kaya kapatid, kung ikaw nakikinig sa gabing ito, no, panahon na para i-extend mo ang inyong mga kamay, extend mo yung oras mo, yung mga bagay na meron ka sa mga taong nangangailangan ito. Ano? We should not stop reaching or helping others. Ano? Bilang po pagtatapos, sabi po sa Galatians chapter 6 verse 10, sabi po doon, therefore as we have opportunity, ano po sabi? Let us do good. Ano? Ano daw? Do good to all the people. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, sabi rito, especially to those who belong to the family of believers. Sa ibang translation, no, helping each other, no, especially, no, to those who are in faith, no, sa mga kapwa po natin mananampalataya. No, pero hindi po doon nagtatapos. Dapat po sa pagtulong po natin,
hindi natin tinitingnan, kaya ba nitong suklian yung aking pagtulong? Dapat po walang ganon. Ano? Diba? Yung Good Samaritan, hindi niya nainisip ano, kung may ibabalik ba ng taong ito yung gagastusin ko sa kanya. Pero hindi. Ano? Binayaran niya pa yung hospital bill ng lalaki. At hindi po siya nag-isip ng kung anumang balik ano, bago niya tinulungan yung taong ito. Magbabalik po ang programang ito sa maikling patalastas lamang. Salamat po.

0: Ayan. Salamat sa Panginoon, ano? Again, somebody is praying for you, mga kapatid, ano? Kung ikaw man ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok sa ating pumbuhay, ano? Nais ng Panginoon na alalahanin po natin, ano? Na merong isang tao na nananalangin po sa atin, no? Kaya salamat sa Panginoon na for us to be able to extend also our help, no, sa mga taong ito, no, tayo rin po dapat ay nananalangin, ano, hindi lamang po sa ating pong pamilya, hindi lamang po para sa ating mga sarili, kundi maging sa ating sa mga nangangailangan ng kaligtasan ng ating pong Panginoon. Sa gabing ito tayo po manalangin, no? At nais po muna natin siguro batiin, ano, si Pastora Annabel Lagria, no? Magandang gabi po, Pastora. Sa lahat po ng nakikinig ng programang ito, magandang gabi po, ano. So, manalangin po tayo. Father God, salamat Panginoon. Muli po sa pagkakataon na kami po ay makapakinig ng salita mo, O Diyos. Tunay nga po, Ama, na kami po ay iyong inibig, iniligtas, for us to be able to also extend the love na ibinigay niyo po sa amin, pinakita niyo po sa amin, pinadama niyo po sa amin. Kaya Panginoon, sino man na nakikinig, sino man ang may problema, O Diyos, may pinagdaraan ng mabigat man, Panginoon, maaring hindi na po namin ito kaya, no? Ama, inilalapit po namin ito sa iyo, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na hindi po ninyo kami pinabayaan. Kayo po nakakaalam, kayo po nakakakita ng aming mga pinagdaraanan. Panginoon, continue, Father God, to strengthen us. Spiritually, Panginoon, malaman po namin na hindi po kami nag-iisa sa kabila ng mga pagsubok, problema na aming pong kinakaharap. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat kasama ka po namin. You are Emmanuel, the God that is with us. Salamat, Panginoon, sa assurance na ito. Salamat, Panginoon. Because of that, Father God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami rin po, Ama, ay makapag-extend ng tulong sa mga taong nangangailangan rin po nito. Hindi man ito pera, ito man ay maaring relational, ito man, Panginoon, ay spiritual. Lord, salamat sa pagkakataon na kami po ay maka-extend ng tulong. Pinupuri ka po namin, Ama, sinasamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa muli sa inyo pong pagsama sa programang ito, ano, sa lahat po ng nakasubaybay, nakaantabay sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Muli po tayo po ay makita-kita araw-araw mula Lunes hanggang Linggo, no? At ako po ay masusubaybayan po nito dito, ano, every Friday, minsan Sunday, ano, minsan kasama natin si Pastor Angel, na Pastor G, ano, si Ate Joy, Spring Guide. So, muli po tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon on behalf of our station manager, Ma'am Yvette Pau, at Kuya Mon sa ating pong technical side. Maraming salamat po. Ito po si Pastor John Wisdom Buenavente. To God be the glory. God bless us all.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

more of you, Lord. Oh, we want more, we want more.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE Number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

sa mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig ngayon dito sa ating himpilan sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ito pong inyong programang 10,000 Reasons and More. At ako pong inyong makakasama, Yvette Pau. Ngayong umaga ay tunghayan po natin ang mga salita ng Diyos na sa pagbubukas ng ating isa na namang araw ay makakapagbigay sa atin ng sigla, ng inspirasyon at tayo ay nawa ay mapagpala sa mga salitang maririnig natin ngayong umaga. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo sa pakikinig at pagsubaybay sa ating programang 10,000 Reasons and More.

ating po pag ninilay-nilayan sa umagang ito ay ang Ephesians chapter 4 verse 32. Ang sabi po dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgave you. Paano ba nga tayo mamumuhay katulad ni Jesus? Kind, compassionate, and forgiving. Na-imagine niyo po ba ang mundo kung saan ang lahat o tayong lahat ay pinapractice itong verse na ito ng Ephesians chapter 4 verse 32? Where kindness, compassion, and forgiveness ay parang daily habit na. O ito na yung natural. Wala nang exception kung hindi ang lahat ay pinapractice, bawat isa ay nagpapractice ng kindness, compassion, and forgiveness araw-araw. Diba po kung titignan natin, ang sarap at ang saya ng mundong kinagagalawan mo kung ganito nga. Pero in reality ay hindi ganito. Ephesians chapter 4:32 is not just a moral suggestion. It's a command and a lifestyle for every follower of Jesus. Hindi nga siya natural na nangyayari sa mundo, pero bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na sinasabi nating tayo ay tagasunod ni Kristo, eh nararapat na ito ay ating tandaan. Hindi ito isang suggestion lang mula sa Panginoon, kung hindi ito ay isang command o isang utos na dapat na maging lifestyle at maging habit natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Bakit nga ba? Because this is how God has treated us. Tinrato niya tayo with grace, with mercy, and love. Kaya ngayon, let's reflect on what means to live like Jesus. Paano ba natin mapapractice ang kindness, compassion, and forgiveness? Una sa lahat, ang sabi po sa scripture na ating binasa, be kind. Kindness is love in action. Kindness is more than being polite. Hindi lang ito pagiging magalang. It's choosing to treat others with gentleness. Kahit na tayo ay pagod, tayo ay naiinis, tayo ay na-overwhelmed, o tayo ay nakaka-receive ng disrespect or mistreatment from others, eh, we choose to be kind. Ang Panginoong Jesus, pinakita niya ito sa atin. Pinakita niya ito, bata, matanda man ito, sinners, and even his enemies. Actually, wala namang kaaway ang Panginoon. Wala siyang tinatratong kaaway, pero marami ang nagtrato sa kanya bilang kaaway. And even them, pinili ng Panginoon na sila ay tratuhin with kindness and with gentleness. Kung nais natin na mabuhay ng katulad ni Kristo, let us choose to be kind gently, or let us choose to be kind daily. Paano ba natin ito mapapractice sa ating buhay? Una, let's choose to speak life, not criticism. Maraming bagay sa mundo yung nakikita natin palagi yung mali ng iba. Eh, meron naman po tayong choice na piliin na magsalita ng buhay at hindi kritisismo. At we can also practice our being kind by encouraging someone today. May nakausap nga po ako na isang mentor, isang leader, na siya yung nagpapatala ng voice message sa kanyang mga nangangailangan sa kanya ng encouragement. Or if he wants to send an encouragement to a friend, sa kanyang mga membro sa simbahan, sa kanyang kapamilya, eh mas pinipili niya ang mag-send ng voice message. Bakit?

maraming salamat muli sa mga nakasama natin ngayong umaga para sa ating programang 10,000 Reasons and More. Nawa, ang ating mga napag-usapan, ang ating mga nabigyan ng pagninilay-nilay sa umagang ito. Nawa, ang lahat ng ito ay makapagbigay sa atin ng sigla and inspirasyon sa ating maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Let's choose to be kind, let's love one another, and choose to forgive. This is Yvette Pao of 10,000 Reasons and More.

0: Be inspired 10,000 times and more. Like us, text us, and contact us. Our cell phone numbers are 0946-763-9858 or 0929-359-4298. You may also visit our Facebook page at CARE104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras alas 6:00 ng umaga.
3: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, buenos dias. Araw na naman ang Sabado ngayon. Correct ako dyan. Good morning. Kumusta po kayo? Kumusta po ang gising ninyo ngayong araw ng Sabado? Medyo makulimlim ang panahon. Medyo umuulan-ulan ng konti digdi sa Legazpi City sa Albay. Kumusta po kayo sa inyong mga lugar?
1: At ang masama ay iwaksi.
0: Marata na kamo.
1: Mabati ang mabuti.
0: At samahan niyo po ako ngayong umaga dito sa programang Makabuluhang Buhay. Araw ng Sabado, ang iba may pasok, ang iba ay wala.
1: Mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksi.
0: Good morning sa mga listeners natin sa radyo. Inabot po ng signal ng FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Mga Albayanos, maray na pagkagatabi sa Indo Gabos. Legazpinos, Daraguinos, maray na pagkaaga. Sa mga listeners natin dito sa First District of Albay, maray na pagkaaga. Second District of Albay, Third District of Albay, maray na pagkaaga. Mga taga Sorsogon, maray na pagkaaga tabi sa Indo Gabos. Gising na. Mga Masbatinios, mayo na agatabi isa iyo na tanahan. Mayong buntag sa mga Cebuano speaking Masbatinios. Diyan sa parting Samar, Northern Samar, Eastern Samar, maupay na aga sa inyong tanahan. Good morning sa mga taga-Catanduanes. Maray na pagkaagatabi. Rapo-rapo people, good morning. Sa mga taga Kamsor, Kam Norte, Asin, Asin, Catanduanes, maraming napagkaga. Ito po ang programang Makabuluhang Buhay every Saturday. Kasama niyo po ako, Pastor Rico Jalit. Kasapan ko po ngayon sa studio si Don Ramon Diaz. Kasama niyo po ako sa isang oras nating pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo magkaroon ng gabay tungo sa isang mabunga at makabuluhang pamumuhay.
1: Mabati ang mabuti.
0: Binabati ko kayong lahat, kahit yung matulog pa. Yung mga nag-iinat-inat pa, okay lang ho yan. Lalong-lalo na sa mga walang mga trabaho ngayon dahil ay pahinga. Okay lang yan, extended ang tulog. Basta buksan nyo lang yung mga radyo. Buksan nyo lang inyong mga Facebook Live at makinig, samahan nyo po ako para hindi naman ako mag-isa. Pakishare ng ating link.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Buenos dias, mis hermanos y hermanas, in todos Bicolandia.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti.
0: At siyempre, feliz cumpleaños sa may mga birthdays ngunyan. Happy birthday, Tabi. Ngunyan po ay araw ng Sabado at ngayon ay May 9 na.

0: Mamaya-maya ho ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin mamaya, ang title ay Paano Kung Ang Okay Ay Hindi Pala Okay. When okay is not really okay. Naranasan mo na ba yan? Nakala mo okay ka pero pala hindi. Good morning, Sister Faye Adana. Good morning po. Salamat sa iyong maagang pagsubaybay. Magandang umaga din po, Sister Jenna De La Rosa. Good morning sa mga nagadyaan sa ano? Victory Village, good morning. Arteta Family, good morning.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti. Mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Ay, gising na. At samahan niyo po ako sa ating isang oras na programa dito lamang sa Care 104.3 The Way FM.
1: Mabuti mong gawa, ihahandog sa iyong kapwa. Hanggang timpalay laging naroon.
0: Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Salamat sa Diyos kung may trabaho pa. Ano? May mga iba na kahit Sabado may trabaho pa rin talaga. Ayos yan kasi provision ng Panginoon yan. At doon naman sa mga walang trabaho pagka Sabado dahil weekend, lalong-lalo na sa mga teachers, ano pa ang mga walang trabaho pag Sabado. Purihin ang Diyos dahil may oras kayong pamamahinga. Oras ng paglaba, oras ng maglinis bahay. Good morning, Sister Grace Cayetano, Brother Narsing, and Brother Sam, good morning sa inyo. Diyan sa Source God. Magandang umaga din po kay Hazel Mercado, good morning. Salamat, Hazel Mercado. Buenos dias, Sister Sharon, Pastora Sharon Rose Bauza, ang First Lady ni Pastor Abel. Diyan sa Marifosque. Good morning, Sister Sha.
1: Gawin mo ang mabuti at ang masama ay iwaksi. Mabati ang mabuti.
0: Alas 11 na ni pagkaaga, uro at chantabi, mag-aadal na kita ng salita ng Diyos. Nagpapainit-init sana muna. Batian muna kita ngunyan, kaya gising-gising na kayo.
1: At ang masama ay iwaksi.
0: Pwede kayong mag-pa-shoutout. Pwede niyong batiin na may mga celebrations kunyan, pwedeng birthday celebration, pwedeng wedding anniversary. O dyan pala sa Masbate, belated happy wedding anniversary kay Reverend Bong Hakar at sa kanyang may bahay. Belated happy wedding anniversary sa inyong dalawa. Migo, happy anniversary.
1: Ngunit kung ang estilo mo kahanga-hangang totoo.
0: Good morning, Brother Tony Despabiladeras. Kumusta ka na, Brother Tony?
1: Mabati ang mabuti.
0: Hey, good morning sa mga kababayan ko dito sa Santo Domingo Albay.
1: Mabati ang mabuti.
0: Lalo na ho dyan sa downtown ng Santo Domingo area. Good morning sa inyo, kabos dyan. Magandang umaga rin po sa mga taga-Buhatan. Kumusta ho kayo dyan sa Buhatan? Alimsog, marami tayong mga listeners dyan. Good morning din sa aking butihing wifey. Sa aking ay may bahay dyan sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Good morning sa mga taga-GCF sa Santo Domingo at GCF San Antonio. Good morning sa inyo.

0: Hoy diyan sa ano sa parting ginubatan sa western area ng Albay, kumusta po kayo? Ingat-ingat ko kayo lalong-lalo na sa mga ano ha. Ay mayroong bantang darating na bagyo. Nakaparada sila. Ay ingat-ingat ko kayo diyan kasi may posibleng siyempre pag malakas ang ulan, maraming deposito ng lahar sa taas at anytime pwedeng ibaba yan. Ay ingat-ingat ho kayo. Wala pa namang eksaktong direksyon itong darating na bagyong si Caloy. Pero isa sa mga direksyon na pwede niyang tahakin ay ang Bicolandia. Siyempre, nagtitiwala tayo sa Panginoon na naway ilihis o naway hindi talaga maging bagyong malakas itong si Caloy na darating next week.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Sabi ni Sister Jenna De La Rosa, iringat po mga haraning sa mayon, tamauran po, iyong ani.
1: Masama ay iwaksi.
0: Talagang iyon ni ang tawag dyan, Agua de Mayo. Bagyo de Mayo ito eh. Hindi natin maintindihan ano kasi nag-a-announce ng El Nino tapos may mga bagyong nakaparada. Pero mga kapatid, tayo po ay naniniwala that God is sovereign, God is in control. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi niya pinapahintulutan for a purpose. At alam natin mga kapatid, sa kabila ng ganitong mga nararanasan natin, mabuti pa rin ang Diyos. Amen ba tayo dyan? At syempre hindi nagbabago ang Panginoon. May magandang plano siya sa mga lahat ng nangyayari. Kahit ang mga ito minsan ay hindi natin appreciated.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: Ang plano naman ng Diyos minsan hindi on the outset, parang hindi good ano? Ang goodness ng Panginoon kasi mga kapatid ay hindi siya naayon sa definition ng tao ng goodness. Ang ating kasing definition ng goodness ay very limited. Ang tawag natin dyan ay relative. Napaka-relative ng definition natin ng goodness. May mga good sa ating pananaw na hindi good kay Lord. May mga good, siyempre, sa pananaw ng Panginoon pero not favorable sa atin. Pero bilang mga Kristiyano, nandun tayo sa kalooban ng Panginoon. Yun ang ating desire, ano, to know His will. To understand, para maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng goodness niya. Until one day, ano, ang definition na natin ng goodness, ng favorable, is ayon na sa kalooban ng Panginoon. Amen! Sabi ni Sister Faye Adana.

mag-serve. Kami, ano na lang, dumating na kami sa point na ano na lang, supervisor na lang ng mga nagsiserve ngayon. Tagapuna na lang kami. Saan ba galing yung gifting na yan? Wala akong nabasang gifting na ganyan. Ang alam ko, habang tayo ay nabubuhay at may lakas, dapat maglingkod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, say amen if you agree. O sa mga nandyan ngayon, sa mga listeners natin na nandyan, agree ba kayo o hindi kayo agree doon? Ha? Ano masasabi mo, Sister Faye, Brother Tony, Sister Sharon, Hazel, Sister Grace, Sister Gina? Ano masasabi nyo? Yung palang nakikita ko na nandyan eh. Ano masasabi mo? Palagay nyo, tama ba yon? Tama bang sinasabi natin? Tama bang salita ng Diyos? Kasi maraming mga Kristiyano ngayon and they have come to a stand. They have convinced themselves na okay lang ang hindi mag-serve, na okay lang ang hindi magbahagi ng salita ng Diyos, na okay lang ang manahimik. Okay lang. They may attend the church regularly, listen to sermon, and perhaps even serve the ministry, but their spiritual relationship with God is not moving. It's very shallow. It's inconsistent. Sabi ni Sisi Weng, agree. O diba, Sisi Weng? Ang daming ganyan. Ang daming ganyan. Bato-bato sa langit, ha? Ang tamaan ay magbago. Huwag magagalit. Ang tamaan ay magbago. Darating na ang Panginoon na nonchalant pa rin tayo. Diba? Nawala na yung ating first love. Dati ang matindiho ng pagsiserve. Ngayon ba parang napagod ka yata, kapatid? Napagod ka ba? Na-discourage? So dumating ka na sa point na akala mo, ah, okay na to, credited na yun. Oo naman, credited naman ni Lord ang lahat ng ginawa mo noon. Pero hindi ibig sabihin na titigil na tayo ngayon, nonchalant na tayo ngayon, okay na yun, may nagawa na ako kay Lord. Hindi ganun yun. Ini-expect tayo ng Panginoon na habang tayo'y nabubuhay, tayo'y maglilingkod sa Panginoon, habang may lakas, we should serve God. Diba? Sabi ni Haring David, when he was already old in bed, I will dwell in the house of the Lord forever. Diba? Sabi ni Caleb, ito ako, 40 years ako nung tinawag ako ng Panginoon. Ngayon, ako ay 80 anyos na, nagpapagamit pa rin ako sa Panginoon. I am still strong as before serving God. Dapat ganun eh. Diba? Sis Weng, amen, we should serve God. Pastor Edsel, amen. Sabi ni Sis Sophia Dana, pinagdaanan ko po yan, Pastor, pero binaglan kuna ko ang sarili ko tulong ng Panginoon Jesus, kasi parang kulang ang buhay, kasi parang ayaw mo kailangan gawin ang utos ng Panginoon. Yeah, maraming salamat, Sister Faye. Diba? So kung nandito ka ngayon, kapatid, ha, at nakikinig ka at ikaw ito, huwag ka masaya dyan, kapatid. Stop convincing yourself na okay lang yung ginagawa mo. Kasi baka magulat ka at sabihin ng Panginoon sa'yo, you're not okay. Feeling mo lang yan na okay ka. Now, how will I know, Pastor, that I am spiritually complacent? Well, may mga sample akong bibigay. Una, you have no increasing desire to know God more. Tumigil ka na sa pagkilala sa Panginoon. You have no increasing desire for God's Word. Nagbabasa ka na lang ng Bible pag nasa church, pag sinabing scripture reading, tsaka ka lang lang. Pero on a personal note, wala ka. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Diba? A growing believer hunger for God's Word. Now I tell you, if there is a little or no interest in reading or listening to God's Word, you are only engaged the word when required, not because you want to. Naku, pag ikaw yan, kapatid, I'm sure you are spiritually complacent. If you love the Lord, you love His Word. You cannot be growing spiritually and not growing in His Word. You cannot do that.
So if

0: you are that kind of Christian, mga kapatid, stop pretending to be okay because you're not okay. Hindi okay ang isang Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi okay yun. Even if you have convinced yourself to be okay, hindi okay yun. Number two, if your prayer is mechanical and dry, a growing believer loves to talk to God. If you love the Lord, you love talking to Him. But if your prayer becomes now mechanical and dry, hindi ka nga nag-attend ng prayer meeting eh. Ilang taon ka na sa church ninyo, pero ini-snap mo lagi ang prayer meeting. Ang prayer mo, mechanical na lang eh. Pagkagabi, pag matutulog ka na, ang prayer mo, Lord, you know everything. Thank you sa lahat, Lord. Pagkakain ka, ganun lang. Lord, thank you for the food. Mechanical na eh. Muntik ka na nga mag-grocery na lang eh. Mechanical eh. Ibig sabihin, yun na lang yung babanggitin. Ako, konsensya ka lang kasi dapat ka mag-pray. You know, may nanonood sa iyo eh. Dapat ka may ma-report. Pero sa totoo lang, wala na sa loob. Kasi kung nasa loob ang pananalangin, nako, ang dami mong dapat pasalamatan sa Panginoon. Di ba? Sa 24 hours na binigay siya ng Panginoon, sa iyo ng Panginoon, eh, ang dami mong papasalamatan noon, nandoon. Pero kung dumating ka na sa point na parang ayaw mo lang manalangin, parang mechanical na ang prayer mo, aba, kapatid, huwag kang maging masaya dan. Stop pretending to be okay because you are not okay. Lalo na if you have become comfortable with sin. You have convinced yourself na may kasalanan kang okay lang kay Lord. Alam mo, ang growth, it produces conviction and repentance. Kung ang isang tao ay naging comfortable na sa isang kasalanan, paulit-ulit na kasalanan, at you have convinced yourself na okay lang ito, ito lang naman eh. Aba, mga kapatid, that's a sign of complacency. That's a sign of spiritual lukewarmness. Hindi okay yan. If you're doing that, if you're listening today, at alam mo na meron kang isang kasalanan na inaalagaan, and you are comfortable with it, you can still afford to go to church, you can still afford to serve while you are doing that, kapatid, do not pretend to be okay. Because you are not okay. You are stagnant for a long time. Tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon takot ka pa rin mag-pray. Tagal-tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon na PPP ka pa rin, patayo, paupo, pauwi. Pag binibigyan ka ng ministry, ito, nagtatago ka. Ha? Stagnant ka, mga kapatid. Ang tagal-tagal mo nang nagsisimba pero ayaw mo pa rin ng spiritual commitment. Ha? Walang desire mag-serve, ayaw mo mag-Bible study, ayaw mo mag-prayer meeting, ayaw mo mag-ministry, church-goer ka lang talaga. Spiritual complacency yan. Pasensya na kayo mga kapatid kung nagiging strong ang declaration natin ngayong umaga. But mga kapatid, paminsan-minsan kailangan natin magising. Kailangan natin ng strong words. Kasi nasasanay na tayong okay lang ako dito. No, lack of burdens to others. Wala tayong pakialam sa kaluluwa ng iba. Ang dami mong kaibigan na namatay na lamang, hindi mo lamang nasira ng gospel. Ang masakit pa dyan, minsan mahal natin sa buhay, nawala na lamang, hindi mo malang nadala sa church. And yet, you are okay. Okay ka dun. Samantala, number one ang kumandyan ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Yan ang utos ng Panginoon. You're not giving importance sa isang bagay na pinahalaga. You're not valuing what God has valued. So this is the tragedy of complacency, mga kapatid. It numbs spiritual awareness. A person can be drifting away from God without even realizing it. Akala mo okay ka lang. Nag-church ka naman eh. Pero ang layo mo na pala sa Panginoon. Sa totoo lang. Paki-check minsan ang puso natin. Minsan punta ka sa cardiologist. Tumitibok pa ba ang puso mo kay Lord? Nararanasan mo ba ang first love pa kay Lord? O ano ka na lang? Go with the flow ka na lang. Sabi ng Laodicean, like the Laodicean, they say, I have need of nothing. While in reality, they are deeply in need of renewal sa Panginoon. Kung ikaw yung kapatid, you must learn to evaluate your spiritual condition. Not based on comparison with others, but in the light of God's truth, in the light of God's word, without this honest self-examination, it's very easy to settle into a perspective na okay lang ako, pero ang totoo, hindi ka okay spiritually. Mabuti pa yung taong magsabi sa iyo ng hindi ka okay, kaysa ang Diyos mismo ang magsabi sa iyo, you are pretentious. You're just pretending to be okay, but you are not really okay. If this is your spiritual state now, mga kapatid, stop saying you're okay because you are not truly okay. Accept your true condition and change your ways. That's the word of the Lord. Makinig muna tayo, mga kapatid, sa isang awitin at mamaya magbabalik tayo. At next week, babalikan natin ang pangalang punto na ating pinag-aaralan ngayon.
1: Ngunit kung ang iyong gawa talagang ubod ng sama,

Ayan, maraming salamat po sa napakagandang gabi din sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Ayan, sa mga nandiyan sa Facebook Live, ang kanta po nga binagi natin ay yung ano, Potter's Hand. Ayan, amen, sabi ni Sister Faye Adan. Maraming salamat. Amen din po, sabi ni Hazel Mercado. Good morning, pading Ferds, Bishop Ferds, Maranyo, good morning. Amen, we should serve, sabi ni Sister Wing Lucinario. Sabi ni Sis Jenna De La Rosa, ako po pa, sorry ko. Oh, di ako okay kasi di na po ako nakapag-serve sa church. Bira na po ako mag-church. Kaya I'm not okay po sa lahat. Di ko na po nagagawa sa church. But God knows po kung gaano ko po kagusto mag-serve sa church. Hindi ko lang alam kung paano. Nag-share man po ako ng Word of God. Saka po ako po. Pero parang kulang din po. Bakit kaya? Kapatid, mag-usap tayo dyan. Maraming salamat sa iyong realization na yan. Ibig sabihin, may desire ang puso mo na mag-serve. Ibig sabihin, buhay ang espiritu mo, kapatid. Nagdi-desire ka na mag-serve, pero huwag mong pabayaan yan. Huwag kang maging numb. Huwag mong, pag matagal kasi yan, masasanay ka na hindi nagsiserve. So, mag-usap tayo, kapatid. Huwag mong hayaan na ganyan lang. Desire in itself is not okay. Pag ang desire hindi naging aksyon, namamatay. Sabi ni Sister Wang, nagpapamold nga ba? Giving our lives to the Potter's Hand, tama. Restore us, O Lord, in obedience to your holy word. Amen. Sabi ni Jenna, dati po nag-serve ako, madali po ako, po ako nilagay ni Lord sa pag-serve. Bakit ganun? Parang ang dali niya din po ako inalis. Hindi, di ka alasin ni Lord. May mga sitwasyon lang siguro na na-push ka palabans. Pero pag may mga ganyan kasi mga kapatid, ganito ha, sa lahat ng mga nakikinig, pag nagsiserve kayo, huwag kayong balat sibuyas. Si Lord nga eh, binuli. Si Paul, binagbubugbog. Ang daming ginawaan sa kanya. Pero na-discourage ba sila? Pag nag-serve ka, do not expect bed of roses. Pag nag-serve ka sa Panginoon, you have to expect what? Ang daming mga negatives. Ang daming pupuna sa'yo. Pag nag-serve ka ng tama, ano mangyayari? Maraming magpipersecute sa'yo. Kaya nga sabi ni Lord, blessed are you if you are persecuted in my name. Ano, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, consider it pure joy. Whenever you experience trials of many kinds, whenever ang sinabi, hindi if ever. Kasi binexpected na may masasaktan o masasaktan tayo. O kaya pag nagsiserve tayo mga kapatid, focus ka lang sa Panginoon. Huwag kang balat sibuyas na pag mayroong nasaktan, alis ka na. Di ba? So, mga kapatid, so ganoon kapatid, ha? Hindi ka inalis ni Lord si Gina. Magpatuloy ka lang. Balik ka sa paglilingkod. Usap tayo. Si Sabia, thank you for the reminder. Amen. Good morning po, Sir Danny. Good morning. Salamat, Pastor Rico. Napaluha po tuloy ako. Amen. Minsan nagpapatawa tayo at minsan, alam mo mga kapatid, sa mga nakakilala sa akin, pag Monday to Friday, puro tayo joke. No? Gusto natin magpatasaya ng tao. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ay seryoso tayo dyan. Salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Pagdating sa preaching, salita ng Diyos, iba tayo dyan. Walang joke-joke dyan. Kailangan sabihin natin ang totoo. Maging matapang tayo dyan. Sister Weng, we are serving God. Focus lang. Tama. While we are serving God, focus lang. Tama, di ba, Sis Weng? Isa kasi, balat sibuyas tayo. Akala natin pag nagsiserve tayo, lahat ng pabor. Hindi eh. Sila, yung mga apostles nga, nagserve na nga sila, nakulong pa na walang kasalanan. Di ba? Ganun talaga pag nagsiserve ka kay Lord. Hindi natutuwa si Satan, nagagawa siya ng paraan para masaktan ka. Kaya dyan, huwag kang balat sibuyas. Serve people as if you're serving God. Amen. Yan, may kunti pa tayong oras para magbatian. Salamat, Abby Sinto Gabons.
Salamat sa inyong mga pagtabay. Good morning, SM Ebet Pao. Mukhang kagigising mo lang. Mamaya sasagutin ko yung text mo sa akin. Mabati ang mabuti. Ayun, hari nawa mga kapatid ay matagpuan tayo ng Panginoon na nagningningas pa rin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Bible, if you are complacent, I want to advise you to return to your first love. Because you have lost your first love. Huwag ganun kapatid. Sana madatnan tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na ang ningas, ang init ng pagmamahal ay nandun pa rin. Do not allow anything or anyone na alisin alisin ang init ng pagmamahal mo sa Panginoon. Di ba? Thanks po, Pastor. Ang Sabado ay matindi. Pamulat at pabalik palagi sa puso sa Diyos. Basta may realization, magpakumbaba, balik agad sa first love. Amen. Huwag yung negative. Ay, ako, nasaktan ako doon sa preaching ni Pastor nung Sunday. Hindi na ako makikinig. Napaka-negative mo naman. Sana'y dumami pa ang lahi mo. Hindi ganyan ang Kristiyano. Ang Kristiyano, kapatid, kapag ka ikaw ay nangungusap sa iyo si Lord, masakit man yan, ay dapat masaya ka. Kasi mabuti nga, kinakausap ka pa eh. Di ba? Huwag nating ugaliin yun. Ay, pinaringgan ako, nasaktan ako, hindi na ako makikinig, lilipat na ako ng church, lilipat na ako ng station, pabira ka naman. Di ba? Huwag ganun. Kung ang iyong gawa talagang ubod ng sama, isusumbong kita. Hindi naman tayo galit, nagpapaliwanag lang. Itigil na natin yung mga ganun, mga ganung ugali. Mga Kristiyano tayo, dapat tayo ay matatag sa ating pananampalataya. Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksin. Sabi ni Sispring, dapat balik agad, muni-muni, ang Diyos ay mabuti. Pag nabukulan, magbago lang, at balik agad, huwag magliwaliw. Iyo! Ngunit mapapansin. Yung talaga minsan si Swing natamaan magpapahinga. Hanapin ko muna ang sarili ko. Manghihira. Mabati ang mabuti. Pinaringgan ako ni Pastor. Ako yun, sigurado ako pinariringgan niya, nakatingin sa akin, ganun. Ibig mo sabihin nung naghahanda ng sermon ng Pastor, ikaw ang nasa isip, oy, grabe ka. Sa dinami-dami ba naman ng mga tao, ikaw iniisip. Ay, nako. Ano si Swing? Mga kapatid, ako po yung magpapaalam na sa sunod na Sabado, tabayanan nyo po ang second part ng ating pinag-usapan ngayon. Baka naman, wala ka na naman. Ngayon, sa sunod na Sabado, Tami, alas 6 ang kakalas 7 ng umaga. Ang second point ng ating pinag-usapan ngayon, when okay is not okay. Sa Sabado po yan, alas 6 ang kakalas 7 ng umaga, balikan ho natin yung pangalawang punto. Paalam na po sa inyong lahat. Good morning, Pade. Ba't ngayon ka lang? Patapos na ako, Pade. Kita tayo mamaya, Pade. Ang pangako mo na lunch natin mamaya, tawagan na lang natin si Karuni. God bless also si Sweng. Maraming salamat din sa iyo. Abangers, yes, abangers sa sunod na Sabado. Paalam na po, nakasama ko po sa technical side si Don Ramon Diaz. Ako po ang inyong kasama every Saturday. Ang mabait. ang seryoso kapag Sabado. Pastor Rico Jalit, good morning po.

0: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
4: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
5: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
6: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
7: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
8: Si Nanay ang unang nagmahal at nag-aruga sa akin.
9: Si Mama ang unang naniwala na kaya ko.
10: Si Mami ang unang yumakap sa aking pag-iyak.

Mama, Mami, Ina, maraming salamat. Sa lahat ng tagumpay ko, may bakas ng sakripisyo mo. Sa bawat takbang ko, nariyan ang paggabay mo. Ikaw ay tunay na ilaw ng tahanan. Ngayong Mother's Day, bigyang pugay natin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Mula sa Care 104.3 The Way FM, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at

0: Ano plano mo?
1: Ay, nako. Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
0: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
1: Makabuluhan? Eh, bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
0: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
1: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
0: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
1: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
0: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
1: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Kakaryan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
0: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
1: Until all have heard.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras, alas 7:06 ng umaga.
2: Sometimes we stumble. We trip. We slip. Walking through life. That is why we need to walk in the light of God's Word. Come! Let's walk through the Bible and listen to God's Word of Life with Abel and Mel Manzanilla.

0: Hello, hello kaibigan. It's a beautiful Saturday but medyo maulan pa rin ang ating panahon sa umagang ito. Pero kami po ay masaya na sasamahan ka uli until 8 in the morning para sa isa na naman pong pagtatanghal at edisyon ng ating programang Walk Through the Bible. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ang inyong mga kasama ngayon. Ako po si Melissa Serio Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo kaibigan, ka-care yan. Isa naman po mapagpalang Sabado sa iyo at sa iyong pamilya. Today po ay ang ating program ay special program. Kakatapos pa lang po natin ang ating series na sa Chiseled. At sa ngayon ay mayroon tayong special program dahil magbibigay po kami ng mga updates ng mga kaganapan sa Walk Through the Bible. At featuring today ay ang Children Ministry ng Walk Through the Bible.
0: Maganda to, Pastor Abel, para at least, di ba, mayroong idea ang ating mga tagapanood at tagapakinig sa isang isa sa mga highlights ng ministry ng Walk Through the Bible.
1: Yes,
0: children's ministry nito.
1: Kasi po known po ang Walk Through the Bible sa kanyang sa mga materials at sa seminars. At lately na lang nakikilala ang Walk Through the Bible sa radio program na ginagawa natin sa ngayon.
0: Right.
1: Kaya maganda na tingnan natin lahat at ano ang kontribusyon ng gawain nito ng Panginoon sa kanyang kingdom.
0: Meron tayong mga kasamang guest mamaya. Special guest.
1: Yes.
0: Ayan, siya po ay makikilala nyo later. In charge,
1: Coordinator.
0: Coordinator ng Walk Through the Bible Children's Ministry dito po sa Pilipinas. So, kikilalanin po natin siya later. And syempre, tuloy pa rin po ang ating patuloy na pagbibigay sa inyo ng Walk Through the Bible Trivia. Walk Through the Bible Trivia ngayon, hindi Bible. Tama ba?
1: Kaya yes. Welcome pa rin po kayo sa magpadala ng inyong mga kasagutan kung anumang katanungan na trivia na ilalahad ni Melissa.
0: Right. And syempre pa, meron tayong ihatid pa rin sa inyo na isang awitin. And all throughout po our time, ay pwede kayong mag-message sa amin, makipag-ugnayan. Ito pa ang ating mga contact information, 0998-843-0573. Sa social media po ay naka-live tayo sa FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube naman at Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, DWAY FM pala yun. Nalilito ako minsan dito sa dalawa. Ulitin natin YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Siyempre, nasa online streaming din po tayo. Pakisearch nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. Sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, ay pwede po kayo mag-chat. At siyempre pa po, good morning sa ating mga kaibigan dito sa probinsya ng Albay na nakakaranas ng mga pag-uulan. Ito din po sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Kamsur, at of course sa Northern Samar later. And of course sa iba pang bahagi ng Pilipinas, kayo po ay patuloy namin na binabati this morning even sa ibang bansa.
1: At speaking ng ulan, ito po ay blessing lalo na sa mga dinatnan ng abo.
0: Nakaranas ng
1: ashfall
0: sa third mga, district at sa kamali.
1: Panig ng probinsya ng Albay. So, kaya ito ay maring yung ibang nananalangin na kailan kaya mawawash out itong mga abo na ito sa aming mga kabayan at kalsada. Well, kayo po ay natugunan ang inyong mga panalangin sa umagang ito.
0: Ingat-ingat pa rin po tayo.
1: Yes.
0: Dahil maya-maya ay mayroong pag-uuson dito sa Mayon Volcano. And magbantay din, Pastor Abel, kasi may binabantayan din tayo na bagyo, si Bagyong Kaloy.
1: Nga, kahit hindi niya tayo binabantayan, pero tayo na lang po magbantay.
0: And syempre pa, yung pag-uulan din ay may panganib din po yan sa Pag-asa, ay sorry, sa FIVOX po ay nagbigay sila ng abiso ano at paalala na kailangan po nating paghandaan ang posible po pag malalakas ang pag-ulan ay posible po magkaroon ng lahar flow.
1: So, okay, yan. Yes. Samantala, ito po muna ang isang napakagandang awitin para sa iyo kaibigan at sa iyong mga kasama dyan, sa iyong mga tahanan. At ilan naman po mga palala para po sa mga nakantabay sa FB Live.
0: Para po sa inyo.

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life?
5: WTB Updates.